ke dumela gore ke ka mogosa ntseng o kwa le ka gona go ba ne ka gare ga bohlano o kwa gana ka tsela ye mino so high John Legend ka gare ga mashato wa tsebelo bethabiso masa ile a la bohlano. Music sounds better on Fridays. Mina o kwa gala bokaone. Ke be ke sa thedi tse manje mangwe she ya ke ratile ke a khwetsa le tlakalaneng. A bolela ka mogiling gore Mina. O ka no ba re sa utshele hlogong ka kalo. Ke kwa taba ye e tlaletsa ke setsebise sengwe sa mogopolo le ena a bontsha jalo gore ka nako tse dingwe mogopolo a rena o šoma kudu le ge re robetse e re santseng re tsebe ke gore mogopolo o a šoma Dr. Damaris a bontsha gore re tlhoka go fela re šikinya mogopolo re hloka go fela re o fodisa ene setlaba kelo se sengwe sa go fodisa kgopolo sa go ntšha kgopolo ka gare ga dilo tse dintšhintšintšintši tse kgopolo e bang ka gare go tsona ke mmino music o tlogelele o šikinye kgopolo ya gago o šidile kgopolo ya gago o boledise kgopolo ya gago o tsenelele ka ra kgopolo ya gago ka rega dilo tse o leng ka re go tsona tse dintšhintši tse e leng gore monagano o ba ka gare ga mošomo o ba ka gare ga lelapa o ba ka gare ga wa tseba bana o ba ka gare ga dilo tse dintšhi o ba ka gare ga gore ebile ke fe motlhala ka mosadi o e leng gore wa tseba re keng o nyetše o a šoma o na le bana ka mo wa tseba re keng sekolong wa bitswa o na le dikopano ka gare ga mošomo wa nyakega ka wa tseba re keng ka letlhekoreng le lengwe molekane wa gago šole ena o nyaka gore o mo tlhokomele o nyaka o mo fe nako bana šiba ba nyaka o ba fe nako mošomo šo o nyaka nako ya gago kgopolo ewa kae e šikinyaganyane e fele o ešikinyaganyane mmino ke ona o ka go thušang wena o dula batheletša mmino ya ke mmino phetha go dira seo kgetha go dira seo re na le go iphitšha gore ke ka lebaka la eng batho ba bangwe ka dinako tse dingwe ba kgetha gore ke nyaka go no ba tee a se ka ba le lebaka a go tlhokise lebaka empa moyeng wa gagwe kgopolong ya gagwe moya gagwe o mmotsa gore o tlhoka nako ya go no ba noši o no tlhoka go ba le nako ya go ba noši o nagana kudu maikutlo a gago a fela a tlhakatlhakana a tlhakatlhakana a thulana kgatelelo ya motseng o leng ka gare go ona kgatelelo ya gago ka bo wena eish o feleletsa o sa le wena ka bo wena taba yeo e feleletsa e ama seemo sa mogopolo wa gago your mental health e feleletsa e amega o sa re ore o seka lebala community meeting o seke wa lebala o seke wa lebala o sa re yo mogopolo ba kae dumelele mmino o dumelele o gokaganye le bowena bja gago semoyeng o gokaganye le bowena bja gago kgopolong ka gore o tlo feleletsa o sa tetseba go na le selo ba re ke self discovery o feleletsa o setseba gore nna gape se ke nna mang nna gape kore ge ore o kgetlola dikarolwana ka gare ga gago ei o kgwetsa o tswile batho ba lesome monagano o ba kae seemo sa mogopolo se ba kae gona fao re a tlhoka gore re tlhokomele seemo sa mogopolo wa rena re a hloka a taba ya mental health e botlhokwa kudu-kudu ka gare ga dilo tse dintšhi tse re bang ka gare go tsona kudu-kudu ka gare ga lefatshe le re leng ka gare go lona ga ke makale go ile go ba le monna tsoko ga mmogo le molekane wa gagwe
wile a bona o kare ka mogoeleng gore o amega kudumo yeng kgopolong maikutlong diphelang di hlakahlakana dithulana ge a sanetse a feleletse a etla ka sephetho se sengwe se itseng a bona go le bokaone gore a tswe ka gare ga motse wa beng a le ka gare go ona a bona o kare le shata le le lona le na le seabe a ya a dula le felong le leng gore eno ba bona ba nnoshi bana ba re ba tla shala gona mona ka gore ba ya dikolong ba tla shala gona mo lelaga ile bona bona ba khetha le felo le leng gore ke ka ntle gore o nona gana mashimo a le a khala go bong go sena go sena miela uno kwa yona ye uno kwa metsi ya go yela dinokana tsa go noela metsi le dinonyana di go dilotse ka moka melodi di pofolo fela a bana go le kaone gore o ka re gopolo ya gagwe e tla fola o ka re mogopolo wa gagwe o tla boela sekeng o ka re maikutlo a gagwe a beng a kwa gore o ka re a hlakahlakana a sharakane a tla boela sekeng ka gore ga sa kwa medimo ya difatanaga ye beng e motlhokisa go nagana ga sa kwa medumo le mashata a selo ke ena fela le molekane wa gagwe le mmino o ba ratang go o theletša goba ba beng ba o theletša ka nako eo ka thoma go lemoga gore ka nnete taba ye ya seemo sa monagano e bohlokwa go bohlokwa kudu-kudu gore re hlokomeleng maemo a megopolo ya rena go sele go sa galetše wilse ke kgopela go go leboga ke leboga le batheletše ba rena go no phela wa tsamaya o re file tsebe a ke leboga le tsebe ye wena o e beileng right now ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabišo baitane shike se re o mphile yona botse ya o šitša bontšhitše gore letšatši ke di 31 tša May le re yang go kopana ka lona e tla beile letšatši la boditšhabatšhaba la go lemoša batho gore aowa ka motsoko a reganeng a reganetšeng a re ganetseng ke gopola gona le se tlabakelwana sengwala se sengwe se ile sa bontšha gore metsoko e tsenang ka mo Aforika Borwa go tsena dimilione tša metsoko ya bofora go ra gore a se a nnete ya bofora e a tsena ka mo nageng ya rena ene e a gogiwa e gogiwa ke balekane ba rena ke bana ba rena ke meleko le metswale ke bo malome ya rena ke bo rangwana a rena ke bo ramogolo a rena ke bo papa rena e a gogiwa ke bana ba rena a se a maleba yale o ka ipotša gore na ge e se a maleba e loketsweng mmeleng wa gago

0: realelocha delocha ke moruti ramoba wa Women of Destiny uri dumelang real rata ro tswela pele ka lentsu lona lela ro bala wana mala go ditiro chapter 1 temaneng ya masome pedine wana mala go kgaolo ya pele masome pedine ba rapela ba re wena morena o tseba go dipelo tsa bohle supa yo o mo hlaolago go ba babedi ba gore a fiwe moriro a thome mo re badileng gona ba gešo lentsu la Modimo nna le a makatša mane ke a lerata nna lentsu le lena kwang gore Modimo o reng a ke re maabane re me re bolela ka monna yola a boga a dira bokgopo a utswa le ka mmerekong batho ba tlhoka mebereko jwalo le kgono kwang gore mošomong ba reng ka kwa mošomong ba ntšha poso ba re wena Modimo nko kore kgethele yo a ka tlago a tsena legatong la monna yola ka lebaka la gore wena Modimo o tseba dipelo ga e le rena re bona difatlhego re bona diemo re bona direthi lebelela poso ya gago ka mo mmereko gore e tšea ke mang ka lebaka la go tlhoka go tshepega ga gago molebelele mong ebile e tlo tšea ke o bogore ke lenaba la gago mola yena a na le pelo ye botse a tlo amogela moputso wao a kwanetšeng ka ona mola go Mateo lentšu la Modimo le re ba bang ba tsena ka nako ya go selela go seng ba bang ba tsena ka nako ya go selela thapama bala ba go tsena furugo ba re aga ba setse ba tsena ka nako ya go tšhaiša kore na re tlogola e kgolonyana mola ba ba kwane ka šeleng ba belaela monga a tšhimoro le reng le belaela ka lebaka la gore re kwane ka šeleng ba gešo nka le leja ke mona ba banga ba khumana šeleng ke ka lebaka le baapostola ba re morena re kgethele yo a o mmonago ka baka la gore wena o bona dipelo pelo ya gago ga ke tse gore e ke e jwang pelo ya gago ga ke tse gore e tletseng pelo ya gago e tletse mona le megabaru pelo ya gago e tletse dintwa le ditshele pelo ya gago ke e jwang moagišane wa le pelo ya gago ke e jwang motheletši wa thobela FM pelo tša rena ke tše jwang ka gare ga mešomo pelo tša rena di tletseng ka gare ga mešomo bannašiba ba go tala ka maata a moye mokgethwa ba re wena Modimo ga e be wena o re kgethela go motho yo a katang a ba go tshepegi ka mešomo ye a katang a swala ditšhelete a se ke a di duma gore ditšhelete tše nka be e le tša gage a re nna ke kgotsofatša ke se ke na le go le sona o ka re Modimo a ka go šegofatša motheletši wa thobela FM wa re ga o ekwa molaetša wo wa thotogelo wa o khumana se sengwe ka gare ga kgopolo ya gago ya go bolela le wena le ge re setse re feditše lenaneo le tšwile le fedile go tsena mananeo a mang mara wa ipotšiša gore nna Modimo a ka nkgetha na na pelo ya ka e tletseng na Modimo Modimo a ka setša dipelo tša rena ke rena ma re ka la pele gago mogauwe morena a rena Jesu Kriste ga o tlhole rena ka tšhireletšo ya mollo go fitlhela Kriste a boa amen and amen
1: amen amen re leboga ka nnete ma Bishop Ramoba ka molaetša re sa tlo ba lena go fitlhela ka santaga ka tšweletšo ya morute lesedi ka mogore o fitlhile mafelelong mabotse se sempile re le ya gone lena ka mo Flora Park le gone le gone lena ka re ga letšatša le kgono rena pele re ya ditabeng tša manthomo a kere Stanford Phuthi matlho gona o re fa tsona kgadi ya bana reng ke malešane banyana letswalo o na le kgadi ya ditšhweni ke mogadi moremi ba na le setlhopha se se feletseng sa tlhokola tsela ka morago o batla wa shuthelela setlhopha ka moka sa ditlalemiso kere go tswa gona tabogadi ipsini ka mafelo a beke re kopana ka Shesanya Mapolokwane. Shalom, shalom, shalom. Stenie?

0: go lebogile ga di a ditšhwene ka jame baraka Rachel tse re dutse bokobana madula bapile ka dintlhagolo tsa lefase. Ke lebogile magadi le maleswane batheletse thobela tsa lefase re thoma ka tsa ka Iran. Maabane United States le Iran di fitlheletse kwano ya go katološa peofase ya marumo le go emiša ka ditšhitišo tsa go feta ga dikepe mmileng wa Hormuz le ge President ya United States Donald Trump a se išo a ikgontišiša. Re sa lefao tona ya merero ya dinarešele ka United States Marco Rubio o re ba ya go fetiša gore dihlopha tše pedi tša bosenyi ka Brazil ke tša botšhošetši. Russia. Maabane United States e so Russia ka dithulaganyo tsa yona sa go tlhasela motsemošate wa Ukraine Kiev kgafetša-kgafetša e fela Russia e phaetše seo thoko gomme ipileditše go batseta ba dinagarešele go tloga toropong yeo. Cuba. Moetlatša tona ya dinagarešele ka Cuba Josephina Vandal o re o bona e ka United States e tla romela mašole nageng ya gabo ge ditherišano magareng ga dinaga tšeo di šitwa go tšwela pele. Colombia. Marabela 52 a tlhokagetše dikgaganong tša magareng ga dihlopha tše pedi tša go itlhama tše di lwelago taolo ya selete seo se tšweletšago le go sepediša cocaine. Bolivia. Tona kantorong ya Presidente e bolela gore ga ona kgonagalo ya gore Presidente Rodrigo Paz o tla itokolla le gore boipiletso bja gore Presidente a itokolla ga ba gare ya megwanto ga bo sepelelane le democracy. Re ruma ka tša ka Romania. Motlhankedi mogolo wa thušo ya pele ka Romania o bolela gore drone e rathile moago wa bodulo toropong ya Galati kgauswi le molwane wa Ukraine go a tsoga mollo fa batho ba babedi ba gobetšego. Ke tsona tšeo tša lefase. Ke a leboga.
1: Ke masomepedi tlhano metsetso go ikela go iriela ya boselela re be re lebetse go boledišana le ba IEC go latela gore ba tsebišitše semmušo go rena pele di a gatlampana go lebeletše dikgetho tša lenyaga e opša mogala wa rena wa re latola re tsebe gore o diagalang eopša re lebeleleng tše dingwe re lebeletše tabakgolo ya rena mesong ya gore moetapele wa Economic Freedom Fighters Julius Malema o tlhalosa ditšhupetso tša bjale tša kgatlhano le bafaladi ba go tlhoka ditokomane tša maleba bjale ka letlhoyo la batho baso goba go tliša letšhogo. Ntšha maikutlo ka WhatsApp goba Facebook mo nakong ye a re kwe maikutlo ka WhatsApp.
2: Tobela setlhopha sa tlhokela tsela malebana Lawrence Ocean Spirit ga maraba ke le ka mogola Gauteng. Taba ya moetapele wa EFF Julius Malema ga re nke re laetša letlhoyo go batho baso especially ba go tswa dinaga mabapi a se gore go gana kana mokgwa a ke tse gore ena e ka ba go phela lefaseng le lefeng le baneng gore a bone gore e ka ba batho ba tlileng ba senang mangwalo ba re senyetša naga ebile ba iša seriti sa rena fase ka gore ba itirela ka go rata batho ba.
3: Ke re tamiša ba tlhokola tsela le bolela le mankepira motla mo Valmastal Malema a itse ntho ya bolelang ga e lebelele case ya lega ya go Eastern Cape ke rena re sa faramo ba seneletse ditšhelete ba utswa ditšhelete tsa di-tendera rena tse re di bona bafaladi wa re bontsha tsona bana ba rena ba repiwa re bolaiwa ma South Africa a bolaya ke bafaladi re bolaya ke tlala a re bereke o ne o koreng a didimale ene a ka se re stope ntho e re ba tsamaye ba tsamaye a se country yaga ena a lebelele EFF shetsa ke rialo
4: bela setlhopha ka moka e sa tlhokwala tsela ga di a ditšhwene le ga di a banareng motlhomongwe Julius Malema se a se bolela gore rena re le setšhaba ga se re bone mara se na le go ntshosa ka baka la gore gantšhe a bolela dilo tsa mokhutu ga a hwetse diboutu le gopoleng

0: ka la botlhano la mafelelo a kgwedi ke e leng gore ko a e kwa gabjya le go tlhobela fm botlaba strong mmalabulabu ke ene e le goreng o go fa yona koša yona ye meso ye mebotse ya la botlhano mafelelo a kgwedi mo e le goreng wa tseba keng e tla tlhanoga abe ke e re le mo yona nnampije lethabo le joy la ga mathata tšatšing le lebotse le e le goreng re tlhakana gape re buša re ratana gape re tsošološa lerato lela tšatšing le re go dumediša mothele jwa thobela fm re tshepa gore letšatši le le tla thoma gabotse ebile e tla ba le lebotse kudu-kudu re lebolelela pele re re e tla ba la go tlala ka lethabo re ya lotša
1: aga dumela ka labotlhano le joy
0: ke labotlhano ka nnete le tsogile botse
1: botse
2: sekiri
1: monate ntlhwere ka gare
0: mamotlhase letswai ke sukiri
2: ai sukiri wa
0: na sukiri ke a e tšhaba nna ke nyako nona
2: a e re ko botsa lore obeke gape tla re nkane mamotlhae
1: sukirinkane o e sukiri
2: ya tantela ngwana pookoshee labotlhano la mohuta wa mafelong a kgwedi re sepela ka lekeke
1: o le a tante Le challenge. Mommisong ke le thabo fela dumela tle
0: age a re lebelele taba ye tjoletseng tja tshina mabane ke nagana gore batho ka moka re makete re makaditse ya busisi we mkhabane wa ile gore nge re ya motseba e be ile yena mo sadwe ile gore ngo di tshwaretse pele ge re lebeletse taba tjela tja cha dilo tse e le gore di tsamaišana le tša molao ile otlositswe ke yena moporesidente wa naga ge e ba tlo motlosa setulong sa gage beno taba tse di tsweletseng ko gore yena o tso bula molato le di-FBI ka America ka lebaka la phala-phala a botsiša gore nna currency ya bona ya dollar e tsene jwang ka mo nonageng gore e be e fitlhe ka sebopego sona se e be ile ka sona ge re lebeletse taba ya phala-phala ye e diragetseng ka ngwaga wa 2020
1: wa tsewa ebile taba ye ke e le goreng e tloga e bontšha gore bontši ba naga ya Aforika Borwa ba badudi be ba ipotsa gore taba ya phala-phala e dio ba taba fela ya ko polaseng fela ke taba e le goreng e tla ka e felele gona moo jwale taba ye e ntšha tše dingwe tša ditaba tše e le goreng di tloga di makatša tšatši ka tšatši nne re ipoditše re ipotsa gore a taba e tlolo felela gona moo šeuwenshe tšentše e le gore e bontšha gore ke konokono ya taba ka nageng ya Aforika Borwa ga go mo sa bolelweng ka yona ga bjale se sebaka se tšentše e le gore re bone gore komiti setše ile tere e ba kopantšhitše megatlho e le goreng e tla ke e be gona gana ka kua palamenteng go tla go lekalaka go lebelela tabane ya impeachment e le gore re tloga re e lebeletše
0: ke tabe ngwe e le goreng a re tsebe gore tla yaka e gopole gore ebile a se mathomo e le gore molato o ile wa nyaka go fitlha gana ka kua go moporesidente wa naga o ka gopola gana kua morago DA le yona ile ya ile ka temana ye mo e le goreng ile ba nyaka gore ba oiše molato FBI gore ba kgone go nyakišiša taba tša bona tša mašheleng a di-dollar gore na go dirileng gore a ba humanwe mo e le goreng a humane gona go phala-phala se e le goreng ile sa tswelela ka nako ela ge DA e sa tswela pele ka molato ke lebaka la gore ba re ba bantšhi ba sekaseki ba dipolitiki ba bolela gore e be ele ka lebaka la gore e ba lebeletse gore ba ka humana go tsena go GNU ke ka fao ilego ya ema ka gona ke basekaseki ba dipolitiki eupia ge e ba o mongwe wa e bušeletša ga bjale advocate wa e bušeletša o iša gape gana ka kua nna re tla bona go diegang ge go le mo motlho mongwe motheletše ga nyaka go gopola ga botse ka tabane ela ya DA ge e ba išantwe o ka ya go google wa e googla wa lebelela gore botsebotse e be e tswa kae le gore ba feditše ka sebopego sefe ka gore tlhana-tlhana re duo bona e thoma go sesa tlo ba gona ba bangwe ba re e šomišitswe gore dipoledišano tša GNU di kgone go ba gona mmušo wa motlhakanelwa o be gona ke ka mokgwa e le goreng ile ya kgomotswa ka gona DA ya kgomola ka gona eupia e le basekaseki ba dipolotiki politiki nna re nagana o kare e ka ba ile sona se se diragetseng gore ba se ka tla ba e sa tswela pele ka yona le DFBI gore ba e nyekisitse beno mbusisi we mokgwabane o buile ore ae nna ke a e busetsa
1: sebele bona
0: ba re ba tsamaile ba setse ba rometse dilo tsa bona ka kua USA mo e le goreng ba nyaka di FBI ba nyakisitse temana e na e tla robala temana e na
1: sa
0: ba
1: ya ka mafelelo
0: a retse re tla re bona yana se mosinyane metsotso tsa go iriela botshele la wa mogetsi motshele tsa thobela FM
3: Kale shuri rata kamin pure rooibos kachila chago fapana. Mumu rata ya sukiri kama suwa manchi. Tato rata ibu gali ifisha kudu. Moshe kako mke kholo tibe kamurari. Na yaka kirata na leple la kujo kutla chishebe shebe. Ana wirata ilibyang kamin pure rooibos tika mika irotisha mari. Ipsine kako mke ebu sana ya mataha Afrika burwa. Ikwa chaka la gubu nchibiari subaba ya tiche kholo. Leku kamin t.co.z. A coming pure rooibos tea from our soil to your soul.
4: Dai ka ba o shetse o bone TV license WhatsApp. Le ya go bona o shetse na le dipusheletso, o phelela drama, o rata dipusheletso tsa dipapadi tsa SABC Plus. Yele ge go lefela TV license ya gago go sepelelana le seo. Inore hi mo WhatsApp. Go 077-6069-060 O bone gore o kolota bokae o lefe go me o dire matenga a debit order gona mo ka nako e tee ga gona go ema lineng go ba go swara ga nyane ke boiketlo fela bjo nka be go bobile gona ga e sale go bane screen se sengwe le se sengwe mo Afrika Borwa ke sefaleng go mesa gago se tswa pele o sa letile eng romela hi mo WhatsApp Go 077-6069-060 O hwetse TV license ya gago e le madula a bapile Hashtag your screen your story
5: Le ke le tjaji le afasbula
6: Sonta reng sona se go le ke le tjaji go bana le nna afasbula ke tla ba kire le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile
7: go mena tla ba abolela ka mona o mobotse
8: o mona a ya pele ga dithuto wa duma go ba le dithuto wa ba le tlhologelo
7: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuka o tla ba ari le ntjuga le boele morago
9: re bolela ka Tswe le nyalo le ntse a le boi go bua monwa
5: le ke le tjaji sonta ga mesong e le bora ro go tla ga ile botshelela mo go thobela FM mo shata wa tsebo le bo ithabisho
0: Ngwaga wo wa ketepedi masome pedi tshela ke ngwaga golo go lebeletswe history ya paballo ya tlhago Fall Kruger National Park e sa le go ya tlhongwa mengwaga ye le golo ya go feta moketeko wo wa Kruger National Park o tla swarwa ka la masome tharo May ka skukuza gona go la Kruger National Park tseba ga botse motheletsa thobela FM gore thobela FM e tla go tlisetsa dipego tsa tiragalo ye ka botlalo ka mokibelo wa di 30 tsa May go thoma ka iri ya senyane go ka iri ya pele Kruger National Park e keteka mengwaga ye legolo bogwa ba rena bokamoso ba rena
5: Dilemiso Thobela FM o shata wa tsebo le boithabiso Mokgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go thapiša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo

0: Thabile Khumalo ngwana wa mama Winnie Khumalo ke ene le gore ngwa mo go gona mo aina le TJ ba ra sekolo me ke le gore ngwa e kwa go thobela FM o dali we hey dali we hey awa go re ke la botlhano wena re a itlhanola ya le khono ke tsa ding tshitse ile gore o tshwaretse tsona motheletsi wa thobela FM le tshatsing la le khono re lebelela go di safisha wa tsebo gore ba le karolo ya rena ya di safisha mmusho wa Ghana o boleletsa ba gore license ya moepo wa Goldfield wa ile gore o tswa ka mono Africa borwa e tla tshwanelwa go go lebelelwa seswa se e bile semaka ka lebaka la gore license ye e be idon phiafatswa ka se ile gore tla re ke automatic be go sna gore ba e lebelela ka mogwebe le ka ona be re no tseba gore ngwaga ka ngwaga e tla no ba ile jwale benong ba re a isa tlo sepidishwa ka sela yewe re nyaka gore re lebelele leswa gore na e tla mphiafatswa na menong ke engwe le gore tla ba re lebelela ka re bolela ka yona kuduka lebaka la gore na ba fitlhile mo seemong se ba lebeletseng goreng ba nyoko gore license ye e lebelelwe e sekasekiwe ba e le gore ba šoma ka mo wena ba tla latlhegelwa ke mešomo go ba lebeletse go ba le di-company tse dingwe tse e le gore di tla tswela pele ka go dira se na go diegeng tlatla re e lebelela temane ye gona mo go thobela FM go ditla le meso ka mokgwa gore o fang tsona mothiele jwa thobela FM ke a tseba gore le wena wa tseba gore ditsela ka moka di lebile ka sansere bjanong re ka ba re boledišana le ba Sun City ba re go re tsopolela gore na ngwaga o feta go bile bjang go ba e le goreng ebile ba sa tsebe goba motlhomongwe ba se ba fitlhe ka kua re ba tlhotlheletsa gore ba bone botlhokwa le mabosi a e le goreng a re emetse ka kua o tla gopola gore tšatšhile maabane re boletse gore awa big zulu ko mongwe wa batho ba tla ba le gona ya oketsega dimaka di sa tlilo ba gona o se ka šalela morago e reka tickete ya gago re tlo ba re bolelela le bona ba ka kua Sun City re e kwataba tšee gore di sepela ka sebopego se
1: Nabile go bolela le rena tšatšing le la lekgono re tlabe re lebeletse tabaši ee re a botsiša fa re re na ke eng se o kileng ngwa gapeletsega gore go se fokotse go ditefelo tsao tsa kgwedi ka kgwedi ee gore o tswe ka mo motlhomong ke re goba o tswe ka mogatelelong ya mašheleng ke eng se o kileng wa gapeletsega go se fokotsa go ditefelo tsao tsa kgwedi ka kgwedi gore o tswe ka gare ga kgatelelo ya mašheleng wena bolela le rena ka mokgwa molae tsa gatiso go 063 028 8 058 napile ka morago ga fao re tla kere kitimele jalo go motswa ko twi go yo mongwe yo kile a tlokolwa go thobela FM Sepedi Music Award yena ke DJ Rizu dula o tlwaeletsebe bolela le rena # ditlalemiso

0: Alerato alefeli uthando alupheli Kylie Boardman finally yam so mo go sheng yona ye we kwang agabiala go thobela FM siripa ga re go tsho iriela ya botshelela Stanford wa ga mathlo ona lerato le alefeli steni
1: tsa kholo tsa ditaba tsa SABC ye o ikeme ho isa tshego le tlhakore le thabo le joy ke a leboga empa ka lebaka la mathata a setekniki a re itemogela ho ona le tlhakoreng le la ditaba nke re kopaneng ditabeng ka botlalo e reng ya bosupa sija o ona dipapading
2: o itse le papadi go tshwela FM le fiki sija moleja
3: a ke rona steni ibile ke a leboga motheja thobela FM ke go tsamisha le go lotsa Afrika Borwa e dira palela nthago ya matšatši le kgono shetse matšatši ya lesome tharo go SABC 3 le ga ile ga gola dipapadi tša sebena sa lefase tša FIFA 2026 ke nnete magagešo dipapadi ke tše masome tharo nne twi go SABC 3 SABC Plus le di radio stations tša SABC go thoma ka tšatši la lesome tee kgwedi ya June go fitlhela lesome senyane kgwedi ya July go tloga letšatši nna mathomo la go bulwa ga dipapadi ka moletlo o mogolo re tlhapa sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto bafana ba tla ba kopane le tlhapa sa Mexico ke go botsa nnete ye ga e tlo ba papadi ya kgwele ya maoto fela ke go feta fao ke sebaka sa rena re ka o fela all of us all in go SABC fela SABC ke mogashi wa semmuso wa diphadišano tša sebela sa lefase tša FIFA a o bo o tseba gore koša ya setlhopha sa naga ya Spain ya bosetšhaba ga e na mantšu ke diletso fela koša ye ga e bolele selo

0: pele setlhopha se sa Afrika Borwa gape ka lepatlelong la sešego tšatšing la go sasa go thoma ka iri ya boraro Magezi FC e tlabe e kopane le setlhopha sa Cape Town City ke dipapadi tšela tša PSL Promotional Relegation Playoffs ka o le lengwe na le tšana e le go wena Bradley Cross le Ulwethu Makhanya ba tšweleditše maikutlo a bona morago wa go akaretšwa setlhopheng sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto bafana-fafana sa dipapadi tša FIFA World Cup bobedi ba akareditšwela mathomo setlhopheng sa baraloki ba masomepedi tshela sa bafana-bafana mo e leng gore bobedi ba tla dula komana madula a bapile ge se sengwe le se sengwe se ka diragala kudu re lebeletše kua morago ebile re lebeletše ka letsogong la nyele mo e leng gore Aubrey Modiba o gona fao go sasa ke makgaolakgang a Champions League a sana le tlabe kopane le setlhopha sa PSG morago ga go fediša tlala ya mengwaga e masomepedipedi Mikel Arteta o nyaka sefoka sa mathomo sa European moralo ka morago wa setlhopha sa Liverpool e le gwena Abrahima Konate o tlo ba a sepela ka kua Anfield morago ga ditlhatše tlhano moraloki yo wa boditšhabatšhaba wa naga ya France wa mengwaga e masomepedišupa o ralokile dipapadi tše le kgolo masome seswaitharo e sale a e tla mo setlhopheng a e tswa setlhopheng sela sa RB Leipzig gape re lebeletše na le tšana ya maemo a pele lefaseng go dipapadi tša tennis e le go yena Jannik Sinner yo le gore o tswile diphadišanong tša French Open Sinner ke le gore o ntšhitšwe ke Juan Manuel yo le gore o be a lwa la gaoga letsogo moabo wa morago go 5136275 6161 mothetothobela FM diawa mafelelo a beke ke nako ele ya gore o duduetša setlhopha sa gago o se duedueta bjang
1: Tobela sija ke mohladita ka matsepane ka mo Springs
0: re leboga mohladi
1: ba tlhopha sa bafana bafana ka mo re tlo opela go sha bafana bafana yona e opela ka tsela e
0: e ka re
1: a sa ye ha a sa mbe bafana siyo we na welcome
0: a se we na welcome
1: a yo ha Asante va pa Dio we na welcome
0: yeah ra le boga ra le boga ra le boga botshelo tshobela FM ke yona yeo mafelela a beke diawa
2: we tshelo le papa di go tshobela FM le fiki se jamoletsa just a bit bitty o di tlalemiso re go tlisetsa jona go tswa di province ka bokaka Afrika Borwa o lokega mmileng tobele FM shato wa tsebo le bo ithabisho
3: nna no nam tele tiri kitumela jalo ka province ya Gauteng re tlo go tsa selo maremane a ime kon malona na madula a ba pile selo dumela mafelo nga beke na le kae na
4: rona ra le na butika ga mmolo batho ba tsiba rena batho ba la FM go tswa mo dingwe le nna ka mshate e bile ke le bo spaka Batheletsi M1 ya rena go thoma Pretoria kgolo yongwe go Simampuru go ya Johannesburg moela wa sepetipeti o sepela ga botse ga gona mathata o bapitlagano R21 ke mmile wa lephefo go thoma mola Pretoria go ya ka kwa kwa mofaneng jwa OR Tambo moela wa sepetipeti ona wa ela ga botse N3 go thoma Heidelberg go ya Germiston moela wa sepetipeti o sepela ga botse N1 go thoma Baku Interchange go ya ka kwa Rotoport moela wa sepetipeti o ela ga botse N1 go thoma Carousel go fitla Pretoria moela wa sepetipeti wa ga botse ga bona pitagano N4 go thoma Bronco Spruit go ya Pretoria moela wa sepetipeti lo ona wa ga botse R8 go thoma Soshanguve go ya Pretoria moela wa sepetipeti o sepela ga botse ga gona mathata N14 go thoma Centurion go ya Krugersdorp moela wa sepetipeti o sepela ga botse Batheletsi ebile ga bona pitagano ke la botlhano re a tlhanoga batheletsi ba rena re kgopela gore le se ke la tlhanogela melao ga mmogo le matshwao wa tsela re no fela re re modula thoko ipoloka ga re o dula dikokotla kgopela lebele mafelelo a mabeke a mabose re a leboga bote ika ga mmogo le batheletsi ba rena le tlhang ka botse ka mošate modimo koo nna ke tswile tao ya modimo moso
3: thobela mošate
2: Bushbuckridge, Teletja Tobel FM, www.tobelfm.co.za, DSTV 815, Tobel FM, Shata Watsubole Witabi Show.
5: Sun City Arise!
6: Ziakala mo Sun City, iwile rabi. Ita wisile ka festival ya Moswana Noshi, kari 27 June 2026, mo Sun City, Super Bowl.

0: But you must never again go away. Go away. Go to my FM. Tell me. So, if you kill in a quail, I rena or a little relevant or na. Taba jalikono yao soa yao fisha ke e fe ke karolo e la rena o etsebang ga botse ya disa fisha ke mo ile gore re fitlhile gona nakong ye motšhele jwa Thobela FM penong e re motlho mongwe re go lemoshe ka se ile goreng se tsweletse ke na le bonnete ba gore a se mathomo wena motheletse o e kwa ka mine moyepo o ile goreng o gona ka kua nageng ya Ghana o ile goreng kwa ile goreng o tshwere o tswa ka mono Afrika Borwa botse botse ge re bia ga botse beno re tlo ba re lebeletse temana ya bona ye ile goreng e tsweletse gore mmusho wa Ghana o bolela taba gore license ya moyepo o swanela ko gore o lebelele seswa ile goreng mola morao mine o ba sa lebelele license license ya bona e be iduo ya ya e sna gore ba ile belele iduo ba e tswela pele na se ka ba ile bothata go ya pele ge re se lebelela e ka ba go fitlhile byang gore ba nyaka go lebelela dilo tsa mohuta wo go fapana le ka mogwe ba dira dilo ke gatelo pele re lebeletse gore mine o tla gola go ba motlhomongwe e ka ba ile mathata a ile gore nga ka ba direga ka mono Afrika Borwa tla go bula gore le tshila maabane maloba re bone ba bangwe ba judi ba Ghana ba ile gore nwe ba lekale ka mo nageng ya rena a ka tsela ile gore nga e molaong ba sepela ba boelela gae na e ka ba dilo tse motlhomongwe di ka ba ditlotlheletsa ke tsona ke taba yona ye go diegeng na gona le sesengwe se ile gore re swanela go se lebelela re setsinkelele kudu re tlo ba re boledishana le yena matlhonolo mashile we ile gore nge ke mining engineer underground manager mrogase
1: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMSa Thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletswego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: Oh, ke phone number you.
3: Hey, ke khwedi tsa a comments ka fan yam.
2: Mata, baby cha
4: phone yam.
5: Ke komane le Redmi A5 ka phone yam le khone go tloga ka 212 rand ka khwedi. Go ba Hisense M88 Pro ka 162 rand ka khwedi. E bile o ka tupa sa gago se tsaka mipitsong ya check ya boleng ya 1 million rand. Kona biale ka a comments kona di pielano.
6: Dalemiso Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
0: ke moshate wa tsebo le boithabiso ga bia le mogaleng wa rena le yena matlhonolo mashile wa ile gore nge ke mining engineer underground manager matlhonolo re ya wa mogela le tshatsing le botse o tsogile botse
7: ke a leboga a wa ke tsing go le botse ke tsama ka go dumedisa ba tshebetse ba Thobela FM misong le gono
0: re le boga matlhonolo motho mongwa re ithome ka go lebelela taba ya license ye ya mine wa Goldfield we le gore ngo ka kua Ghana ebile go bolelwa gore ke mine o mogologolo continenteng ya Africa ka moka na license ya bona morago motho mongwe ge re lebeletse ba e sepedishwa ka tsela efe le phetogo ye le gore e bolelwa gore e katla e tla e tshikinya eng mo licensing ye
7: Alright, ke lebogo so sa mathomo ke gore re tsonetse go kushisha gore taba tsetsa license di thomile kae. So me ga ganya go fetsa about 30 years ago ba tsene le tumelelano le nare ya Ghana gore ba ka ba fa 30 years gore ba maine. Ya le 30 years e fitse bo felelong. O tla bona re Afrika Borwa ga bia le e kgopela go extend ba go e oketsa license ye. So le re le ba eta pele ba mo ya persona tse go aroganya dintlha tsa politiki le tsa taolo ya mithupo ya tlhago e le go yona resource governance so se phetho sa Ghana ga se sa maikutlo go ba sa go iphitetse e le mohlomongwe ka mogo go bonala gago ka gona ka baka la ditiragalo tse di diragalo mo South Africa ke sephetho sa melao le molaotheo ya bona bjalo ba lebeletse melao ya bona ya ba re se ke monyetla ka lebaka la gore kontraka e fetile go lebelela botse gore re kae re le naga ya Ghana o lebeleditse go dira gore mengwageng ya go feta fao ba file go Afrika Borwa go ba yona Goldfield monyetla wa gore ba maine be ba sena di-engineere be ba sena dikolo fao ba khona go trainer ga ba le bana le di engineer batho ba ba bereka le mine bana le maitemogo a mantsi le bona bana le university ele gore ga ba le e trainer di engineer ba e bitsa Lomat no nna go feta for 17 years ba le ka go khopela chelete go IMF e le gona go itukisetsa go go ikitimisetsa di mine ka bona ka boselegae so taba ye a tsi ira gore e ka bona le gore e bona la go ka re ke e chicken chake tabe e dira ga a go bialo a go ma maikutlo molao tumelelano e fitlhe ba felelong
0: o boletse ga botse wa re e ba ina le mengwaga ye masometharo ye ile goreng ba filwe yona ka yona license eno license e fitlhe mafelelong ba tsonela go dula tafoleng gape o boletse tabengwe ya gore Ghana ka bo yona e thomile go gola re lebeletse ba thoma go ba le di engineer ba thuba gona ba batswang dikolong le bona ba thoma go lebella gore ba ka gona go humana meshomo ga re lebeletse motlhomong re phopholetsa o nagana gore di pheto go tsentse tse di ka diregang ga re lebeletse mine wo o lengana e ka ba di fetse ile gore ni motho mongwe di ka nete fatsa gore di godisha continent engare naga ya Ghana lo go feta ka mogho ile gore ni mengwae e masometharo e be go shumiwa ka gona
7: ke go le mise sa mathomo gore ge re lebeletse se holding go ba ownership ya yona company ye South Africa go ba yona gold fit le gore ke company ya South Africa e ona around 71%. Canada e ona about 18%, Ghana e ona fela 10%. Seo se go bontsha gore ge go na le ditseno sekete se sentse se ya kae. Re lebeletse motlhomongwe fo motlhala ngwageng wa go feta ba kry-ile ditseno that profit $547 million. So seo se ya di-countryng tse dingwe o na le setseka se se tsenago mo go Kana bjalo diphetogo tse o tshwana le o lebelela gagolo mo South Africa re bona batho ba bantsi ba South Africa ba thoma go ona di-mine tsa bone bjale le Ghana e lebeletse seo gore re nyaka gore sekete se sentsi seo se tswago meputso ya dinaletsana tsa rena se benefite di-country ya bone e le go Ghana re kotsise gabotse gore ge o na le mobo o na le dinaledi lena le monyatla o montsi wa go thusa naga ya bolena ka bolena e le gore le ga re lebeletse gore batho ba ba bereka maine o mohlomong ba hira ke yona kampane mara ga re lebeletse ditseno tse dintsi tse di tlang re lebelela development ya country ditsela infrastructure hai feto and ke tlo ba selelang ba di ba gana gore yes re a bona phetogo e nyane mo community fela fa o mining le gone mma go e fela chelete e ntse e swanetse go dirwa gana e shale gana gore tlhabologo e be go country ka moka ke motho o re ke rata go ya tla di naga tsa Afrika ga go ene le gana ke o di rata go o yetela o tsena na re nyego go thoma ka airport wa bona gore ai man o na le wa short go tsama di tsila Accra e le drop e kgolo ya Ghana ke drop mara ga o sepela wa bona gore o ka re ke magaeng bia lo ba dudu ba Ghana ba re re nyaka gore di tsena tse dintsi di thuse naga ya rena ke seo ba selelang
4: aha ba mashile wa tswa keng kana ga ya Afrika borore ya bona gore re tloga re dira di percent tsa go di mo tsa go isa go bo masume shupa ka ona mine o le gore o tloga o le gona ka kwa go la Ghana jwa le sa go tshisa ke gore nam emission ye ya mphiafatso ya license e ka dira gore motho mongwe re bone ka go sasa mine o tloga o phuthama ka le bakala go se kwane ga sela le sela se ile gore tsabe se beile ke mala wa Ghana
7: ya yona ke isatso solution e ya di impact ke khona re lebeletse company e ownership ya yona akere ke Goldfields e owner di mine ke dintsi mo lefatsheng mara ye ya Ghana ke khulu ye ba e owner I think it's 25% of their portfolio e tswa Ghana fela so se se ra gore ba santse ba nyakishishe gore di tsena ke dintsi tseo ba di kreya ka go tswa go Ghana di tlotlwa kae ka gore e sa tsosolosi e ka saba gona e fela re santse re lebelele ka letlhakore le lengwe gore wa tseba go tsena o tumelelanong ba go botswa gore ke go fa mengwage e masometharo ge e fela o ka sebe o ka re ba o ntšha dijo ka molomong ka lebaka la gore leboletse la kwana yona infact e tlo ba gona mara re le tsa tsona mengwa ga ye matsume tharo ya go fita beletse ba gore ga engwa go fitla re le company re ka saba le monyetla o re be rena le gona ka fa re santse re itukisetse go bona gore 25% e be re kry a gana e le gore ke kgolo go fitisa demand tse re na leng tsona mo lefatsheng ka moka re tlo itsea kae
4: aga bona mabaka a ile gore motho mongwe mmuso wa Ghana shetsentse le gore wa beile ke a wima a ile gore nge a tlo just petho go tshepetse go ba go petusho ye ya license go mpshafatsa license ke a mafeng mabaka a ile gore a tloga a beile gona mo
7: ba nne le ke gore re ka gore re gone go ikgola re lenaga re ka dira eng to ba lebeletse gore ene ke buletse ka pele gore melawana ya bona e tshentse ka mogobe ba governang tsa moeto ka gona ba re ga e sa le automatic renewal ba tsentse ba lebeletse gore go tlo tshentse eng ba fa o bona ka gore o oketswe di benefit tse gore di tloga go country for example go na le di-tax tsa around 5% over and above 10% ownership e be ba na leng yone banyaka be go na le 5% e nngwe ya tax yeo ba lebeletse go e oketsa go fitlha go 12% ke tseo ba di lebeletse gore re nyaka gore at least re kry-e benefit ga gona mara ga godimo ga mo go na le kgopelo o gatelele ntšhi go tswa go baduti ba Ghana gore e ka se re gole ka selo ge le bulela ka dinomorenyana tseo tse dinnyane ka gore tšhelete ke entse re nyaka go tsea tsa moepo kao ka moka di šale mo countryng ya rena so dipoledišano tse di tlo ba boima kudu ka gore le ge re lebeletse diphetogo tseo or ditirago tse di dirago mo South Africa baduti ba lebelela gore a ge le tswalela mešomo ya batho ba rena ba Ghana mo South Africa rena re duletseng re le fa ditšhelete tse di ka mo Ghana bjale ge re ba tlisa ke re le bone go na le difofane tse di šang batho gae ba re ga re tse mane ya rena gore re kgone go dišana ga rena gore batho ba ba buyang re ba fe mešomo ka gore le ba jetse mešomo moo so poledišano ye e tlo ba boima ga gole re lebeletse diphetogo or ditiragalo tse di dirago a e di dire gore di be bonolo
0: re tlatla re bona gore nna e tla sepedišwa jwang ka lebaka la gore se se tla ama ikonomi ya Aforika Borwa ge re tseba gore mine wo botsebotse ka nnete o tswa o le ka mono Aforika Borwa tlatla re e lebeledišwa dipoledišwana tša bona gore di sepedišwa jwang matlhogonolo e re go leboge gabjale ka lebaka la nako a re tlogele gona mo wešo
7: o leboga nna
0: le tšatšile le botse go wena mošadi

0: London B tsa ba re a better love ke le gore ngwae kwa ya subella ga ba le go thobela FM ditlalemiso majikizela tsa manyalo le yena o mokwele ara ga kwekwe mushate ke tshepedi tshe le gore o file tsona gona mo go thobela FM ke re se se swami tso tso go iri yela ya bushupa hey ya morao ga se le gore nge Reserve Bank se bole tshe tshila mabane ya gore gore wena wa dimang ge ba ke ntlo skoloto di fatana ga tsha gago le dilo tshe dintshi tshe le gore nge motlhomongwe di karata tsha gago tshela tsha go ba le masheleng ka mogare tsha di credit ke mathata ka lebaka la gore o tla bona o lefela go ya godimo a ke tsebo gore nna go diega eng e re tla bona se se tlo fetoga ka tsela efe eupia ke se re lebaneng le sona ga bjale re le maAfrika Borwa e be re lla re llela taba ya makhura difatanaga re llela ruru ka ra ona le beke go bakgwedi e ka felang re sa lle
1: ka sesengwe
0: mathata ke a mantši ka nnete
1: a ke tshepe ka Afrika Borwa ga gona letšatši le e le gore ga ole le ga bjale šetšentše e le gore ba bangwe ba humane le shotša ka pote bal mogolo o tsene ba bangwe ba gotse phatalala lefase ka bophara o salela ntse o le jalo jale hei ke mathata a re kopanang le yona ka nageng ya Aforika Borwa re tla re
0: ka nnete mathata e le ya mantši ka sebopego sona se nna le wena re tlo ba re lebelela se sengwe sa gore tsikeditla sa gore tšhikinya gore na se e le goreng SABC ma ditiši ka moka tša leleme la letswele mo e le gore di tla ba di tlhakana gona ka kua Sun City ka di 27 tša June re tlo ba re boledišana le bona morago seng.

0: Matobela FM e nyaka go gasha papadi ya go le maoto motseng wa geno. Na o dira tournament e go mlungu ba go bona Matobela FM e gasha tiro tsa tournament ya motseng wa geno. Bolela ka mafelo a beke la lesometshela June ngwaga ke dipedi masomepedi tsela gore o tlhophe padišano o tshwanetse go etela letlakala la Thobela FM la Facebook e le go Thobela FM yaka ka tlase ga post goba setshwantsho sa padišano ya tournamente o ngwale kanakalo ya gore ke ka lebaka la eng le tshwanetse go gasha papadi fa batho ba tshwanetse go rata kanagelo ya gago ka bontši ke gore ba e like tournament ya gago e seke ya lefiša se lebale go dula o tlholela inbox gore re kgone go go leletša ge e ba mofeng Tradition, it's a solena, calamorena, Namasome Taro team me, Maraki to Pedi Masume Petitila. Hashtag
1: from NFM 66.
2: Mwetse ndi wone chipinga ndi chone esi ke sas
3: ke nna ko ya go keteka kgwedi ya Afrika a re ketekeng mogo
2: le mosi botangana na Jebola Havembe na Afrika ya tina leri
3: re kopana ka mokiwelo wo go thoma ka iri ya botshelela go fitla ka iri ya senyane bo shego
2: batho re kwa kwa kwana home na happiness mark mkwasha
3: le nane o le le tshekilwe ke Professor Masaela e kgokagantshe le yena ka nomoro ya Hala ya 076-512-2257. Giri nomoro ki 076-512-2257.
2: Kana ka WhatsApp 063-393-2727. Shikagara, apa, wone ba tusiwa, muko ni buchiro.
3: Kiko pana kamukibelo wong wala masume charo mei, magarin ka iri ya botselela lia sinyana bushiro. Kavo ikisha bukilo. Tobela, henda.
4: A yema some peri peri metsoso tsa go iri yela ya bo shupa re re re ya San City na wena wa shala o tla nya ka go anegelwa go ba o nya ka go ba gona go pula ga botse gore di ticket di thoma ka 350 amola VIP o tla e humana ka 1750 bjanong ga bya le re re amogele khoshi ya le patata e le go yena ntate Patel re lo tshitse mesemo botse go lena le tsogile
5: le toy le khoshi ya fefe le ba phele tsi ka moka ke re pshapshi ya diatla
6: thobela khoshi e ipisha khoshi mena khoshi ke rata se ro amuke jo ishu
5: ke ya le boga ba phele tsi ka moka le le joy ke nnete ke la mphahlela ramoro ka mo Sun City wena ga ema
4: ke botsi shepele re tsena ditabeng gore mba go bitsa khoshi ya lepatata
5: e ya ka gore ya ka diopo e ya ka gore ya ka diopo ke tsaba wa diiti
4: batho re etla San City mabane le bagwara ba ka be re feleletsa go dia di booking tsa marobalo ka mo re ke mišeditse ba neng go sana le ba bantši ba ile gore le bona ba ikemišeditse ba emetse la mamotla gore ba gone go lefela dilo tsa bona motho mongwe ke le re tsopoleleng ga nyane gore botse botse taba ya Zia Khala e ra gore eng go San City ra tse ba re thomile ngwa go feta
5: bona re ba ga mo San City ke nete re ngwa ya lokomane magetla e bile re re moyentla ka go shure tle re jeng ka lena ya le re Zia Khala mo San City tla ke thoma ka lentswe le ba re go ke Zia Khala ke polelo go ba lentswe la kwetse le lelo re le nona tifisha polelo e leng gore nka sepedi la rela gore di ya gatlampana mokete ke mokete ka mo San City go mme lentswana le le lenyane le go mo ke lentswe la Setswana ka gare le mo bokone bophirima le ka speeding re na le lona le le rela gore go ba letsweletsa go lefelo la tiragao fa teleji le letswe le go shiese se ka mo station rena ka mo San City ka mo ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya marega ge batho ba thothomela rena ka mo San City re tlisa phišo ye ntšhintšintši ka go tsweletša seAfrika le divini ditswerere ka o sala ga tsona re gabiša motse wa San City ka seAfrika re tumiša goba re theta ka bogwa jwa rena ebile yona San City e kgokagantšhitše le legotla gage Aforika Borwa le di-radio ka go tshela ka tsona tša maleme a rena a senyane go tšweletša goba go bapatša yona mokete wa rena wa Ziyakhala mo Sun City. Mokete o tlo ba o kgatlampana ka letšatši la di-27 ngwatobošego e le go June, go tloga e tla ba e le Mokibelo. Go tloga ka iri ya bobedi re tla ba re bule mabati a Sun City re le amogela ka mokana ga lena ka mo Sun City, gomme modirokgolo o tla ba o thoma go tla go poroma ka iri ya bone manthapama wa go fihlelela ka Sontaga goseng ka iri ya bobedi re tla no ba re tsha di busha go di busha le tsedi le Sontaga awa ga go robala go
6: selana
5: ka go robala mo kone bo phiring ka Sontaga re tla ba re kgaretlela biwale mosagare ka moka e le re selletsa bona moketuti.
4: Aga motho mongwe re le tsopoleleng Sun City ke lefelo le legolo mo e le gore go na le dilo tsa go fapafapana tse e le gore motho a ka di dira ka fa o re reng ba go kgona go fitlha ka labodeng ke ba fitlhe nna e re lebeletse lefelo Sun City ke eng lengelengelenge se e le gore batho ba ka ipsina ka sona ge ba fitlha ba e sa emetse mokete o mogolo
5: ade tsere ba ga tsisa la bone go go botsa nete Sontaga ba tlo dimela go tsepela ke tla ba ba tsagela di tene ka kwa vacation club ka kwa ga re ba tla ba ba tsepela mo Sun City rena lele watle la go kote go prima lelo re ba le bitsa the valley of waves ga ke felele modi kepe di gona ka kwa lake nya rena ya Kabana se le gona o namela di kepe bona parachute ya go tsheya go lahlela kwa godimo wa ipsina ka motse wa Sun City nka le bala jwa main hotel ya rena ya Sun City ye lo reng ena le casino ka magare ga yona ga se casino fela ge lo ngwa ga ka le baka la hore be re itukishetse yona Ziyakhala mo Sun City re dirile casino pool bar ya maemo a manga di raga dimpone mo ene o reng wa tsiba keng o ka wina checkpot o le mo pulu mo wa fetsa wa sima
6: aha
4: a ntate mphatlhele le boletse go tlala seatla nna ntjo e seng ke di ke le a dikepe ka kwa Cabanas motho mongwe wa go ke swanela go e tatlhela ka mo ke be mo parachute yo na yo
5: re ba le na ga re setse mo re tlo ba rena le re tlo ba rena le diopedi tse dintšhingwa ga bo go feta last year Big Five Zulu re tla ba le rena le yena Shandes Ian Stuna Mafiki Zolo Khunzane Khulikana Dr Colbert Mokwebo re tlo ba rena le bona ka moka enko kaofela ba tla ba ba le gona gona kua go Super Paul ya rena ya dimpone ke kone go bolela ka community go rena wa go tla la bone re tlo dia jwang ka bona bona madulo ke mapha go shi gona ka mo go shi efesa ga go gonya go madulo a ma go tla ka kwa the palace go mo shapeng wa rena ele go 5 star re be le yona Khabana se re be le yona le main hotel khatsi main hotel ye lo reng ke tshe ke boletse ka yona ele go fantsi
6: kintse we shu kintse ke na lo wena
5: a feletsa ka bona se le yona ena le yona le push pangalo rena le tsona mo madulo ke ya manchu o ka khotsa jo madulo tsena ka rena website ya rena ya Sun City o me o khone go tipukela madulo e sala ka nako ka gore sediba fa pele se bola isha le nyora ge o shetse o pukile o tsene ka yona 350 di ene go tikete ya rena ka mgo ile gore le tshoe o shetse o bole le 1750 ele go ticket ya bo ika ka mo ya bogoshi
6: ehe
5: le go fa free entrance ya go tsena ka mo Sun City wa tla wa ipsina ka lefatshe la bokone bo tsireng
6: goma goma ya marobalo we sho re nya go torobala pele ka lebelonyana
4: ba se tsiba ibuletse ika mo go bo entertainment mphatlhele ge re tswalela nna le wena a re goelele re re Ziyakhala mo Sun City 1 2 3 are ye
7: Ziyakhala
4: mo Sun City. Wa ga fetela re tshwere botse kudu ke a tshepa re lengwa go re tlo ipsina ra itswatswa. Musha.
5: Ke ka ke tla le tsebe sa ga.
6: Ke, ke ta mo we.
4: Ziyakhala.
5: Ziyakhala. Ke a le boka.

0: o e le goreng e be le mosetsana le tseng a gare ga manna mo e le goreng e lentsi la gage wa lekwa ke lona le e kwa ke bona Square Camp ba e le goreng wa ba kwa gabja le go tshobela FM o moya ke e le goreng re go fa yona mošhadi
1: Sora o thupe go karolo ya gago ya 10 million rand go difoka tse tišeditšwego gape go na le bathupi ba senyane ba tlo thupa go 10,000 rand cash ka o tee reka oros ya 2 liter goba 5 liter goba 6 pack ya energy o whatsappe senepe sa setsweletša seo se rekilego le tipslip 076-113-4116 padišano e fela ka di 15 August go mabaka le dipeelo
2: ya ba shumi tobele FM totle jabeng meshumo o thusa go thwala bao ba sa shumego o thatsa ba shumi bao ba shuma go ka magete le go tswela pele go shuma ga botse le ba shumi ka moka tobele FM moshate wa tsebo le boithabisho
0: a ke moshate wa tsebo le boithabisho puso sho itswele mothile jo tobele FM a ka diloche ile go renge di gollela go dimo re a tseba gore ga biale go thoma ka la pele kgwedi ya June tse ka mokatse ile gore ngwa di lefela di tla ba di ya go dimo re a tseba gore mabane ba boletse gore hey zia kala eupia a ithome tsa tshila mamotlha ka lebaka la gore ya gopola gore theko ya ma khura di fatana ga be golela go dimo di theko tsa dijwe bentse di golela go dimo nako e re le mmogo yona mo ile gore nna le wena motlhomongwe go nna le tshedingwe tshika ba re di fukuditse go di dira go ba re fetse tshe maphelo a rena re lebeletse taba ya go boloka masheleng ka lebaka la gore dilo di ya go dimo o tla palelwa ke go dira tshedingwe na ke nno ja mohuta o fetse ile gore wena ile wa emisha ka tsona go ba o fukuditse motlhomongwe ka ba ile sefatana ga o sa ya ka sona mushomong o bona o kare go ka tsa male batho go ba kaone ke dilo tsa mohuta ofe tshe ile gore go bona o kare wena o ka ba o di dirile go ba o tlo di dira ka lebaka la gore ka di wantsa junior ngwe ya thoma gape na gore o fokotse o phele ga bo kaone batho ba mo bashetse ba rometse melae tsa gona mo go thobela FM
3: erekwe dumelang ga mogaso dumelang ke dumedisa ka moka le batheletse ba thobela FM le joy kondiva dumelang ga mowe nna ntho ke hafotseng ke bone gore ha botsebotse taba ya jala ma taba ya jala o nyaka o ya go etela wa kirele ke sena ke bohafola ke bona a once a month ka bona e le gore o petirenyana cause go kana jala every week you can't do anything o ka setse selo ka lebaka la tšhelete dula e le jaleng so no ke kgona go beanyana something yanela beke ya ka yona jaleng every week ke ngwepe tsonte ka mafase la Oliven Hotbush ha ke stay lo potagaso lo Monte Cristo
0: ke o sela ngwepe
4: tsabala ka mshate Cecile Joy le sopa sa gago e ka Cecile Sija Mujaki ka ke le botse mena ke stopile go ja di tse monate kore like bo di snack tsa bo tsalo di snack del dong yo ke rata mama go mishiwa ka kutlo le ke ikathile
0: ish
4: le ke khathile le maeta ya tana se go bohlokwa sa ka pele tse gore ke sepele
5: yeah
4: ke khathile le go ja mama e ntshi ke a tsara majeje ke a bala dipisa ga le ke no tsholela ka pe ba le ke khathile ke khathile le dina mapodi a tsa direka kana mogolo kana ke mabuya ka kana mo lotse tshimo shot
6: tobela ka khatho slopa tsa ditlale metso ke ta misa lo ba thele tshe ba tobela FM na ke ile ka fukutse maeto a ile go rabe a se bohlokwa mo go pelombaka ka fukutse le go tsamaya ka koloi ile gore ke ya ka tsamaya ka ntamela sa botle le gore ge ke le moshomo ke fukutse go latswalatso man hey ga pa o ka ruru wa latswalatso kwa mmere go ngwelelana le bona ba go latswa a o tlo feleletsa o palela o ka se kgone jale ke ile ka fokotsa tsa o tshwana le tse ke temetse ke le magale ke le ka mo flase mo moya tse ke beka sport mo pokot pirima village gore moshadi
7: tobela stopa sadi talemiso le joy iga re a nuje ka mo ke phela jene ma ke ka mo gautse na se gile ka ba jwa re ke se go go mo mikitane ya ka ke kontraka ya se la tiki ka gore ke be ke na le jwa go tja thata ya le
0: yo
7: ke le ka feletse ke bona gore sanje ke difokoje ke fokoje je pele go shaletse ka ge le re le sona se latlhegi se sengwe se sa le maemong a mabotse thobela
3: dumelang ka mogaso dumelang ke dumedisa ka moka le batheletse ba thobela FM le Joy Kondia ba dumelang ka mowe nna ntho ke hafojeng ke bone gore ga botsebotse taba ya jala ma
5: dumelang ka gašong le Joy le Thabo la mathato kgoši ya sese ega
8: mošhato
5: bana bešo nna ke nna make ke sošangkube ntho e ke ileng ka itheoša ke lifestyle ke kole wa romong wa bolela ka majwala di watwat ke sa botšhela mara ga nnyanenyana ga ke name ke borwala ka dimpa ka moka so ke fetotse yona eo ya bjala ke I'm also demoted from the car that I used to drive that I loved so much. Mercedes Benz. What's one more for more so for that advertiser? Hey, check. It comes with a what? Panoramic sunroof. La Moteva, man, get Chavam Malagali Vichu. Hey, Maragi Fuji, you know, get some like a woman from Dala Mara as long as in British Amogi and Wana. Awa. Followed by the man and the Gagayo Tavi. Are. Are bola ke tlala a bo tla bola ke tlala o rwena o nngwe go maintain status
8: yo
0: hey
8: yo
9: khotsa mo thimo le tlale meso
0: hey tabela
9: o fokotsa dinyako ba nna o tsare ke re tshwantse ke je monate o nana motlhagaso wa o dura o tsare tshwantse ke je ntse ya se guta o biche se guta o nagana metsi a o rekwa o tsare kere tshwantse o ye di shopong o ja se ice cream nyana ona gana ei lo je ding tsitsa ka magae tsa o tura reng o lo ska ka yeng tsa bo se ke mpe ke jo ina masintsela ma puteli sa se pota bogo magane lana ka re mo shot
8: u itima sela le sela se se ma puti
0: hey wa tsama ntwe ke ile mogileng ko gore ge ba tshwentse ba fokotsa so tsa bengwe ya go kosha botlhoko ko gore go ira gore ba kgwebo ba bana le kgwebo ya o dira dilo tseo le bona itla ya fa se ka ba kala gore ge ba satla ba reka di munna munna ne je ba rimba di fokotsa ke mathata wena o nane le kgobe o tswana le wa bona gore go buya kae gore ke ka mogwele gore economy ya rena ya
8: tsaka e theoga ka gona

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego le tlhakore.
1: Le Joy le DJ Igang ke a leboga motheletše magareng ga tšeo ka di letselang go ka iri ya bosenyane ke tša gore mekhukhu ya go feta le kgolo e swele ka mollo šušumeleng ya Plastic View masepaleng wa Tshwane Mantšiboeng a go feta. Sephetho sa lebakanyana seo se dirilwego ke moetapele wa bohlatse go komiti ya palamente ya lebakanyana yeo nyakišišago mabarebare ya bomanetša le go šunywa ga bosenyi ka go lekala la kanageng ye la ditirelo tša maphodisa sa naga se utollotše gore melao ya sephodisa ga e latelwe. All Truck Drivers Forum and Allied South Africa e netefaditše maano a yona a magato a khutšwa go emiša kabo ya ditirelo go kgabaganya le naga go sasa. Tše ke dintlhakgolong ditaba ka botlalo ka iri ya bosenyane. Ke a leboga.
0: Boiphelo bja dipapadi go tšwela FM le Vicky Sejamoleta.
2: A ke le bo ga me ba le yo motheletse wa Thobela FM ke go tsa Michelle go lotsa le bele tse fa le gore le tjatji le le matsatsi a a shetse go ke le se metharo fela pele ga di papadi tsa sebena sa le fase di ka thoma e le gore di rapalela ntharo SABC 3 le ga ile ga go la di papadi tsa sebena sa le fase tsa FIFA 2026 a o bo tseba o ka se nweshe ka letsogo papadi ya kgwele ya maoto e fela Diego Maradona o dirile seo di phadišanong tsa sebena sa le fase no ye ile go ya duma le fase ng la kgwele ya maoto ka ngwaga wa 1986 ya ba gona letsogo la modimo mo gele nushitse the hand of God ke di go tsentse go shedifa motheletse re lebeletse Orlando Amstel Arena mo ile go re tsapa sa Africa Borwa stabe se ra local le tsapa sa Nicaragua bo se go mbya le khono go papadi ya segwera ya boditshaba tshaba mo ile go re lebeletse go re tsapa se sa Nicaragua ba maemong a gare a legolo masome a mabedi le legolo masome a matlhano le fasting ga bialo ba mo maemong a bo legolo masome tharote tsapa se ke sena le baraluki ba banyane ke tsapa sa yena motlhatli ile go yena Juan Cruz Real bialo mo leng ke na le Dr. Mapalla yo le gore ke mosaka seki re lebelele gore na ka ba ile gore na se tlhapa se sa Nicaragua ha ke sona se le gore ke sa maleba go le ka se tlhapa sa bafana bafana na Mapalla dimela shitjiwe ditap
3: a go re se tsiya ke mme se re tsotsa le FM ke nete se tlhapa se le gore go ke sa maleba gore se le kana le se tlhapa sa bafana bafana ka la bakala gore bafana bafana bo ra local dinga ga tshe le gore nna le ba re ba ile gore ke ba batelele mo ditlhopeng tsa bana ba le se tlhapa se sa Nicaragua se na le ba re ba bantsi ba ile gore ke ba batelele go botlhoka gore ba tshulane le bona ba itukisetse di papadi tsa bana ka tsena tsa la fase
2: ya mo tshe tsotsa le FM ke nna ile gore wa e

0: Oboloka 39 rand. Oba 750 gram Cremora coffee creamer ka 49.99. Oboloka 20 rand. Ditoko tje di boetsa ga lo fitla di 7 June ga stoka sa sa logona. Ga spa fela. Bona le di bielo.
1: Hip hip hooray! Kitikala tsa jira matswalo la ngwa ga o masumetaro le ladumahadware ka thekofase tse se nang thaka. Go ja IBR roofing

0: 12,000 BTU, 5,399 fela. Hakisha, Kahul says special. It's 2025, 31 May 2026. You save and score.
1: Shh, Bumma, Sipirisisi.
2: Shh, Oscarasa.
1: When I cut a super soft fleece baby clothes, if you go by the feature pelica 200 rand, Jahoo 0 or 18 months, or 39 rand 90.
2: Oh,
1: Nere. How will let a pala the super soft fleece baby clothes, Jah Ackermans, like a Japelica 200 rand, or 39 rand 90.
2: Or 39 rand 90.
1: Shh, can't you fast, eh?
2: Rega
1: da counter of a gabo village, Ra Ackermans fella, Romaluka a plasmo fella.
3: A re amogela yena Bradwin wa Monyamane go tlhoro botsa gore na dilo di tseme di eme ka sepopego sefe. Brad o thagaje
4: botse kudu a ke no tshagale ke mafelo a kgwedi ka tshagale jwang ka mafelo a kgwedi nna ke mo sa wisha modimo
5: dumela se se Bradwin le ka
4: go rona iga ha iga kwena le joy
5: na ga ntunga no maki
4: o tlhalefishije
5: e banda
4: Relevo, ke a tsojega ka metla ka ke fitla ka mo iga ga ntumedisi ke dumedisa ko wena potso rena go leja
3: nka le sa dumedisane le le gausi le ka go kana la ba la khisana
4: le sa ke
5: ete ke rawa o go ke na ga ore what's up moya e se alumo ya ka re ke be le television batho ba bone tshe ile hore di direga re simo eng eh what's that gig e ba ta bona hore botsu botsi nna shetse re bule tshe gale re shetse re toilane ho ya kwa tshintjilo ra ha wana re di dije di tshiguru
4: ya a ratha ra le boga le joy re tloga re le boga nnete eng ke thabile a ke no se thabe magagesho ke mafella gwedi a ke ja go tse ba rena e gona ba e gona na tsa tshila le khone go nna la sedibeng e bile re a boela re tloga re ikgetha magagesho khoshi masha o tlogile a tlhalosa a tlhame a wa tsamo re keng ke tseleng ke a ralala mara ka re jo a ena le joy re phonne kgwedi e ka baka la re monne o sepetse eno sepetse ka karata be re gane o boya le khono ga a boele khono magesho ba ka kwa go la Freedom Park tsa tshila le khono ka le baka la gore re kwile go galagala gore tona ya basadi ba swale ba golofadi mme sindisiwe tshikunga o biditse kopano e leng gona gona ka kwaletsa ba kgolo re a tsiba gore ke go hlompha basadi ba le ba mengwageng ena ngware e masome a shupa fitilego mo elong re bone ba sadi bo me Lilian Goyi le ba bangwe ba bantsintsi ba elong gore ba ile ba dira gore naga ya rena e be mo elong ona tshile le khono mo be ba ile ba tshwere tipa ka bogaleng go me ba sa tlhompiwa ba sadi ba le gona mo le ba sadi ba bagolofadi ba be ba le gona re gathile tima ka moka jole malem khabiro o tla ba re botsa gore ntuna o bolela areng mabapi le taba ye le gore na re tshwele pele re imatla fatshe jwang ka bakala re engwe e kgologolo e rene yona mo nakong ya gone jwale elong re ya direga e bile ya khatla ka tsela e tsamayang ka gona ke gore re lemogile gore basadi ba tseleng ya go matlafala ile ba bontsha go matlafala e le ka nnete nnete jwale re tla be re ne le gape le tate mantsho o e leng re tlo re tsaya go buka taba ya go matlafala ga basadi gore na nnete nnete ba ka ona fala re tloga re matlafala ka nnete gona re ka dira eng re ka etsa dinaga tse di feng re direng go tloga mo go ishapele gore re tle re kgone go matlafala go feta moo batheletse e dula le rena tse dintsi di gona go nnanola sedibeng se ke bala shoota moshate
5: moshate re lebogile bale ba sedi beng ka gore tshetsentse gore ba tlhalosedije o tla nko be le bona ka no molono wa metsi a mga ka ke ro tla ipsina na lo wena ga re fo happy birthday go batho ba ile re ba gona le tshetsi la le go hey ke la botlhano mafelo a beke a makaone kaone dira jwalo wena o le tshemogala o godise wa ile re wa gola go di tlala miso tsa thobela fm metso fela ke tsela go lebella iriela ya bo sinyane wena dumela wesho le kaena
6: le ga e go tshetsa
5: ehe na ena rentse
6: Ara ye ne ke le ke ga mo
5: o rume tshe ka nete
6: ke la gale ja mutolo aga tsawa magolela o ka itenge o la go ja di tournament di magolela ga itenge a ke ma se ka mo di tsaya
5: a ba magolela ba ipsi ne re a le boga mo shate Thobela FM dumela
7: okay ele ga
5: e re gona
7: e go tsiya tsuba tsa ka mo re spend ga mo
5: aga
7: e ke go pala u sha buti ya go mo latelang e no fetse me ngwa o fetse a ga jona tsibetha le ka mola Pretoria
5: motho a gola go live sine ka mafelo a be ke a ke
7: a o ke le bona le pita ka ona
5: a ga ga ona le ka botata di tala biso ja tshomela FM re a ke la jaji le la le khono dumela wesho
7: ka mo hawa mdi
5: ka mo hawa Jehova ka nete
7: e ke friend a wa ke rata o hodisha
8: itu mengatakan anak aku muka panen mapela papola kita classmate 2009 kerana aku lahu.
5: Aku lahu le classmate ya 2009. Hey, napa kau bagai mana? Liko kai, di mana teh?
8: Tobe.
5: Kamu syarat?
8: Lebih big boy masa aku lagi jual fasil lagi telopor, ne?
5: Aha.
8: Na kereta Odisha Bugs Lady kila taratu anak kamu. Kamu marapiani kamu kira hola hola. Mudi mama keleje macam siapa pilo kodisha ki big boy masak bola kawat klopo.
5: Big boy kamu klopo rori alle bo kaba kule bo kule baip sinegal cecil bo na mutu shu dumela. Where shu dumela te?
9: Tini kaya mukeli kai.
5: Ah, oh na.
9: Kira kala moras mo ancha beleng kimo cha kimi akai kulo kulo ntragi malite bicha yuwa hola today.
5: A godisha wesho
9: wa ke godisha tshenyo ya ka ntwa ke mane tempitse di wa hola
5: wesho o sale gona
9: ke tla gona
5: aga ba kole ba kole ba tloga ba itse ga tshile bona ke tloga go tloile wesho ga gona le ka botata tla ke ke dire jwalo ke top yo mong ka fa dumela wesho
10: ho hie se se le kae wesho
5: tobela
10: ke dumela le joy ke France kwa beka mo tempitse tlo PlayStation 8 bon Mola mochemi bogomo go kokoba hola mantholi ya kobe gausi le ya bo seale yele ke re koko holang le hole ke tal rekana ya time before ja ke le swiela
5: itoa aha monna uri ya yalo
10: ka nnete o isho
5: thobela re le bogile ba gole e time tanke ba shale morago ga gona le ka botlhata mphosa mashabela le tjatjila le gono wa gola nnete ke gore a gola gola tloga ipsirela tjatjila ga metsofela ke a lebeletse ke meraro a e na ena ke tlogela gona fa tjatjila le gono ro ipsina ka mafelo a beke ke a gola gore lwana o tla ipsina ka mafelo a beke motjoeletse a ro ipsina ka mafelo a beke ke a gola yule gape ke a tshepa gore o tloga o bile le tjatjile le ka ona le yo na ena ke putile sailing saka
3: a ka sebo persona se re fitlile mafelelong a lenaneo motho jo tshabela FM bile be ke botse ya go tlala ka lethabo ke tshepa gore le wena di go tsamaitse ga botsebekeng ye ge ba go bea lotse ba ga botse gore be ke tlangisa le gona mafelelo be ke a tjwele pele ebe a makaone kaone ba re motho ga bogala yele moshati

Kai fasimi ya remem maswale hey ba rena ntaka tshina ba na gare ke dikutshanyana re kula batho ba go lo ba bolelana go ngela e fitile ba re ba nda batho ba mdimo ga ditlo o jepedi la ditse ba ditlo o mara ga ditlo o jepedi di lwa yang ke bona bo kwang botlhoko ba ra gore lena ga le fapana le swinana wa re ke bomo swina wa re ke bomo swina bana ba ba lena gudu ge be le bene le bana ke bona ba ile ngore ba kwa matlhoko a mangwe a magologolo botlhoko bobobobogolo jalo magageso re re di dira re name re gopolele le dikgopana tšeša rena gape le metsheo tse re ke le semetshela fela nkgo tša go yona e re yena e re ya senyane nnete ya ditaba ke gore nkgo di fedile ba re wa re gatlha gore ke o thaba le go sene selo a e go mare re tshwanetse ko go thaba kore rena ba bangwe ke rena ba e le gore re tloga re kwešiša gore na mano a modimo ke a mafeng wa kwešiša taba ewe fela ka baka la gore e gona e tseneng ka leina la gago le ga e fetile e fetile ile dilong tse di dirileng ko wena re o thaba ga o ne le ka mokgwa mongwe kgwedi fedile magageso ke tshwanele gore re name re thabe magaso dulang le rena dulang le rena se ke bala shuta le ga tete re gopole gore tšatšhila le kgone o shete re tlhalositse gore bogoši mašwa ba gona ba fitlhile ka kwa go la freedom parka gomme ba shetse ba fitlhile shetse ba nthometse ditshwantšho wa tseba go dio ba botse ke bona basadi wa tseba ba apere mebalana e mentshwanyana ge ke re ke lebelela ka mongwe ba bangwe ba apere mebalanyana e metalanyana kore wa tseba re keng go dio ba botse re tlo nwa kwa gore na e kgabale gore na go išega jwang gona ka kwa go la freedom parka magaso dulang le rena nnete lenano le le tlilo e kgetha ipa e tla ba lenano le e leng gore le tee ka matlafatso e ntšintši kudu-kudu re lebeletše taba ya batho ba basadi magagešo re lebeletše taba ya go matlafatšana go polang gore re tloga re ne le matlhatsi rena fale ka naga ya Africa Borwa ka lebaka la gore naga ya Africa Borwa ke mo e leng gore motho wa mosadi wa shetswa e le ruri motho wa mosadi wa kweiwa motho wa mosadi ebile re shetse re ne le kgolofelo ya gore dilo ge di tshwere ke ena di eteletše pele e ka re di tla ba le lesedinyana e ka re mabaka a tla kgetha rena le modimo o tla kgetha setšhaba seue sa go etelela ke batho ba basadi pele dula le rena le se ka ba la shuta le ga tete re gopole gore tšatši la le kgona ga se letšatši fela ke letšatši la boditšhabatšhaba mo e leng gore re namile re tlhompha batho ba e leng gore ke ba ba tswetsang taba ya khutso pele mo lefaseng ke batho ba e leng gore ba tswetsa khutso mo lefaseng re a gopola gore ge o ne le dintwa kae ka re tle re bone bo romela mašole SANDF ba e leng gore ba fofišiwa ba ya gona ka ko wentse o thuthupa dithuthupišo gomme ya ba e leng gore ke bona ba e leng gore ba ya ba ile go kgopela ba ile go phophotha ba re banna a o be le khutso re a leboga South African Military Health Services le bona ba kitima ba ya gona ko ba išetša batho dijo le ditlhare tša go fapafapana re a leboga lena ba South African Air Force ba difofane tša go ya gona ko kowe ke batho ba e leng gore ba bala jwale ka batho ba e leng gore ke ba kgatha temegolo mo tabeng tša khutso ge setse re jaka gore go be khutso dinageng tše dingwe gape-gape magagešo re ka se lebale batho ba bane ba e leng gore ba ile ba humana ba ikhumanela se go thogeng ke Nobel Peace Prize Laureates gomme re bolela ka bo Dr Nelson Mandela bo Archbishop Desmond Tutu bo FW de Klerk gape-gape le bo Albert Luthuli tlhabiro tla nkwešiša gore na ke bolela kae aore ore freedom park botika re kwešiša gore aowa a one gore ke se ka ba ka bolela ka bo Alfred Luthuli le bo tata Nelson Mandela makaso dula le rena se ke bala shuta gomme tlhabiro gona o gona re bua re na bakudu le yena gere re boya morago ga tšhene

0: e ba mo go le gore e ba sadi ba tsane batho go phela ka bogolo fa diretena ya gore ye sindisi wa chikunga a tsama simusheng wa wa lethabo year of jubilee ile ge go kiteka mogonto wa ba sadi wa ngwa ke tsinyane masome tlhano tsela diragalo ye e diragala ka di 29 May 2026 moletlo wo o tlokitekwa ka tlase ga setlogo se go matlafatsa mosadi o matlafatsa sechaba go mo mokitiko o tlo swarela lefelong la bogwa la Freedom Park ka Pretoria sidile go le gore se tlhoetsela go fa ba sadi matla bo ba gathile go tematabeng ya go aga democracy je ka moka dikisa go bona ke gore ba sadi ba swa le batho ba go phela ka bogolofadi
1: se ke se di beng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
2: moshato wa tsebo le boithabiso
3: moshato wa tsebo le boithabiso ga le mentsetse ke masema mabedi fela go tsa go yona iriela iri ya sinyane khoshi masha khoshi
4: mama
3: litswile botsi
4: litswile litswile
3: litswile ngwana bo mma botata a bona se se ke bone di nepe mnetho ape na le wa go tsana le nanga le rata ke morwa wa le nna ke nyako lo khopelela ba ba nome ba bolo e thobela FM sa le gona mo Pretoria
4: awa e upsa re ka ya mo Gauteng ka mola Gauteng ka kwa Grand Park re ka fitla a ke re ba ite ba bolela gadi ba bolela ba re metsi a borwa tlhatswa ngwane shu o ska re makalela go re bona re phadi mara
3: Tando e bile ene ke motseba ta duo ba kudu kumana ena ke rena mo mo ne thora ta ke bo ba uo ba kumane mashimo polokwane
4: o reza o re le boga tlhem rata mi tsa batletse go tlhomoloka ba le gona nne tira le boga re le boga theletse ya lena nna nna mpitse ba itsela ga ma champitseng ka rata sa sa re sebelala mo theletse wa rena ke ena phare phare ke mogatsa go matlebe ya ne ke morodi ya tawe le ena wa re tamisa re le boga thandi phoshoko o mo mitshining ke ena ma mitshini wa rena nne te fatsa gore dilo ka mokadi sebelala ka thelelo re be re buisa re le boga Musa wa sheng Musa wa nkosi ke ena ile gore le ena wa nne te fatsa gore ka kwa go tla dikwala kwa tsa re sepela ga botse mo na mararang go di ya di gokaganyo re gona re le tamisa ba tle tere le gona mo Freedom Park mo ile gore ke lefelo la bogwa lefelo le le gore nge ke lefelo la museum mo kur ke dilo tsentse le gore di swere bogwa bya naga ya geshu ya Afrika borwa gombe re biditse tele tere biditse ke ba goro ya basadi baswa le bagolofadi we ile gore e tele tse ke ma sindisi we chikunga mo ile gore tse tla le khono ye gologolo bana ba go pola mengwa ga masome shupa ile gore e fitile re lebeletseng ngwa ke ke mo kholosi yana ma some tlhano tsela 1956 mo ile gore re gopola basadi ba ile gore ba ile ba swara tshipa ka bogaleng ba swara mogwanto ba le ba gona ka kwa Union Building ile gona go ka ipelaetsa ka se ile gore ga ba khotsofa le khatelelo ya mmusho ola wa kgetholagano mo ile gore nge ba ile go aishiwa dingongore gona ka mola ge ile re wa gopola sesi o taba gopola basadi ba bane basadi ba bogale ba ile gore ba ile ba yema ka kwa bo mme le le ngoi o taba go pola o rile ka moraga fawe ya ba ile gore o tsena ka gara ga cabinet ye ile gore be ile yana mo president wa maloba re bolela ka tata Nelson Mandela o tla mogopola Sophia de Brain o ile gore le yana be ile mo swana kwela mo gwanto o bane le mogwe ka banyele setome se swai be ile yana yo munyane kudukudu yo ile gore o ba tloga a ile le yena a swere legala ile gona go laetsa a swere le rumo ke re bialo ile gona go laetsa tsa gore re a re dulisege re le basadi ke iputisa gore nako e we banna ba ba le kae nako e ge basadi ba gešo ba ema
3: ba le gona ba ikana ke kgopela go itsene ba le gona go pela gore banna ba banna ke bona ba thomileng ka tabatjela tsa megwanto go abeleng gore ba akitima ba achaba banna ba phela ba chabile jole basadi ge ba thoma go itsena ke ge ba ba thusheletsa banna ba bona go ikwishisa taba gona jole ke ka fa hore re basadi basadi re gathletse me kgolo kudurra re emela taba re na basadi ya go le emela tlhabirwa a itse go mjoale a itse ka go le re fa chelete itswa ka gole gole le re gathile tema e gole kudu gore le basadi ba ile ngore banna bo Dr Nelson Mandela ba ile ba re ge ba chaba buti ba ba fitla magaeng a bona ba sa ja go tsiba gore ge ba ka humana ba le ba mapolisa bana go ela go tloba jwang ke ka fao go botlhoka gore motho a msadi a be gona taba jeo a le mo ka phosho buti
4: ya re boka phosho sesi go me ye gologolo go setsa gore na e ka pele gore ge go lebeletse ba sadi bana kwela bona ba le ba ile ba tswara mo gwanto ge re ba papetsa le ba biale ba re ke ba se modern na e ka pele gore bona ba shikere maikarabelo a mokhuta mang ge re ba papetsa le ba le ba kwa morago ke le tsebise ba tletse gore go sa tshopela go sa setšhaba mo ile gore modiro ka mogano o se o thomile go me go se go e ka e re tloboletse jana le motlatsa tona wa gore ya bana ba le bagolofadi re tlo bolisana ka ena re kwe ka gogwe ye gologolo ile gore tla be dira ga le letsatsi le ile gore le tla be le sepetswa tsa tsena le khone gore la nane o la letsatsi le tla be le emebang gape gape re le tsebise gore ye nngwe ye gholo ye ile gore ba ishike re mola ge ke ntse re itsitseng ke tsena le motsweletsi wa ka pharepare mogadi wa matlebe ya nemorodi ya tsau ba bolela ka taba ya go matlafatsa basadi matlafatso ba se ya basadi ka baka lore taba ye ya go matlafatsa basadi e tsere le manoga le leng sese go ba le basadi ba ile gore ba gatelelo ba tlaishwa ka malapeng ke yena ile gore ke tlhoba boroko kana kongwe ge re lebella ka tlhakuru le lengwe re lebeletse taba ya economy basadi ba bang ba gogelwa morago re lebeletse tsekatekano meshumong ba bang ba gogelwa morago ke taba tse ntshi tse ile gore di tlosa ka sekwa tsatsi le gone gomme gone le dipolelo tse di boledi tse fapaneng tse ile gore di totla di toboledisana le rena fa re kwa gore modu wa taba le gona gore na go tloga fa go dirwang ka baka lore a se basadi ka moka ba ile gore ba tlile fa setse ba bang ba sa le magaeng ba bang ba meshumong gore molaetsa o ba fitlhele go tlo diraga eng gomme go tsoge kae ga ye ke ke se di tse le nana la rena tsa tshele le khone se se go tsoge ka re tlobolishana le tate Stephen Mantso re go re saka saka na taba ya matlafatso ya basadi gore na ge mo sadi ya matlafetse e ka ba karolo ya ile gore ka e gatha godisong ya economy ya mogotsa mara re tlobolishana le yena go tsoge ka ge ke sa foche se se
3: ke nnete motho re tla re bolela le yena re nyaka o kwa gore na ka nnete basadi ka nnete re matlafetse go fitlha kae tate Mantso o tla re boja motlho mongwe re ka makala bodi ra bona a tshwara dinaga tsa go etsa bo Iceland Norway Finland Sweden Namibia le Rwanda ke tse dingwe tsa dinaga tse e leng gore di a bolela gore ditšhaba tse ke tšhaba tse e leng gore motho wa mosadi o matlafetse kudu motlho mongwe re ka bona a e kgomataba ya go etsa yona e he bo tse ba Rwanda ya dibusa bose Rwanda nana Rwanda re onana ditshokolo fela ebe re ko botsa gore ka kua gola Rwanda ka kwa wa tsare keng e tloga e khumile ka se go thweng ke political empowerment ka baka la gore kwa dipalamenteng tsa bona 60% dipercent tse masome a tsheletsego mo la palamenteng mola ke basadi wa kwešiša jang o kwešiša jang tabe botse re ya go Mantso jwale re ya go Mantso re ya re o motho ya bothe tle re kwe ka botlalo tlebele re kwa ka koketso ya repo rate e la e bolelang ba re 0.25 ba bolela ka taba ya 7% ya increase ya repo rate nanto e ra goreng nana ke boleteoleleng a ke
4: lekwešišearetsetsone ka botlalo
3: age Justin Bieber a reele rena sorry repo rate

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakore.
1: Ke ya leboga motheletše magareng ga tšeo ka di letselago ka iri ya bolesome go thobela FM ya SABC ke tša gore moetapele wa bohlatse go komiti ya palamente ya lebakanyana yeo o nyakišišago mabarebare a bomanetša le go šunywa ga bosenyi ka go lekala la naga la maphodisa o re go na le bohlatse bja mathata a magolo le gona a mantšhi lekaleng la ditirelo tša maphodisa a naga DA e re phenyo ya yona karolong kgethong ya bo20 go la Emfuleni ka Lekwa e laetša katogo yeo e golago kholofelong ya bakgethi. All Truck Drivers Forum and Allied South Africa e netefaditše maano a yona a magato a khutsong a go emiša kabo ya ditirelo go kgabaganya le naga go sasa. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bolesome ke a leboga.
0: Se ke stitch sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Tseba ka maemo a ikonomi Afrika Borwa ga mmogo le dinageng tše dingwe fela mo go sedibeng.
2: Ke masomepedisenyane fela go ya gona e riela e ri ya lesome ke nako ya rena jwale ya gore re kopane le botate manso seka ka mogo re tshepišitšeng ka gona tlhabirwa re tle re kwe ka ga taba ye ya go tsamaelana le basadi ntle le mo magagešo re tle re lebelele taba ya reporate e leng gore ba bolela gore e ile godimo re ne le bona mo mogaleng ga bjale tate manso re a lamogela go thobela FM le tsoga ka botse
3: a re tloga ga botse rra lena ka mo eng le bathebetse ka kakaretso
2: age
4: Re leboga tate mantso nke re setsetse maelong gore kgatha ke basadi godisong ya ikonomi.
3: Basadi ba raloka karolo e kgolokudu ka gare ga ikonomi ya Afrika Borwa le lefaseng ka kakaretso. Go na le basadi ba e leng gore ba tumile lefaseng ka go raloka karolo e kgolo ebile le ka mo nageng ya Afrika Borwa ba e leng gore ba napile ba tumile ka nako ka lebaka la go rama dikgwebo tse digolo goba go napa ba e fa karolo ka gare ga dikgwebo ebile ba bangwe ba eteletse dikgwebo pele e ka ba dikoba dikgwebo tsa mmuso e ka ba dikgwebo tsa di-private ba eteletse dikgwebo pele ebile ba gare ba tswela pele go raloka karolo e re ke laetse gore go ya ka molao wa Afrika Borwa basadi ba santse gore ba raloke karolo go lekana le banna and mo e leng gore ba santse gore ba raloke karolo go lekana le banna go ra gore ba santse gore le ka gare ga dikgwebo ba fiwe dibaka tse digolo tse e leng gore ba ka di raloka ka gare ga yona naga ya Aforika Borwa le go godisa go ya lefaseng ka kakaretso gape-gape ba re santse gore re ba bone ka di-sectoring tse botlhokwa go etsa agriculture go etsa mining bjale re santse re ba bone ka di-sectoring tsa di-finances mo e leng gore ba rapele ba raloka karolo e kgolo kudu-kudu gona mo bjale

Rwanda zakuza are Africa bona continent e botsishiwe Africa continent e botse wa tsebo re keng wa sa ka ra ko she malumhlabira ke se na okole go matikwana tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu hey bana go mo se go ba Africa go ri le ga e thoma ga e tla gona mo la ka lesa e gole we be ke dira ka thoma ka theletsa meropa e la magagesho ke meropa e lang botse ile ruri ga ba le mesese re ke mbedi fela go gona e riela e riela so ba re go plan ka riela so be ke ba re khumana di taba tsa e riela so me mabalo yo gona o tla ba re fegollela tsona bra go yana mara re tshere go shebo se kudu go akwa gala re ke la botlhano tsa ka ba ka khumana ke naganela bo mamogolo bo ragadi ka mola magaeng ka mola wa tsiba keng o be reka le gona Shomali bella nako ara tsiba re keng ka re ba ka boya ka pela re le go potsa gafetsa gafetsa gore le na batho ba le ngore le biditse batho re ba tla ba le thutse ka metseng ya lena nke re kana kwa gore ba santse ba e gae bo bona tsa bona re se ka ra khumana re ba mona mona ee go khonega mmotse mamogolo notlela notlela anke re o feta ona mo gausi le shopo o tla feta o fa mphakie o sepelo o ye gae o bona tsa nke a botsana nako jana tse a ikusha o fiela la pala ka gagwe sa lena kwane ba sepele ba ba e bona magaga bo bona ka bakala gore ka moshupologo ge re ba nyaka le morago wa re ga dimi le mare a re metse ka lebakala gore re nagana gore re ba file meshomo ba tshwanetse ba dira ka mogore gopelang ka gona le gone jwa le ena ga tshwanetse a ye gae a sepele pelenyana mona re tshere ko sha etswa go steamela ga bona ba re zwakala ba re come to me ba re tshedulang le rena se ke ba le shutela ga tete gobane ka morago ga ditaba re golofela go tla go bolela le motlatsa tona ya basadi baswa le batho ba go phela ka bogolofadi ke mme mapaseka letsike gomme re rata re duma eke motlhomo re ka tla ra bolela le ena mo lenano le la rena la sedibeng dula le rena se ke ba shutela ga tete ka baka la gore ge re mohumane o tlo kwa re galagala le ena gabela e re ke ya le some ke nako ya gore re okwa ditaba

0: batho ka lapeng ba re we nna mma wena re ikhutsitse tlhabirwa we go tseba gore ke eng gape nna o jere nako gore ke tseba gore a se Dr Tapson wa rena wa opelang koshe ke be ke re ke ena nako e
1: kaogabekere
0: kere ke Dr Tapson wa
1: renakere
0: ke ena ke re apela ba opela mo Tapson bana jaba jalo bana ke re bua nnako mma wena gape ba
1: opela yena ena wa ithagaraga ke DJ o ne le dikoshana tse mmalwa tsa ditshitseng wa ithagaraga
0: awa di morone re tloga re leboga ka nnete buti re a leboga ka nnete motho a ya malapeng a batho re lebeletse gore ke mafelelo a beke matlhabiro batho ba tla be ba shata nga se phoswa go ya ka phetogo motseng wa batho ipe phetogo ya gona e be ya botse e be ya bose seka gore ke nyaka go ba swina ke nyaka ra sa ba rekela enyenye a bona ka thoma ka yewe o tlo tla mo a re bogadi ya bobose a kere o bale ka metlhamara ke ora gore jane ka nnete makoti ka lapeng batho ba thaba o nkole taba ke gare ke di bolela tlhabirwa ko a gola kenya ko kenya kwale ba re ge motho a shata ba mo tshwela ka mare tlhogong ba ba
1: motshwele
0: le mogare ke kenya ba re ba o dia ka mokgwane o dia ka mokgwane o ba re matlhatsi le matlha wane le gore ko yang kwale le o boya o se katla wa boya
1: be re bolela ka taba engwe gadi re sa tlo bolela le masho ke itšhabalala ke motlatsa molaodi pharephare go tswa kgorong ya basadi baswa le bagolofadi re tlo bolela ka ena engwe ye kgolo e re e lebelelang re lebelela taba ya kgatelelo ya basadi boofele o ntse opolela gore dinageng tša go etša bomamang basadi ba sa ba gatelela gore kgatelelo ya mosadi sa bonala mo
0: tlhabira re tloga re tseba gore bo dinaga tša go etša bo Afghanistan bo dinaga tša go etša ka kwago bo eseng Saudi Arabia dinaga tša ke tlatlha ke di lebelela mare e ile gore ke ne le bonnete ba yona ke ka kwago bo Afghanistan ba sa tloga ba gatelela motho wa mosadi mo e leng gore mosadi ebile ga a dumelelwa le go tsena sekolo a dumelelwa le go ya sekolong ebia re a tseba gore le nageng tše dingwe tša Afrika mo kontinenteng tša ya Afrika go ne le mafelo a e leng gore mosadi o sa tloga a gatelletswe e le ruri jale tlhabirwa re sa tlo di lebelela ebile re tlo kwa bommage ba tla be ba bolela ka tsona gona ka mauwe re sa duma kenya ko botsa dinaga tše e leng gore le kgone nna borilege bo sa ka ditlhola tše e leng gore motho wa mosadi o tloga a maatlafetse a re lebele naga ya Norway a dišale ge ke bolela ka dilo tše di botse o di tlhokomele dinaga tše botse o di tlhokomele o di tsebele ruri ke Norway ke Finland ke Sweden dinaga tše tharo tše ke dinaga tše e leng gore lefase ka moka ba re phala mo tabeng tša go maatlafatsa motho wa mosadi kudu-kudu re lebeletše taba ya boetapele kudu tabeng ya go lekanela ga bong wa ikwešiša diperesente tše masome a senyane tša basadi tše go thweng ke di-nordic powerhouse ke dinaga tšana tše tharo mo e leng gore motho wa mosadi o tlhokomelwa go se lekantšhiwe le selo gape-gape re kgantšha ka borwanda mo e leng gore re boletše ka gore go ne le basadi ba maatlafetše tabeng ya dipolotiki ka baka la gore palamenteng ditulo tša gona tše masome a tsheletšego di dutše ke batho ba basadi re akaretša bo cuba le nicaragua le bolivia ke mo e leng gore motho wa mosadi o maatlafetše moo re boe re ye ka kwago la canada denmark france germany le latvia ke mo e leng gore basadi ba gona ba tsene ka gare ga merero ya tša semolao le tša ikonomi ba gona gona mo ba tsebega le tabeng tša panka ya lefase wa bona gore re a dima rena fa ke
1: bona ke putisa tabengwe gore na e ka ba Afrika Borwa re eme maemong a fena yo mongwe a bolela tabengwe gore gape go ka lebelela dipalopalo re lebeletse banna le basadi palo e ntšhi ke ya basadi gore goreng go ka no ba basadi ba bangwe ka bo bona ba ne le go nyatsa basadi ba bangwe gore ba ka ba ba etapele anke re filmo re a voutera re a kgetha sese
0: e
1: ka ba ona ka mokgwano
0: le rena re sa kwane bose ke ka fao re sa
1: kgone a le kwane bose ke ka fao le kgethang banna gore ebe banna ba etsang pele goreng go osetsa o shetse dimasepala tše ntšhi diketapele ke ya banna
0: ke banna fela ba bankgodišang
1: ka mo porofenseng ya Limpopo ile ba mang
0: bare o regwana arorowe uti re tlo ba re di feleletša ngwana bo maga ba le metsetso ke masebo mararong go tswa go yona e riela e riela some ke nakwa dintlhagolo tša ditaba
2: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
3: Ke a leboga gabeng sediba batheletši tšeo le ka go di letela ka iria lesometee magareng ga tsona go akaretšwa tše. Inkatha Freedom Party e sotše go thuntšwa ga go sehlogo ga mokhanselara wa yona ka mmasepaleng wa selegae wa West Rand. Batho ba bararo bao ba golegilweng malebana le go hwetšwa ba rwele diokobatši mo molelwaneng wa Bedbridge ka Limpopo ba tla tswelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Mosina Lekgono. Maloko a komiti ya palamente ya lebakanyana e šetšaneng le bomanatša la go šunyang koga boradipolotiki mererong ya phethagatšo ya toka a tla kopana gape mo bekeng ya bobedi ya kgwedi ye e latelago. A re kopaneng ka iria la sometee go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
4: Rasa ke modimo ene modimo ana mathomo ana mafelelo ba mbidije Jehova
5: budumedi bya se rasta go ba bya rastafarian le bona bana le ditokelo ke batho ka baka la gore are are ditokelo tse leng goreng re ya le hlatha ke tsa batho ka moka ga bona
6: mo go tsobela FM ka la morena le a masome tharo te go di ya mopitlo ngwana wa ke tepedi masome pedi tsela re ipsina ka karolo ya bobedi ya tshontjo jo tumo ya history ya marasta tumelo le tshipitso ya bophelo jwa bona
7: ngwana o na le ntho engwe ba re ke segotlola se sengwe ke tswa sepitsang ntho ene tshwanetse itswe re itswa ke matekwana
8: marasta ke a ba rata like a ba je nama nama e dia gore meriri e seka gola too much
9: marasta ke re problem le bona ke tseba le di-vegetarian a ba je le mai ba re mai ke abotion ya kgogo
6: sehlelo ke tše le go ipshina ka mmino wa bona wa kutseko go thoma ka metsiso metlhano go itlwela go iri ya bosupa bosego thobela FM mošate go tsebo le boithabišo
2: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: So ye masume pedi shupang go ya go ene e riela e riale so meti tlhabirwa he wa be ke be re sa le ka re ga ditaba ngwana bomma
1: a okay ke go botsa kare re o ka lebella di masipala tse le gore di etele di ka mo province ya Limpopo lebella ba itapele ba ka mo di masipala tse bontsi ke ba nna sese ye wa re tlotla re di ka di ka bile re tlotla re tshaba
0: Well, worry. What's the worry? Or are you going to be a sad evil? I can do which is I can not worry.
1: A o ke le botsa kere gape gape lena masho ke utla ntlatsa ga ile gore o tla kwana le nna ga ile gore o tla gana le nna o ne tsaba re ne le masho ke tshabalala ke be motlatsa molao di pharepare go tswa kgorong ya basadi bana le bagolofadi

0: sizulu ka nyalo mazulung ke tla no tlhaka tlhakantse
1: eh ya gone monato
0: le tshwarela
1: re no thabela gore go kwa gone gore kwa gona le torikwa e tabe ke bolelang a re thome ka yona le kwa jang ke kena le nthla go ba ke ne nthla
0: mo bolela nete ona le nthla khanchi re lebeletse bana ba bashimane tlhatlhogo ya bana ba bashimane le ya bontate re lebala bana ba basetsana re lebala le bona bomme bjale diprograma tse re na leng tsona mo mmusong ke tsona tse e leng gore di agilwe ka tsela e leng gore ga re lebale ngwana wa mosetsana le gona a re shiwa moshimane ka thoko gobane ba tla re a kgethologane eupia re a lemoga gore basadi ke kgale ba sotlhega ga ba humane mediro ga ba e humana ba thoma ba ka fase mare motho wa monna ga kry-a modiro ebile o namehile o thoma kwa godimo ebile o a kgona le gore a kgopele le tšhelete ya godimo e tlhatlhogileng mare wena ga o kena mmerekong o le motho wa mosadi ore a nka kgopela gore le nkekeletse peleng ka thoma mmereko ba tla re aowa mare batho ba banna bona ga thoma kgopela gore kgopela le nkekeletse namehile ebile go dumelega go bjalo le go ya go di-boardroom tsa rena di-officeng ge re dutse gantšhi go tletse batho ba banna o ya go di-company tse ntšhi gantšhi go tletse batho ba banna ba ba bitsa gore ke di-CEO ba tshwereng di-company mara ka moletlo ye ka moka e re e dirang le dithuto tse re di fang bana ba rena ba basetsana re ba rutela gore le ka moso ba kgone go ikemela le ka moso ga go na le diposo a se ka a tšhaba a re ga ya ntshwanela a gona motho o agetsweng poso ka moka ga rena di re tshwaretse re tla gola le tsona ka gore le rena re na le bokgoni
1: age pele lena kgorong ya gabo lena le tišheletsa tsa ba go matlafatsa basadi le bolela gore ge re matlafatsa basadi re matlafatsa setšhaba basadi ba le ba matlafatsa bjang
0: re na le diprograma ka go fapa-fapana e nngwe ya tsona e tla ba ya ba re ya ikonomi ka sekgowa re re ke economic empowerment mo e leng gore re a lebelela go di-department mafapha a ka go fapa-fapana a economy gore ba e leng gore ba bereka ka tša lefatshe a ba fe basadi lefatshe ba e leng gore ba bereka ka tša agriculture a ke sore re tla re bitsa ka eng gore ka
1: sesothutsa
0: temo ba feng tša temo ba e leng gore ba bereka ka tša leruo ba feng tša leruo le ba thuse mara le seke la ba fa fela la lebelela ko thoko le ba rute le ba thuse le ba fe le ditšhelete le ba thuse ka go lema le ba thuse le ka dimaraka ka gore go fa basadi fela temo o re shi le lefatshe tsa mo lema o sa mo fe maraka gore o rekisetša mang government le yona re a kgopela gore mmuso le yona o thome go lebelela gore di-tendera tse a re ka se thome ra aga kgone ya basadi gore ge se rentšha di-tender tse le bona ba kgone gore ba responde ba re shi le nna ya ka pampiri le nnang ka tendera dipetlele shidike tšentšhe ke mang a fang a rokang dilakane tša go robala sepetlele ke mang a rokang dipijama tša sepetlele ka moka ke mang a fang borotho re reka le marotho di-bakering tse kgolo basadi ba gona ba tse bopaka bomme ba rena ba re godisitse ba paka ge re ka ba bopa re dira di-cooperative re di bitsa gore ke di-cooperatives re a ba kgothatsa gore ba se ka tšhaba gore ba be di-cooperatives ba tle go rena ba re kgopele ba re boitse gore re ka dira bjang gore re be cooperative re ba trainer gore ba be cooperative re ba thusa le ka ditšhelete nako nngwe tsa gore ba thome modiro o ba ka o dirang mme ba ka gola ya ba bona ba supply-ang dipetlele dikolo marotho tšhelete e phikologa gona ka mo e sokologa gona ka mo communityng e se ka tswa mo re dulang gona janong re a tswa re o reka ko ntle ko dimolong mare re gona ka mo
1: age nkenke re bolele ka matlafatso ya bagolofadi nna le a kgotsofala ka mokgwa bagolofadi ba matlafatswang motlhomong le gape ke thome ka tsela e gore moragonyana ko a sa le re no kwa gore mmuso o lebeletse gore diperesente tse pedi tsa bagolofadi di be le gore di a thwala dikgorong tsa mmuso tabe ile a diragala le fitlhile kae gone jale ke diperesente
0: e a diragala eupia ke fila gore le ge ka bere ka re re mo go 2% re fitlhile 2% e no ba fela gore ka sekgware re ke aspiration e re beile ga gona e tla go palelang gore o ipotse gore o ka fitlha wene le go fo le go 5% e nyaka maikemisetso e nyaka gore go o thoma o dira dipolane tša gago ngwaga go o thoma o be le mo kelelong ya gago gore batho ba e leng gore ba mo categorying e itseng ke basadi ke ba sa itekanelang ke gore ke bana ke tlo bereka bjang le bona tšhelete ya ka ke tla e aroganya bjang gore e ka moka ga bona ba kgone go e humana eupia ke fila gore re ka dira go phala se re se dirang gona bjanong re le community re le di-company re le golomente
1: age re a leboga mašo ke tšhabalela ke motlatša molaodipharephare go tswa kgorong ya basadi baswa le bagolofadi re lebogana kwa lenatlhe le ka mosore leboga
0: ra leboga.

0: re le boga ke ba bang ba ile gore re boledišana le bona re sa tlo boledišana le ba bang ba ile gore ba sa le gare le ba fapolelo ka mo ba sa di watse ba fana di kgopolo setse ka mo gare ka mo holong ka mo ba fana di kgopolo ola ga fetsa go namela ola fa ditaba tsa gagwe maikemišetso magolo ke yona e ya go maatlafatsa mosadi gore mosadi ga a maatlafetse setšhaba le sona se maatlafetse wa ikotabankena
1: ke nnete bodi ke nnete ya nnetennete go tloga go kgatlhisa basadi ba shetse o boletse le bona tlhabirwa ka moka ga bona go a letsa gore basadi re ka baketa peleng dilo di ka sepela ga botse basadi ba ne le maatla o kwa le ka mokgwa ba bolelang ka gona ke re lentswe la boga lekgalekgale be e le la motho wa monna o kwela kere jaleugonne jale dilo di fetogile e le ruri o kgona go kwa gore basadi ba ka emeletsana le dinaga tsa go ba le tšhalete gore banna le rena re feng tšhelete re nyaka go e šomiša ya ba re nyaka go aga aforika e botse
0: re thabela ke le gore re le tete gadi
1: are a le boga boutere tlo tswana pele Dion Warwick o re tlela ka go shemona tshiona dilo le rena ke la botlhale.

0: a wa mara mgotsi
1: he
0: doctor le tabe ke gale o ile gae
1: he
0: go la ta faile
1: mgotsi bolala nnete ha ba re ke fitla gae ke tla se khotse mama bona
0: mama bona ga ba ga dule ka gale thele o nyaka
1: a a ke khweditse mama bona ba ile ka gae a ile o balabalela mma a fetse kwa o dire go mpona tla ratha ratha mo go nna
0: wa
1: ruri
0: o re o je wa ke
1: hey
0: ya batho ba ga mabona ba tsenetse
1: mogotse ka mokgwa o go leng ka gona ka ga mabona diloma le ba ra a fika
0: a dibalome
1: wa tseba ena mathata a gona a fele
0: ba re go dirang mogotse
1: hey mama bona gape o befetswe monna taba ye ya go nyaka go nyalwa ga re thabile
0: mama bona o befetswe then ba bangwe ba ga mabona
1: a ba le ka moka ba dumelelana le yona ke mama bona o shetse a itse a e gana a itse
0: batsa e weng kgatlhagampe ke bone ditabilushabilusha matlho mo kare ai o bojana le ditabanya ka go mpotsa o
1: awa go ya ka mama bona awa man titi gape o redi go amogela magadi a Robert
0: titi o redi e mapele mogotse gape o sekwa lebala ga ke re ba re Robert ke motlogolo wa pisa bjale ge titi a le ready for magadi a Robert o tlo dira bjang le bisa ba kgaogane
1: na bana o sa bolela yewe
0: na
1: ba tseba ya go maaka jakefe ke ya gore titi o ba gana Robert ebile a nyaka a bolawa ge gobe go kgonega but mam claudi a enye
0: titi o seka molebala gore ke nka ja mong ka nona kere a bona tšhelete o a ka mo tlala bisa gore Robert a mo fe tšhelete a kgone once ke titi owe

0: ha mutshitshi o re thule bona gore go potse mfana ka ba nkatella ka mondumbe
1: a doctor sa mamthase ke tle letsewe
0: eh ba o rumile ganti
1: hawa ke tlo consult
0: I am chichi ba sa tlele mothomolo he mama ha o ba ntate wa hao o consult a yenye o
1: nwana le le senya ditswa doctor hawa ha ba ska lwala gore ke wetse ke monna ha ke gore ke tlhwe ke shetse morao ke batswadi ha ke ya tshwile tswadi ya shiwa ha ke re ke ya bolo wa tswadi ya shiwa
0: hawa ha ingulu being nonela wena wena mutshitshi ha o le motho mohono ka mona heteng o sa le ngwana ngwana ka go letse bona ka mandumbe ka mo re batla batho ba ba holo fela
1: botse gore lena le go she gore dilo tse ka mokalene le di dirang le rena re gone di dira le angeletsa le nka gone le eletsa
0: e le re batla mo mutshitshi tlalele ke ngo
1: okay re ke ska na mela motho ka
0: fona kana ne bua
1: ke re ke tlo consult ka taba ya motswala re thabile le khathelela ba reng ke Robert
0: mutshitshi khanti consult a eng batla o etsa hale eng highland
1: ba tshwana ba tshwanela o nyalana
0: aha
1: linyalo le le tlobe ya mophelo wa motswala re thabile kotsi
0: mutshitshi o kena kae ka bentse batho ba holo mutshitshi ka re ka haye ba dumela gore re thabile nyalane le yena go go bua
1: le a bona motswala re thabile gona le sasedi leng batho ka kwa mabone le a bona mathomo la go lobetsa o tle ka kwa ba bo Robert ba tlo go pela date ya gore ba tlise magadi o go kukire ba Afrika ne pele ibile ba nyaka lo tshiwa ke heart attack
0: jwale e mapi
1: mara dikitiki ba dumela
0: mutshitshi dole ha o tlo frekantsa nna ka mondumbe nyaka ka mondumbe o sa le ngwana a bore kwa
1: ma
0: ai poma

0: Ah, John John.
1: Eh ma.
0: Bana o dumedisa o eme ka maoto ganti e tsalang ka wena.
1: Eish, a ke jwana ka gore nako yona e go gabotsebotse go nala mo kikitimelang gona jwa le ke dori. Ke no ame ke di o betha mabala go bona mme ke bona gore ke ya.
0: Fela ka mo ke ka ndumbeng John John, ke ka ngakeng ka mo. Ba ka sna o kena wa ema ka maoto tsena pho.
1: Eh.
0: A la go go shile go dula na mo, na mo a dilwe mo.
1: Oi. Ba ra panga a ke a wa bana. Ona e re tla go dula na mo.
0: Eh.
1: Yo, na ke ka hanetla mphapa ka nela mohlomo.
0: Ah. Bona ka gore o tatile ke wona mo o lla ka eng?
1: Ai, ai, maloko. Ai, ke na le bothata man.
0: Bothata?
1: O sa kana le bothata ba ditoro man, a ke tsebe rona ke direng ka ditoronyana tsa mokotumso.
0: Ai, bo ntlalele. Ganti o phupha ntone?
1: Ai, wa tseba, ke bi jwang? Ke no rile mma batho a kukile ngwana o mongwe man. Mona mongwe o makatsa man.
0: Ai, John John. Ha re ngwana wa makatsa o tshojwang. Kanthu ba sene matsogo
1: go
0: ba maoto
1: mthile tsa matego yengwe go tla ba gore phetula le nomo buru tsona wa ke lo rile hola ma batho a imile
0: a wa mara e wa a ka lo itwa ka yena ke a ke le nna mala wa matlhatlo ba ma batho ke mo re tsore ke bona le sia
1: a ke ga nne ke bua mara le sia le nna ke lo lorang le makatsa mana
0: a
1: le sia ono ha pe mana le sia le ke le bona mo di torong o no go tsa ngwana gona jile mogaga
0: a
1: ke ke se thane tsa na na na na grey o tana be sa go lebelela seng gona gona o ka re ke wena ma o ka re ke wena ma
0: e fela yona tsonjono se ba mmakatsa badimo mhlomongwe ba o bontsha gore mma batho a ka no ima nako ngwe le nngwe wena wa makala o bitsa mto
1: ka mona o ja mogaga
2: yo ke ka mokgwa isepetsego ka gona kgaolo e le abo kete je nne lekgolo le masomesenyane nne kgaolo ya go beakantšhwa ke KZ ketlhazungu matlangu ra engwalelwa ke Rathabeng Mike Modiba ba tsweletše metšhineng tšhwene Mtlone le Thandi Phošoko motsweletše le mohlagiša moyeng moleboge lebza Lady Madira motsweletše mogolo Isaac Selo Mašila go na le kgaolo ya mahlakong eo e go tlhaetsego tsena go di-podcast tsa Thobel FM www.thobelfm.co.za tšatšile lewe le lewe re go ledišana ka tlhago poledišano ka ditiragalo tšaaka mo mahlakong go kgatha tema tsena go matlhaka la rena Facebook Thobel FM mahlakong Thobel FM iyaka le ya boleboge badira romela WhatsApp voice note 015 297 6159 šhala gabotse.

0: ona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: o ru go go sepela le mabaka o go gate ka moshito o tele tse o di direga go ka monanageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenane o la taba golo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: na mara yemeletse magage shuka lebelo e bile dikitima le yona re tsara ga mosela o re se ka ba re timelela re le dumedisa mosela re ngwalo fone wa tsagalela magage
1: mo thobele fe mo shupulugo go fitlhela botlhano ye ke nako ya gore o hwetse tshedimoso o rutege o tsebe tsa madireng le go kgatha tema e ria le somepedi go fitlha ka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite moshupologo go fitlha la botlhano
0: sefetoe ke ditaba tsa tabagolo le Dr. Maloko Mashamaite moshupologo go fitlha la botlhano iria le somepedi go fitlha ka iri ya pele mo go Thobela FM.
3: Are di tlogile magage shuka ona di tlogile ka tsana sopo se madume sha ora le dumedi sha ka mokale na o tlo go tlhomone ka balele gona magage shuma mothakela go tlhano gape ka tshe dikitimile ga lebelo magage shuma sume pedi sinyane go tswa mo kgweding ye ya May le ona she ya fela re madume sha ma shupia re ra go leboga monetho ma motla bo ipfufisha o le teng bana beno ba le ga kua bo tshwane ka kua re ba kwele Timmy Thomas re mo kwele aga ke tlabirwa e tla re ge nako e dumela re tla kgona go ya go ena ka mokgwao ke taba di beng ka gona bagesha o na le ka molato re lebogele mpho morase ka kgašo ya ditaba batheletswe na ke tee ke na le o ratile ke kana bjale ka ye re fela re sepitšana mmogo tsela ye re file maikarabelo a gore a tswele ke lenane one nna ke leiše mo yeng dumelang ka moka lena nna ke nna Dr. Mashamaite batheletswe teno ko tsa ditaba šete go netetse gore komišene ya matlanka le kgono ka modulo setulo wa yona mbuise le matlanka e lokolole pego ya yona ya bobedi ya nakwana yeo go netetseng gore ba e fe moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa komišene ye e tla šala ka pego ya mafelelofelelong yeo e tla lokololwago le go fiwa mo poresidente go ya mafelelong a kgwedi ya agostos go tswa go komiti ela ya nakwana ya go nyakiši ya palamente ya nakwana ya go nyakiša merero maphodisa moetapele wa tša botlhatse o boditse palamente gore kgoro ya maphodisa e rutha ka gare ga bodiba bja go se dira dilo ka tshwanelo ka mokgwa o maphodisa a tshwanetsego go šoma ka gona sefepetsegolo sa mokgatlho wa MK yo go thwego o be a dira bofora le bomanetša ka megolo ya maloko a mokgatlho wa gabo mma batho mokwena zondi go tsweletse pele ga kgoro ya tsheko maabane a feleletsa a lokololwa ka beidi ya diranta tse dikete tse masometharo nkemeleng ke a boya
4: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmonoga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
5: tsena le papadi ye botse ya Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala go reka ka 650 go didirišwa tše tharo tše ikgethilweng tša go swana le 120 gram Simpa Potato Chips reka tše pedi ka 34 rand fela go boloke 10 rand le 8 kg Spa Hoof Dog Food kante le Puppy Range ka 149.99 o boloke 80 rand dintswela ka digonabekeleng a Spa le dispa spa tše ikgethilweng Mpumalanga le Limpopo go thoma ka di 25 May go fihla ka di 7 June 2026 le stoko sa le gona
3: Raloka, thupa, jikizinto, fetola dilo, ke papadi e mpya. Sizekaya e go nolofaletsa le go dira thaloko ya gago ya mamoratwa go ba e kaone kaone gape ya match play. Kgetha o raloke go mme o thupe go tswa dipoelong tse di fapafapaneng tsa soccer, rugby goba cricket ka nako ya go ikhutsa goba motlhomongwe wa mafelelong a papadi. Itshwine ka dipapadi le dibaka tse dintsi tsa go thupa gagologolo. Bophelo bo a fetoga ka Sizekaya. Baraloki ba be le mengwaga e lesomeseswae goba go feta gomme o raloke ka maikarabelo. Lottery e ka taolong ya Sizekaya go thoma e ka la masometharo kgwedi ya June. Lukile ba tshele di re re fofe eng bya leng re ga kwa Pretoria ke khola bo selega botse ka mo we tlhabirwa re re ofe moya shomo nna ga tshumela Thomas
6: re tabisha mo koeng di bosele ra le bogatlhe ba theletse re sa le tabisha re sa le gona ka motshwane ya Mamelodi ba theletse taba gologolo fa ke taba ile gore re biletse ke ba goro ya basadi ba swale ba golofadi gona ka mo Freedom Park ke gona ka mo re leng ka gona lefelo la bogwa lefelo la museum mo ile gore ke le botlhaga fela pele ye gologolo ke yona yeo ya gore go thagolla lesolo ba theletse re lebeletse kgwedi ela ya Agostose ya Agaste kgwedila ikakaka la senyane mo ile gore go tabo ketekwa le jati la boditshaba la basadi ka mono Afrika Borwa taba e iritsia ya re latlhela morago ba theletse ka ngwaga sekete magolo senyane masome tlhano tshela 1956 ke mo ile gore ditaba tse ka moka di thomile gona kua re ne le mengwaga e ka bang ye masome supa ga bjale ge re bolela bjale go ruma polisano ya rena go ruma tshepidiso ya rena ya lenaneo la letsatsi la lekgono re ne le moleledi wa kgoro ya basadi baswa le bagolofadi ke tate Cassius Selala re letamisa re lemogele
7: re lumedisa batheletši ba thobela FM re lumedisa le wena mogaši re leboga le monyetla o la re fa ngwana
6: age lenaneo la lekgono le sepetse ka mokgwa o lebeletse goba go noo ba le ka mokgwa e le gore be le kgolo fela go feta fa
7: no re mošomo wa rona le lena o diragetse ka tsela e botse go tlala letsogo re leboga le go bona batheletši ba re file ditsebe tša bona gape-gape tabakgolo e le go bontšhana le setšhaba botlhokwa jwa go tlhompha bokgwa jwa rena le mo re ya go ntshe re rata go lemoša batheletši ka kudu gore basadi ba na le karolo e kgolo ba e kgathang mo setšhabeng ke dumela gore motho mang le mang o tlile lefaseng ka tsela ya sesadi re beela gwala ka gare ga malapa a thegileng ke basadi rena ba jwa magaeng ra tseba gore bakgalabi ba bereka ditsesetoropong malapa a šhala le basadi ke tše dibotse tše ba di dirileng ka baka la bothakga jwa bona ba kgonne go ba le bana ba e leng gore ke dirutegi le gono ba bangwe ba bona ba eteletse setšhaba pele jale re ya kgothatsa ebile re gapeletša gare le lefapa go bontšha le go fatlhoša gore basadi ba na le karolo e kgolo e ba e bapalago setšhabeng lebile gape re rata go leboga gore ka lena re kgonne go fitlhiša melaetša khutlong tše nne tša lefase Aforika Borwa le go bontšha batho ba go dulang magaeng botlhokwa jo e leng gore basadi ba kgathile tema ya botse go lwantšhana le mmušo ola wa tlhaolele wa gale
6: bele re rukametse kgwedi ele ya June ela kgwedi ya baswa kgwedi e le gore e tlabe sepedišana le matswalo a thobela FM ngwage masometshelatshela kgwedi ya baswa go ne le se e leng gore kgoro ya lena e se lebeletše
7: ke thabiša ko gore thobela FM le yona e tlabe e keteka kgwedi ya matswalo le nna ke tlabe ke keteka le yona ka yona kgwedi e ya marega ya sete bošego baswa ba kgathile tema e botse le bona go lwantšhana le mmušo ola wa tlhaolele ba lwantšhane le yona ka go bontšha gore thuto ga ya tshwane go ba thuto e leng gore e kgetholla mmala ngwaga o wa 2026 ke ngwaga o nang le 50 years re celebrate tsela e ba šomileng ka gona go bontšha gore baswa ke bokamoso jale ge ka di 16 tša June re tlabe re le go la FNB re keteka go ba re gopotšana ka karolo e botse ba e kgathileng go bontšha gore Aforika Borwa e tswa kae le gore a re mo kae jale ge go keteka ga rena a se go keteka ga gore re nyaka baswa ba e ba dule mafelong a bonotagi re gapeletša go bontšha batho ba baswa gore ba na le karolo e botse e ba ka e kgathang go feta ba le ba 1976 ga gonang le madila tlogelang tše dio ka sekgwaripitsang di-drugs gobane di le utswe tša bokamoso di le bolaela bokamoso ebile di senya malapa a lena le nago lo malapa jale ge re ileum go keteka tšatši la di 16 June re tlabe le biditše mafapa a fapafapanego borakgwebo bommakgwebo le di-department tše di bontšhang gore ba kgona go ka hlohloetša batho ba baswa gore ba tethomele dikgwebo tša bona le gore ana ba ka tsena le jwang tša kgwebo go ba ruta le go ba bontšha gore ba tsene jwang kgwebong
6: aga re a leboga tate Cassius Selala ebile re leboga kudu-kudu ka baka la gore bo thušana le motsweletši wa rena gore dilo di sepele ga botse ka fakwe a re tše sebaka se re leboge le ka mosotlhe re a leboga
7: go leboga nna le ka tswana ga le le re arabe
6: aga re le bo ga re fitlhile mafellong gona ka mogwano e tsa ka mo ka mo holo modiro ga sa tsofela ba sa di ba sa boledishana rena re gona ka mogore phetile rata go ka le boga batheletse ba rena re le boga tseleng gore re tswere go thoma mo mesong ka iri ya senyane taba tsa ka mo ka be di ka se kgone ge batheletse ntle le tsweletso ya motsweletse wa rena ke yana pharepare ke mokgadi wa matlebiane moredi ya tau re be re buise re lebogele thandi phosoko mola metšhineng mola e namile re leboge le musa ngwasheng ka kua lefapheng la dikwala kwatswa go rialo mokoni re lebile ka kua Kruger National Park ka kua e tlabe e kete ka mengwaga e legolo re tlabe re tlišetsa batheletse ditiragalo ka moswane ba be le rena ba beetsebe mo sealemoeng sa bona sealemoe sa mmamoratwa le re lebogeleng ka mo go motsweletse o ratile ke kana le be re le lebogeleng go batheletse mokoni re leboga go menagane
0: utheleditše tabagolo mo go thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite. Ga gona supermarket yeo itšhipile go phala USAID seo se ra gore o hwetša ditsheko tše kgolo ditsweletseng tša gago tša mmamoratwa dihlogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši e kgweletše 10 kg ya speko goba golden delight rice ya bobe bja u brand le ya Sasco cake wheat flour ka 299 rand boraro bja tšona le 750 gram ya Ellis Brown coffee creamer ka 49.99 fela dintswele kae tše di hwetšagela go fitlhela di-7 tša June 2026 o se hlaele ke dintswele kae tše tše kaone kaone le tše dingwe tše dintši ga you save a fair mo dijotse bo se dibitswa ganyenya ka metlha
8: a lokolla maatla a dipilisi tša prosiding 4-in-1 formula o ka ba o nyaka ditsonetswa tša go hlokomela le go hlwekiša mmele go tswa ka gare gore o matlafatse bo wena mengwageng yotlhe dipilisi tša prosiding di thega seemo sa gago sa tša lephelo go tswa ka gare gape di tla go thuša gore o be le maatla prosiding e šireletša mmele wa gago kgatlhanong le go tsofala malwetse a go ruruga a pelo le a marapo le ka prosiding le gono gore o tswele pele go ba le lephelo le kaone le ka moso e humanega dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding ga se prosiding
0: Tobele FM inyaka go gasha papadi ya kgole ya maoto motseng wa geno. Now dira tournament e go mlongo ba bona Tobele FM e gasha ke go tswa tournament ya motseng wa geno. Tobele la kama sulwa be ka lang sulwa tsela June mwa ga ke dipedi ma sulwa be ditsela. Go ruti papadi shano o swanetse go etela le tlhakala la Tobele FM la Facebook ke le go Tobele FM ya ka. Ka tsa ga post go ba se tsonjo sa papadi shano ya tournament. O mwana ka nakalo ya gore ke ka baka la ngere sulwa tsho ga sha papadi fa. Batho ba tshwanetse go rata kanagelo ya gago ka bontsi ke gore ba e like tournament ya gago e seke ya lefisha se lebale go dula o tlholela inbox gore re kgone go leletsa ge e ba mofefe kgadišano e tla tswalelwa ka la morena la masometharo di may ngwaga ke dipedi masomepedi tsela hashtag
3: aga ngwaga o wa kitipedi masumpedi tsela ke ngwaga kgolo go lebeletse history ya paballo ya tlhago fa o Kruger National Park e sa le go ya tlongwa mengwageng ye le kgolo ya go feta miketiko wa Kruger National Park e tlo swara ka la masumpedi masumetharo gore go sasa ka skukuza gona go la Kruger National Park Tobela FM pele ga e le kulele tlhabiro ya bontšha e tla go tlisetša dipego tša ditiragalo ka botlalo ka mokibelo wa go sasa go thoma ka iri ya senyane mo mesong go fitha ka iri ya pele Kruger National Park e keteke ya mengwaga ye lekgolo bokgwa bja rena bokamoso bja rena ka lebelonyana magagešo ta ke le tsebišeng gore go tswa ka kua Escort e le go tikologo ye nngwe ya ka kua province ya KwaZulu-Natal dikgwebo tše mmalwa tša bafaladi di tlhasetšwe le go utswetswa mesong ya lekgono gomme maphodisa ba fao go bona gore dilo ga letswe tseleng le go feta tona ya kgoro ya merero ya selegae Dr. Leon Amos Scriber le kgone o etetse ka molwaneng wa Bait Bridge gore a ikgotsofatse gore na bašomedi ba kgoro ya gabo maloko a BMA le madira a tšhirelo tša ga mmogo le ba maphodisa a ditirelo tša maphodisa a rena Aforika Borwa ba šomašoma bjang ba šomana bjang le leemaemala ka molwaneng wo le gore na ga botse dibese le dilori tšeo di felago di kgona go tshela molwane wo ka dilo tšeo di sa nyakegego e ba kgona bjang se se tamorago ga gore banna ba bararo bagolegwe maabane ka morwalo wa diokobatši tša boleng bja dibilione e tee ya diranta go tswa ka provenceng ya provenceng ya north west go netetse gore moporesidente Cyril Ramaphosa yo a tla ba go a feleseditswe ke tona ya tsa bodulo ba tlhwe ba efa badudi mangwalo a tshupa bodulo goba tsona di-title deeds. Dinagakopano tsa lefase le kgono di gopola madira a tshireletso ao a bego a fela a romelwa moo go nyakega go thuso gore ba lamole dintlwa tseo go be le khutso lefaseng ka bophara ge dinaga tseo e le go maloko a United Nations ba gopola letšatši leno ba gopola ka mokgwao naga ye ileng ya dinaga tse di ileng tša romela madira a tsona gore ba ye olamola dintlwa madira a rena a tshireletso le kgono a kgobokanega kua Bloemfontein moo le bona ba gopolago bao ba robetšego ba be ba lwela naga ye bjale ka madira a tshireletso a Aforika Borwa go tswa ka Mpombela ka porofenseng ya Mpumalanga re kwele gore le kgone badudi ba ka tikologong yeo ya Mpombela ba beakantse megwanto phatlalatša ya go kgopela mmušo gore o buile molomo wa gore na bafaladi bao ba tletsego ka porofenseng ya Mpumalanga go tshwanetse go dirweng ka bona nkane ba sa bušetswe dinageng tša ga bo bona go sa le bjalo re kwele gape gore go tswa ka tsakane ka kua Ekurhuleni badudi bona ba lela ka taba ya go tlala ga bafaladi bao ba senago mangwalo a maleba a go ba ka mono nageng yeo ka mafelelose magagešo ba lapa la gabo moporesidente wa naga ya Zambia yo a tlhokofetšego a be a le ka mo nageng ya Aforika Borwa go tswa kgwetša kalafing ba sa emaema le dikgorotsheko tša Aforika Borwa gore Presidente Lungu a upie a bolokwe ka mono Aforika Borwa mola mmušo wa naga ya Zambia o re banna monna yo Edgar Lungu e be e le moporesidente wa naga a bušetše ka nageng ya Zambia a e a fiwe poloko ya sešate dilo di sepele ka tshwanela ka mokgwa di tshwanetse o sepela ka gona.

0: marapo gore le re botse ona ke difitse o le bone go di dira ditaba ke difitse o le bone go di go ga shedi nka le go potsa batheletse gore ka moshupulogo re lebeletse botlhokwa bya letjatsi la Afrika kuduna go ya bialo ge Afrika borwa e eme ka maoto mabapele dintwa kgatlhanong le bafalane go mme re be re boledišana le Saul Molobi le go se tsebise sengwe sa ditaba tsa Afrika re boledišana le ena o tlogile a re fa taba ka botlotlana kwa gona e foka e ya ka re leboga kudu re mo tsebisitse ka morago ga nakonyana e nnyane fela empa a kgona go subelela le rena moyeng ka labobedi mokgatlho wa Forum for South Africa o utlweleditse dingongorego tsa yona mabapi le pego ya tona ya dikgwebo botana Stella Ndabeni gomme go tsweletsa taba e pele re a boledišana le Tebogo Mashilumpane bjale ka ge e le moporesidente wa mokgatlho o wa Forum for South Africa ka laboraro re boeletse le professor Metsi Makgoba wa the University of Limpopo Tafelkop Campus gomme re lebeletse taba ya gorena bana poresidente re Maphosa a fe kgorotshekokgolo re lebeletse ge a be a file kgorotshekokgolo kore kgorokgolo ya tsheko mangwalo goba dingwalwa tsa go bontsha gore o nyaka o tswela pele go thibela karolwana ele ya bo masomesaesenyane e le ge e le ena a lwela gore tlabe ye e seke ya leba letlhakore le ena a sa nyakeng go ya go lona bonang maabane ka labone re a tlhatlhile botlhokwa bja go kgetha kudu re lebeletse baswa baswa ba rena ka mone Aforika Borwa ba na le mokgwa wa gore ge o iwa dikgethong ba dio kgetha gore ga re yo seye re be re boledišana le morena Simon Tubagale ditaba tseo di tlhalositse ka moka motheletsi bjale re nyaka gore le wena o bolelele re go direle dilo tse dintšhi mane go direle dilo tse dintšhi ke lebo tsa nnete mo bekeng ye tse dintšhi di gogile shedi maabanana maabane re bane re bone setapa sa ka kua Durban se be setlhopha se foka sela sa Nedbank kgatlhanong le setlhopha sa TS Galaxy bolokile batheletse ke nyaka gore ke teke kwe lena lamile nomoro ya lena ya mogala ke 086 000 2452 ke moka lebolele le rena re kona ga botse ke ditaba difitse o boneng di goga shedi tsa dira ditaba re bone le motlhatlhi wa setlhopha sa rena sa naga bafana bafana Bruce Hugo Bruce a kgetha setlhopha se e le goreng ebile o segetetse ka kua o se tsebisitse ka kua sefako magatlo e le go ka dikantorong tsa moporesidente gore poresidente a tsebonna ke bafe bao a yake kole poresidente a ba botsa bashimane ba le a re ke le tsebisa gore ge le ka tlhopha sefoka o tlo ba holiday ka mona Aforika Borwa batho ba bangwe ba letsa gore e ka ba metlae tabaela re dikwele ditaba tseo magageso ke nyaka re lebolele le rena ke nyaka go tlhoma ka o bula megala le sa tewa fase bageso ka baka la renakola ya bona e na le gore kitimiša matsatsi a dumela motheletsi reo amogela tlhobela a re lotse sorry re gona re ra lena monna ageso
1: mokone re ke tse ya Afrika mokone ela ya go celebrate tsatsi la Afrika
0: ya
1: ke bolela ka diambasata tse e se di tsenele letsatsi lena la Afrika mokone ba re shaetsa ka baka la goreng badudi ba bona ba tletse ka South Africa ga bana mangwalo so ba tšhaba nnete mokone
0: o ba tšhaba gore te ba butselaga batho sima ba tsetse ka mo ba tswile bjang ka ga bo bona malo nka ka so rutimetse ah sorry sorry o sala one o bona
1: ke e go
0: ah ke be ke gano wile
1: kona moko
0: bana ba le basadi ba ba tsetla o re ba tshaba gore re ba buisa rena bana nka le batho ba bole na o ba o tswa dinageng tsa bole na ba kitimela ka kene ba tshaba eng ga bo bona
1: ba tshaba dilwana tseo mokona ba na nnete ka gore re thoma o emelela re le badudi ba South Africa re botšha tsona ana tseo wa re xenophobia jale re re ga bae ba die dilo ka nnete ko nine tsa bona ba fe batho ba bona ditokelo ba service delivery ko nine tsa bo bona South Africa ya imelwa mokona mola imela ke badudi ba yona ba le tee ge re eta ka batho ba tswa ko nine tsa ko ntle re tlo kgona na
0: ya ke putso e kgolokgolo e nyakang ba etapele ba e arabe o sori ke leboile o boledišana le wena monna ageso
1: banki mokone
0: o tshetse thobela FM le go tla gatswa la Aforika Borwa ee ba re banna ee ka mokgwa o ditaba di beng ka ona re ba bantši kudu um ke kule president ebile ya bolela re re dimilione tse masometshela pedi fegelana sengwenyana mola um bjalo o ipitsa nna ka mokgwa o re leng ka gona na etse ke rena re feleletse na motheletso mongwe se odumela ra amogela thobela um mo ga gona motho motheletso somogo line 3
2: thobela mokone
0: a re lotsheng bute
2: lekae
0: re gona re nale e bane maragalala le kae na
2: tsana ra le na mo go nna ntse di go
0: re bona monnagesho
2: mo go ne o rata go mo ke bona ge le shedi ene ke ke le mele ke mapolisa le ma traffic ka bai wa ke ha nya le go ru ene e tshola le go di modi le mo go ne bile e dira le gore ba o tedi ba bangwe ba ne mo go tsentse no re ba di dirisa ka batho mo go ne ba tshoba ba di taxi patrol mo go ne Jesh, ntho tsa di dira mo go le di tsoa di phisa go tsabo tsoko tsoko tsoko and ba dira mo pele a ma pele ma tsasi go tla yore mo go di tax patrol. Ba se khotse di go di tsaba tsho mo go le.
0: O lukile tsaranyana ga nyane o se ka ba fast mo nageso. Ke tsaba re go be mo moyeng na go etile ke nya go kitimela ka kantoro ya khasho ya ditaba.

0: ke fa motlhano tsela ba buti e ba khumule ja ba bulele ka tsabai
1: o tata ba fe
0: ai tlo le dijwana
1: tata ba fe ya ba falade
0: ya ba falade
1: tabe ya ba falade ngombo jo wena ka bo wena o e bona bya
0: na o ya ka nna mgoni ke ba le hore ba tle ka mo ba sna mangwalo a ba boele morao
1: o
0: a re le bona
1: o
0: e ke nya ka ba nna le mangwalo mgoni ba dumela jo ba ka mafrika bona ba ba rena botlhata le bona
1: o na gana hore ba eta pele ba rena ba e bolela go kwagala tabe go ba e phopula go ba e fieletse
0: Mwetwa pilare na wula niti mwenye ya katuwa ya natuwa ya na ya ichaba mkononu wula niti.
1: Uya kukwila, alen kukwila mwena. Bada abaye buleleka utwana tabe ya ba falali, abaye buleleka utwana batuwa. Baba ngoba ishireleja, baba ngoba abaye bulele, baba ngoba kumuchi. Uchelete tobele ya FM alakuta kachola Afrika bura. Dumela mchelete na amoga la loe.
2: Masama ita kukorele kaa.
1: Rukwana rale na mruti evergreen.
2: Marema masama ide.
1: Are.
2: Ke se go go le se ke go khetsa ga bafana bafana ke ke go president a bitsa bona a ba bitsa ka maina
1: ya
2: pele so go ya bafana ba ba reme le go go America se ke ba lisa ka ke ya mathoma bona dewe ba le ba dira ka na go la spiritual chaba la la kora wa not le ga nna jo la ba o dira ka tsela mo hutule
1: murudinge le mbuje go ka lirwa eng gore ma Africa borwa ba le moge gore se tlhopa se se kgethilwego ke sa go emela naga a se sa ditlapo tse tsa rena tsa mo gae ka gore ba bangwe ke ko ba ngongorega hehe a se a bitse mamang tabe e risa kae
2: naga ya rise felo mašamai boka lebelela mohlatlhe o kgethile ba ba le kuba le go ya ka performance ya ditlapa
1: ya
2: a re no amogela re ba remetse le South Africa
1: ke lebogile kudu moruti ke lebogile kudu ka mogole lena le bonang ka gona o tlhetse thobela FM ge ba raloka mantsi beng a le gore le stopela sela sa Nico Rakwa ke kholofela gore ka moka tla ba re le ka morao ga bona ke papadi ya gone re ba itshurulile ba gone go bona gore nabe ba ka tla ba tswa jang ka baka la gore ba tla ba ba ya dipapadi ntse sona sa lefatshe ka le tla le sumetse ra raloka le stopa sa Mexico sela ngile ra raloka le sona mo Polokwane ka pita ka ba stadium papa di yaswe na sala fase simpiwe chabalala batanwe ngwe le radio bosa tele tse tsela FM re a buela lo wena mutheleti re tuba re tswela pele ka morao ga ba
3: Mshangabeso Family Assurance e buile gape irka 270 rand fela ka kgwedi o ngwe re sha batho ba le sume go mo wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa khwetsa go mo ya go nona le masheleng a go reka tsa go ja Re letse mo go 084-241-7612. Re mo rishitse le FSP. Nomoro ya rena ke 46076. Mshangabeso Family Assurance. Re gona go go thusa nakong e boima.
4: Ke big red sale ga OK Furniture. Ka diteketso tsa go sa phalwego go fitlhela ka di 7 tsa June. Khwetsa t-shirt 2-piece Chase Lounge Suite ka 5990 o seketsa 2009. Oba we college 43-inch Full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. O mo we khumana le back and fixed wall mount bracket ya boleng bya 199.99 mahala. Ke tseketso ya 1009. Big red sale. Ka lebenkeleng le online ga OK Furniture fela.
5: Sun City, are you there?
6: Ziyakhala mo Sun City. Ibuile gape. Itla uitshile ka festival ya Mswana no shika 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl.

0: botalo ka mokibelo wa no wala masome tharo go satsa go thoma ka iri ya senyane mo mesong go ya pele Kruger National Park e keteka mengwaga ye lekgolo bokgwa bja rena bokamoso bja rena re tswela pele makagešo re sa le kgwedi e ya bašometse ya fela kere ya fela
1: mo kgweding ya bašomi thobel fm e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo o theleditše tabakgolo mo thobel fm le dr moloko mašamaite
0: se se nkgatlha ko gore batheletsi ba rena ba lebelela ditaba ka mogodileng ka gona wa tseba ba bona nna se se gogileng šedi mo bekeng ye ke sefe ba se bolela ka mokgwa o bona ba se bolela a ke re dilo tse di gogile bošedi a se tse di gogile bošedi yaka leoleoleolaleola le o ratile leolaleolaleola ao o mongwe le mongwe le ka mokgwa ena a di boneng ka gona emake ke o mongwe šo motheletsi re o amogela dumela
2: dumelana
0: a re lotšhene eba molopa
2: ena
0: o lokile go bjale la thaba le tswele molopa nanga ka
2: rdoctorke
0: kwa kwa re wa kgaoa man
2: mokini ke kwele
0: molopa tswela pele ke kwa rena o reng alala molopa ke o kgopela gore o boye gape ke nyaka kwa ditaba tseo di bolelago nko e letse ka boswa o tlhome gape ka boswa monetho re ke ona o reng motheletse yao amogela dumela thobela re tsogile re kara lena thobela
3: wa bolalang ke yana ke yala
0: ke o amogela morena diala
3: nna kere tantšenše ke mo go nna ke taba tše pedi maraeno ba tsabetse ke kgotlhalantšha ya ntate malema le ba go swara banna ba go tile ba di-trucks mo bait bridge ke riwale malema ga a bolela ka mokgwa a re batho ba south africa ba dia bosai ge ba reka matswantle a senego mangwele a re batho ba south africa ba dia semorafi ntate moloko masamaite batho ba ba kuyantle ba se e kosa botlhoko malema ga a bolela ka mokgo ga nngwe le mo nageng ya rena komanyao peetlhang kore o le motsadi utsa kwa botlhoko gore ke na trux tsela ebekeile go ga ke bomaga a fa ke bana ba rena na re ake re le batswadi ka mokgo and go ba raka a se gore a ba raka rere ga ba o lokisata ba tla bona ba tla re ba tshwane dilokisa ba a boa
0: kore ka mantswe a mengwe gore ba be ka mo nageng go tsebega gore ke bona bo mang ba dula kae ba tshwere eng ba šoma go dira eng
3: keta nto e nyake gago maloba maloba batho ba ile Kruger National Park ile go thabiša batho le mogatse gago kolo e utswitse ba nyakiša ka tsheka ba kgotseile Mozambique ale gona ka mokgwa batho ba bona gore ga se baata ka go sala ba tlile ka gore bolaga
0: go lokele ke lekwele ntate diale ke lekwele ka mokgwa le e bonang ka gona e ra gore ba eta pele banna a re e boleleng re e bolele re e bolele le gore e tla re kgotsofatsa ka moka motheletsi ke o amogela dumela a re lotšhene re gona le kae
4: rona ke Trevor Thubagale
0: Trevor
4: dumela
0: re gona re lee Trevor
4: arona
0: ae buti
4: na ye yo maketang fela jo ba yare na o khona hala jwang motlhatsi a tlohele goalkeeper ya number 3 a tshe goalkeeper ya setlhopha sa ko morao gore o rare ka mokgwa performance a e sa bereka botse
0: thubagale mbotse ke sa tlofe a sa gale ke boletse gore banna setlhopha se se yang kwa ke setlhopha sa naga se o emela naga nkane kwa re lena le nyaka ditlhopha tsa lena
4: a se re nyaka ditlhopha tsa rena a ke bestedi kere ka mo chiefs nka ba a tsena a leteka re ba raloki ba bang ba chiefs ba ne le matepe kufu
0: o a tse Peterson
4: fela na ke re ba raloki ba bang ba chiefs ba raloki ba bangwe ba ne le matepe chiefs nka be se number 3 nka be e le number 2 ba number 1 ka go ya ka performance ya bona ya season
0: ee
4: mara game tse dintsi o ka di lebelela ba thusitse ke yona gold keeper ona e
0: o ya
4: ee di-game tse dintsi yanong ola ba mokorile 7 goals mara o sa sepetse
0: mare Ricardo
4: la bona re humaka tse tlhaka
0: ge a ka ra fitha ko kwa dithiba ka moka ba thiba le di-penalty a se le na le tobetha matsogo
4: nna o ya ka nna kokwala a ka se morekise o bua mme a reserva fela a ka se moralokise o ja bapirate a moralokise if e le gore maybe o latabe a kry-ile injury
0: e fela legatong la badudi ba Aforika Borwa ba re thileditse nna le wena gone ele ge re bolela o ka reng go setlhopha sa naga se se ileng se se togang se tlilo ba se ya ka kua yona ka kua Mexico ka kua
4: nna molatsa wa ka eno ba fere wa gore a ba e bora loka ba ikemišeditse ba se ka tswa mo legatong la mathomo kare dinako tse dintsi ka legatong la mathomo ba tswa ke yona problem gore a ba leke ba tsene mo legatong la bobedi go ba laboraro
0: a go kwela monna ga se ke a leboga ke a leboga ba rawa ba se ba tswa ka pelanyana ba gotelelenyana ba fitelelenyana kwa go dimunyana kwa go ka ba ka honana go na le gore ba tse ba tswe di sa tuo tuo fase o tlo re Mexico ka re betla na mile re ntshitse fomo
5: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjachin khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme wa mogela ditirelo tsa semolao go fitlha go 745,000 rands re akaretsa tsa selegae bosenyi le taba tsa mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretsa thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rands tsenela legono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dimeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
6: Sora uthupe go karolo ya gago ya 10 million rand go difoka tše tišeditšwego gape bona le bathupi ba senyane ba tlo thupa go 10,000 rand cash ka o tee reka oros ya 2 litre goba 5 litre goba 6 pack ya energy whatsapp snape sa setsweletša seo se rekilego le tipslip go 076-113-4116 padišano e fela ka di 15 August go mabaka le dipeelo
7: Hatatima lwana lentjula ga go lekwaga le mo go tsaba golo ka Dr. Moloko Mashamaite
0: o sa tsola pele nna le le magagesho ke nne tsa tsola pele ke butse batho nna ke di fitse ba bonang gore ha dinamile tsa go ga shedu e kgolo kulu kulu kulu mo ditabeng mo mafelo mo beke ka mo ka re be re tshwere go me ba mphetola batho ba modimo o mongwe shudu mela mo tsheletsa o amogela
8: Dr.
0: Arlo Chem mrena mekwa
8: le ga tsopa
0: re bona re le na mphile
8: ka misha o re
0: tsopa aha a wa uthele di jelene
8: a di tsita wa ye le o re top tharos ka tsaka ka ntsha le ma tshe ma ye le o re thoma tsha ba ya bolla ka yona le khone ba ma ka fa tsha ba fadi
0: eh
8: taba ye ba re le le le le gore ba re me kopu e bo tse ka di thole ga gona mokoko wa go fedisa matsiane matsiane ka mokana gona fedisa go goga sethole if you empower a woman you empower the whole nation basadi ga re tsebeng gore ga ne jale ke bommago ngwana ba swara thita ka bogaleng ka gare ga transport ka gare ga transportation re na le basadi ka gare ga maine basadi ba gona ba e kamele ka melete basadi ka ke di-minare ke di-chief person ka gare ga temo basadi ba gona ga basadi ba ka eta pele se se shetsego lebile taba yekgwe e tlatseditse tonagolo ya lemphopho ke mosadi go e ra gore re shota ka mopresident a mosadi go laetša re jwala ga jwala ka ntela ka tekatekanyo tsa mokana gona re a lekana ka baka la gore basadi ba swere maatla lebile a mange go feta le banna le ga e le gore o na le go ngwa mo e le gore re a lekana
0: go kwele mphele go kwele monna geso o be le mafelelo a beke ya mabotse wa rra
8: lwene go meibale toka
0: le bogile o tlhelete thobela fm ya le gotla gatshola Aforika Borwa nka se le lebale le nna batheletse ba o lengwalago nna ke di shelter moremi show a re taba ya palapala o bolela nnete batho ba leng ka kua palamenteng ba lwela setulo sa boporesidente ba nyaka o busa ba ipate ka sona presidente a fologe ke ngwala ke le mo ke le shelter moremi go tswa ga monyebodi o mongwe sho ke Aaron Kapela a re thobela Ja wudulo ka mono Afrika Borwa ke bona gore ya e namile ya namelela ga bjalo go bonagala bosenyi yo bontsi kudu yo bodirwago ke bona ba falali ka mona ge ya rena ka bakala re bosenyi ga ntshiana gore ke yana gana go na budira ke bo mam a re bile letsebo ya gore na batho ba utsweditswe batho ba bolailweng batho ba bolaya ke bo mam o motion ke butishang tshilwana a re thobela Dr. Mashamaite le o ratile ka o kekana ka mowe yeo e tsantseng shedi ke taba ya gore na o sale na o sa na le tshepo ya gore go vote ya ke taba ele re bolela maabane o sa na le tshepo ya gore na go vouta go ka tlisa diphetogo tsa nnete motseng wa geno na ke bolelago ka mantswe a mangwe o tloga a e bontšha ga botsebotse motheletso ke ke manna bana ke o tlo go kwa mathibidi ka kwa tshilwana re mo lebogile o tlheletse thobela FM ya lekgotla gatshwa la Aforika Borwa o mongwe se o Dr. Mashamaite nna malo ya ntšhira ditaba tsa di a ntšhira ke tsone nangkane di ntšhira bjela gona di ntšhirile le go feta ga ke sa tsela gore na bjale go thuba kae aga shame Mawilis Biskukuni o ngwadile mo gore thobela hashtag tabakgolo Dr. Mashamaite le o ratile nna seo ke bonago se tantse shedi ke setlhopha sa Bafana Bafana sa sebjana sa lefase go la a Mexico gape coach Hugo o na le kgethollo statistics di bontšha gore Peterson le Gross a ba fapane kgole kudu Peterson nkane a togetswe Tembinkosi Lodge yena o tsena kae ngwana a batho ka baka la gore a gona mo lenanong lela Shop Stewart Modiba le ena ngwadile a re kgotso Mokone nna ke bona moetapele wa Economic Freedom Fighters a tloga a bontšha go šireletša bafaladi ba kudu-kudu ba senago ditokomane ka moo ke swabile nko kudu go feta molomo o mo sho ke malesela ke kana lela dumelang ka gatsong Dr. Mashamaite le kgadi yaka nna yaka ke NPA ge ba tsositse molatola wa kgathano le rakgwebo o mogolo wa ka kua province ya KwaZulu-Natal Joe Ferrares Banyoni molato ebile a seja kgone le o lefela bail ya gagwe ya diranta tse dikete tse masomešupa o mošong ke Mzambia Zambezi Mzambia Zambezi a tameng ngaka Mashamaite le sese o ratile ke kana ka gashom mokone se se tlantse go shedi ke go bona setlhopha sa Orlando Pirates se tšea mogopo wa Betway Premiership ke re up the bucks the Buccaneers o mošo ke mogale kgwatlha a re kgotsong Dr. Mashamaite le o ratile ka mowe tse le tsantseng shedi ke go golegwa ga batho ba bararo bao ba bego ba leka go tshedišetša diokobatši ka mono Aforika Borwa ka molelwaneng wa Bade Bridge šutišang Oshman Mothala a re thobela Dr. Mashamaite le sese o ratile ka ke uwe mokone re beile tsebe monagetso gausi le abela re kgata ka mogole re abela ntse dimotso ka gona a se a bolele gore na ena o tlantse shedi ke efe o dio ba a theledite matshweni jo mane a re thobela Dr. Mashamaite le o ratile ka moo ba theletse ka kakaretso dumelang ke nna Johannes Mofamadi nna ke bona o kare se se gogile go shedi sa tlanya shedi ke taba ya motlalanaga ya go tsamaiša bafaladi gore banna re šiele naga ya gabo rena le tla re ge re lokisitse lata la kgona go boya le lena le lokisitse ditaba tsa lena ka fao ene le seo molepo le ena shoo ngwadile mo o re thobela Dr. Mashamaite le o ratile taba ya go ntlanya shedi ke ya moetapele wa Economic Freedom Fighters Julius Malema ya boya boya taba e ge a šireletša bafaladi bao ba o tlhoka dipampiri ka mo nageng ya rena a ke kgole gore Julius Malema o tloga ke kole tati le ngwaga gana kudu ka taba ya gore hei lokišang dipampiri tša lena le re mola le lokiša dipampiri le boe re bone ka baka la re gona bjale a re kgone go tse ba rena mangke ma ye ke ile ga ekwa a e bolela phatalata bjale sekala edi ya ka kakaretso mo o ka re motlho mongwe o tloano re ka moka a bona abat o buletse tabe e tetleng ke mothelete ya gore o nyaka batho ba be le mangwalo a maleba ba teka mo nageng saela sentswane le ena se ongwalela Dr. Mashamaite le gadi ya matebele ka mo o ratile ka mogashong ya go ntanya shedi nna ke ya molato wa go tloswa lenaneong la melato ka kgorontsheko ya ka kua delmas wata wa boya gape motšhotšhisi le ena a felela ja a sa ipona gati motho mongwe a ka ba tšhošeditswe case ya ba ya buswa ya apewa gape e gore e tlise pele ga kgoro ya tshe
9: aoban
0: o thele ke thobela FM le go tla ga tshwela Afrika borong ke no re ganyane ke bone ka mo
10: le ke le tjaji le a fa sebula
11: sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna a fa sebula ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema o pile
12: go mena o tla ba abolela ka mona o mo motse
13: o mona a ya pele ka dithuto wa di uma go ba le thuto wa ba le tlhologelo
12: go le nyalo laka Bishop Jonas Masu o tla ba ari lentšu ga le boe le morago
14: re bolela ka mantswe lenyalong lentswe a le boe go boa monwana
10: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela kaina botshelela mo go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: o lekile batheletse ke nagana gore ka ruma bjale gore ke nagana gore ka tla ra ruma lenaneo la rena re ke no ruma ka babedi ba ba ra ruma ga gešo re a leboga tswelang pele go theletsa mananeo a rena ge re tswa ka mo koto tsena lenaneo la e ba le nna mankoko baby o tla ba legaša go tswa ka kua Johannesburg gauti motse molola koma Auckland Park dikantsolo dikgolo tsa rena o ko motheletse šo re amogela motheletse dumela
15: Dr. Mashamaite le kgadi ya matebele tlhoele
0: a relo tše ntlo
15: nna le kae mokone
0: re gona semakaleng re ka ra lena bote
15: ee nna yo ntantsentšhedi ebile ntshwenya ke taba ya go namelela ga kelo ya tswala ka 25 basis points
0: ya
15: ya itlo re tshwenya kudu re le maaforika borwa bontši ba maaforika borwa re phela ka re ga dikoloto re phela ka dikoloto mokone ka ge re bona gore mašheleng a re a golang kgwedi ka kgwedi a tloga a lekane ebile ga a biege mo e leng gore motho o ka bieletša gore ke nyaka go fitlhelela sa gore le gore re tshepile tsona dikoloto jale ge lesokoto la gona le ya godimo e tlo tloga le re kweša botlhoko re le maaforika borwa
0: kudu ka baka la re kadimiša ya yona yo bana mola godimo ga diperesente je supa fekelana a ke tsore ke tlhano oba ke eng mo e le gore o tlo tshwanela ke o subeletša seata morabe a ke tsore na o tla ba o subeletša eng yeo e kgopetseng kae
15: ka gore santse re kgopela mo go bona bokoni ka gore re phela ka sela sa re ke kgopedisa go mokoni ke o patela o ratile ae o ratile a nameleditše e napile le mokoni le ena a nameleditše ke o tšhabela kae
0: banna we banna
15: etlo re tshwenya kudu mokoni dijo re tlo palela ke go rekela bana dijo re tlo palela ke go iša bana dikolong ga e le di-savings tsona re ya di tswalela
0: wa tseba keng nna le wena re baotledi a re netefatse gore a re no phula maeto a re sa tsebo nna a ya kae re ya kae re o diyang wa bona gore go tloga gona mo malebisa o eta polokwane o sa tsebo gore o tlo diyang e ke tshenyo e ka kampane
15: ee ke tshenyegolo le makhura a ile godimo bokodi e meato e le gore ke la go bapala ke la entertainment re lebjala ka thoko re tate tshabisa fela ka Christmas ga ile ga re angwaga re tlano lebelela mešomo fela mokodi
0: kudu ka baka la gore bothata bjo bo aparetse naga e ya rena ka nnete a se bothata bja Aforika borwa fela ka baka la ka mokgwa ntwa ya ka kua Iran le United States of America e tswelang pele ka gona ke lebogile le wena monna mminatlou e ba le mafelelo a beke a mabotse warra
15: Thobela
0: o theletse Thobela FM ya lekgotlagašwa la Aforika Borwa batheletse ra e gomela o ratile re lebogile ngwaneso ge o bona re kgona go etšeega mošupulo gore ra ba ra e fetiša mo o nameng o tsebo gore re šomile ngwaneso re na le kgolofelo ya gore tše dintšhi re tla di bona ka mošupologo wa beke e tago o tla ba o tsweledi ditaba tše dintšhintšintšintši gomme re tla ba tlišitša tšona ge re toga mo namehile re ketumela ka kantoro ya rena ya kgašo ya ditaba mphosa le gona ge a fetša o namehile o ja baten o efa mangoko baby batho ba gešo ba nna ke šomang le bona a ba fošetše baten ba efana gabotse e bona ka mokgwa o ke efa mpho ka gona

0: Mino ke Lethabo mo go ibaleng mana.
1: Hashtag Mino ke Lethabo.
2: Hashtag Mino ke Lethabo.
3: Hashtag Mino ke Lethabo.
0: Mankuku baby. Mushupulogo. Fitlhela botlhano.

0: a kena ko lefehlong ka fola ka rwala makgosi aka ka tseba gore ke ngwana mang ke tswa kae ke eme kae ke ya kae ka itumela gagolo ke fodile ke ka gong ka kgutlang mo setšhabeng ka shera le bona ka go fola haka gore le bona ba tle ba kgone go fola because ra kula kao fela ma re tlhogana ka di-word re ke di word ko ra kula kao fela re tlhogana ka di-word fela
1: taba e ya gago ya gore feletse o e ya lephetlhong e go sokoditse ga kakang
0: gagolo gagolo lephetlho a sethaka motho lephetlho ke mo o yang teng go ya go tswalwa botšha so ke tloetse makgakga aka ko lefetlhong ka tswalwa botšha go a tswalwa mokgolo go a tswalwa mophidisi
1: tokoza mokgolo ke nyaka gore re bolele ka bophelo ba gago ba gona jwale o sokotse ka mokgo bolelang ka gona wa latela badimo ba geno ba go bitsa waye wa ba phethela o
0: buile
1: bophelo bja gona bele bo bja
0: ntse ke sokola le gona nong wa itse go na le pine re binang ko lefetlhong ke re ndatandareka ndi re mwana wa nyanga bo

0: sebaka a le mphe boroko le rato la ngwanena ke lolo 1010 go lena ne ola ga go lamba mrato la ntshirogele wa amogelo ka ile ka mo ka bolgona re go thabela o kgetile se station di awara jetha tshepedi tshe ula tla gore tlabere le mmogo o se ke wa shutisha dial e filing ona e tlogele di tshona fao ya ye ke ntshirogele nna ke skumuzi batsa the market one ke ka fa re go me Kone machipa lena ona Kutui ai ai uta pariri
1: Rina kala botlhano
0: ye wena koni ya ke la botlhano ka nnete re goromeditse kolofane e la o tloga ka mosupolo go fitlhale lekgono chaching na lekgono poelano sa rile short left ga nyanenyana re tla kopana le ena gape ka mosupologo ka ntle le fao motsweletse wa lenaneo le e sa le ena ntate Aubrey ka baka la papadi ya kgwele maoto Constance ye e leng gona matshapeng a lekgono lenaneo le tla fela ka area
1: ka pila-pila
0: le tla fela ka pela-pela ya re tla fela ka pela-pela fela a gore ore re tla go sia le bodutune ore ka ye wa seng a se tabe e rekileng ra e dira ye ngwe tsebele ore ka gopotsa motsheletse wa rena ke gore thobela FM kgweding e ya June e tlabe swara mengwaga ye masome tshela-tshela 66 ya mengwaga e le gona ke rile ke tswa go lebeledišiša gore ke bo mang batho ba ba lekanago le thobela FM batsebalegi ba ba lekanago le thobela FM rena le batho omtse wa monno la ba re go ke Simon Cowell ke America has got talent ke yo mongwe wa di-judge fao wa baatlhodi go America has got talent le go tse dingwe gape diphadišano tja talente tja boopedi le go bina o ba gona Simon Cowell le ena o ba o swara mengwaga e masome tshela-tshela o lekana le thobela FM yo mongwe gape yo a lekanago le thobela FM ke Magic Johnson sebapadi sa kgale sa basketball o swara mengwaga ye masome tshela-tshela ngwago yo mongwe ke ma oh Tracy Ullman le ena ke rametlae o swara mengwaga ye masome tshela-tshela ngwaga o Bono yo mongwe wa baopedi ba go tuma e seng fela baopedi ba mmino wa rock wa go tuma fela yo mongwe wa batho ba ba dirang gore go be le phetogo le faseng ka baka la ditiro tsa gage o swara mengwaga ye masome tshela-tshela Jeremy Clarkson ge ba o le morati le molatedi wa tja difatanaga ke moka o tlatse gore Jeremy Clarkson ke mang Jason Alexander ba ba tseba go motshakola ba re go ke Seinfeld go papadi ya televišene ya metlae ya Seinfeld ke ke monna wa lefatla mo go ke mogwera wa Seinfeld ke le ena o swara mengwaga ye masome tshela-tshela ngwaga o wa 2026 ke batho ba go lekana le thobela FM ka ntle le fao tse dingwe tša tšebe le gore motlhomongwe ke ditiragalo tše botlhokwa historing ya lefase se sengwe sa tšeo leng re ka gopotsa sona ke gore tšatšing la lehono ka di 29 tša May 2005 Hamilton Naki o ba tlhokofala monna yo ke monna yo a tumilego ka go tsebe jalo ka yo a thušitšego Christian Barnard ngaka ya mathomo lefaseng ka bophara ya go jwalolla pelo ya motho o ba tlhokofala Hamilton Naki tšatšing la lehono monna yo o ba sa ka ithutela selo ka tša bongaka goba tša dihlare fela ya o tumile ka goba yo a thušitšego Christian Barnard ka go jwalolla pelo tše dingwe tša tšebe len gore mohlhomongwe e kano ba di le bohlokwa tšatšing la lehono kudu-kudu ba e bene gore ke ba latadi le barati ba histori 29 May 1500 ke tšatšile e leng gore Bartholomew Diaz ke monna wa mo Portuguese yo e bene gore e be le explorer ke batho ba le ba go tsamaya ba nyaka go tseba ka mafase a mangwe le gore go na le eng ka thukoela ga lewatle go na le eng ka thukoela ga thaba ke ena a tlileng a utulola se tšatšing la lehono re tseba go jalo ka Cape of Good Hope ge ba go be go kgonega gore Aforika Borwa e thupe bokoloniale ke naga ye nngwe e be ka ba Portugal gobane ke yona naga ya mathomo badudi ba yona ba tlileng ba tla ba tseba ka yona naga ye e lego borweng jwa Aforika ka ntle le fao tše dingwe tša tšebe le gore di botlhokwa bona ra tseba gore Aforika Borwa go na le selo ba re ke match and match match and match or match on match okay you know you fellow Ronaldo match che pedi fa Cambodia ke naga ye etse ba ga ditsego gore ga e sa nyaka ba baduri ba Africa ka nageng yeo. Cambodia e file ma Africa ka mo ka re sa lebelo re mo Africa wa go kae e file ma Africa ka mo ka go fitla kgweding ya di 31 ja May gore gore ka sontaga se reyang go sona e file go fitla ka yona ka lona le church le gore ka mo ka ba e bene gore ga se baduri ba Cambodia ba tsona geng tsa kantle a ke ba sepele fela gore le tu a re ke sele go direga eng Cambodia e dirile jwalo na Africa bora o reng yona go bolelwa kudu ka ga yona Cambodia shio le yona e dirile fela ka ntle fao a re go amogele e bile re go thabele go bile le rena go lena no la ntshirugela se ke tla go botsa go tsone gore mo na go sa fetse pele tla tla re lebella gore na e ka ba wena o reng e eme jwang lena ba e bene le to nya ka go tsiya karolo go wena o reng go bonolo se o tlhoka go se dira ge re fetse go tseba ga tsa tlhogopolo di tshano ya rena ke gore o re leletse go 0863002452 ke no mora rena na po engwa le fao e be gona gongwe kai kai 0863002452 kantle fa o re tlo gopela gore o thelele ka gare ga di DM tsa rena romele molaetsa ke Skhumbuzo Mbatha go Facebook Skhumbuzo Mbatha mola ya station e se e le thobela FM re rata ge re ba bantsi a re shalaneng morago a re beng le balatedi ba bantsi jwalo ka station thobela FM mushate
2: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala usave seo se ra gore o hwetša ditsheko tše kgolo ditsweletseng tša gago tša mmamoratwa dihloko tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši ecolete 10 kg ya white star super maize meal ka 89.99 le 2 kg ya sunlight hand washing powder ka 54.99 fela dintswele ka tše di hwetša go fihlela di 7 tša june 2026 o se tlele ke dintswele ka tšetše kaone kaone le tše dingwe tše dintši ga usave fela mo dijo tše bose di bitswa ganyenyana ka metlha
3: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: dikgantšhe ka moaparo wa Afrika dijo tša Afrika maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika mo thobela FM hashtag ke mo

Vamo irata kana kwe chayo na vamo vare siya chaiva no maganja ni siya chaiva no maganja ni black box. Ibicho fantasy ke ngwe tshe be lori dikile ba maragola party maragola mose bo ra go gagetse difetsa go raloka ke ya morago ra go kwa re go bapalla yona go lana o la gago la mamratwa la ntshiro gele ke nako ja re bo le channel wena re corona e ka ba maikutlo ga go ka tlhago poledishano e rena ya lgono e tla ba amafeng wena o reng bona hona le papano keng na gare ga magareng ga gore ba re poster go di social media batho ba tla botsa ba re se chabe go ka poster go di gokaganyo tsa leago tswelelo ya gago ge ba o atlega katlego ya gago o seke wa chaba go ka e poster go bana yeo e ka bontsha batho ba bangwe gore wa gonega ba re e ka bontsha batho ba bangwe gore wa gonega e ka ba tlotlheletse go batho ba bangwe ke mantšu a bere re tlhala re wa ka re o se ka chaba bolela ka dilo tseo di fitlheletsego di poster ge go gonega mola ka lehlakoreng le lengwe ba re o seke wa ikgogomoša go dikgokaganyo tsa leago moja sa gagwe wa iphitlha sebe le magetla go dikgokaganyo tsa leago ga botsotse ke kae mo go thomang magetla ke kae mo e le go tlhotlheletso ke kae mo re tla rego ge o dira se o bontšha magetla ge o dira se o bontšha tlhotlheletso a keng re bolele ka yona taba yeo e le la botlhano le kgono 086 000 2452 086 000 2456 ka ntle le fao o tshelela go DM ya rena go Skhumbuzombatha go Facebook Skhumbuzombatha go Facebook ba re go fetsa go reka sefatanaga se seswa tlhotlheletsa ba bangwe o ba bontshe gore go a kgonega le wena mang o kgonne go ka e fitlhelela le ena yo a le go gae a ka kgona go fitlhelela ge ba o rekile ntlo ntshwa ba bontshe o tsena o sega rebon o tsena ka gare ga yona gobane seo ke tlhotlheletso ya kwagala ya kwagala fela ke neng mo ebene gore ga e sa ba tlhotlheletso e ba selo se sengwe gobane o tla kwa batho ba re ee goreng o posta dilo tsa gago katlego ya gago gore social media o nyaka go gatelela batho ba bangwe go ba o nyaka go dira eng ke neng mo ebeng go tlhotlheletso ke neng fa e bago gatelela dumela ye koša e latelago ke a king monada a na le shandash I deserve better ke yone dišhago go ditlhagolo tsa ditaba

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e boikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona di Immaculate One re ka letela tša gore leloko la peleng la skema sa go thuša baithuti ka mašheleng sa NSFAS Advocate Tlou Ramashia o latofatša tona ya thuto ya godimo le tlhatlho Butimanamela ka go tshunya nko ga sepolotiki sephethong sa gagwe sa moragorago sa go tshwalalanya boto ya skema seo. Moetapele wa EFF Julius Malema o re o dumela gore conference ya ba letsogo la nngele e tla thuša go fetola seemo sa ditaba mo nonageng. Ka go le lengwe maphodisa a KwaZulu-Natal a re a atlegile go emišeng go hulwa ga mabenkele ka Escort. Tše le tše dingwe ka iri ya bohlano go thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Machipa Show o le tshwaretše tša dipapadi.
0: Dipapadi ka Connie Machipa, dikgwetše fa ke sa fiša.
2: Ke a leboga ditaba tša dipapadi ke tše e le tsona tša mafelelo motshetsi wa thobela FM ka baka la papadi ya magare ga setlhopha sa Afrika Borwa le Nicaragua. Ke bolela bja e le goreng ditlhopha ka bodi ga tsona di tshetse di fitlhile ka kwa lepatlelong la Orlando Amstel Arena go mpapadi ile o thoma ka iri ya botshelela. Morele ka gare wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Themba Zwane o dumelelane le setlhopha sa Mamelodi Sundowns gore ba ka no pšhafatsa kontraka ya gagwe go setlha se sa go feta sa 2025-2026 o ralokile dipapadi tše nne. Mohlahli wa Afrika Borwa Hugo Bruce o ile a botšišwa ga dikwa ka diphošišo ke boraditaba le bomaditaba gore ke ka baka la eng mabaka a dirile gore a akaretse yena Themba Zwane a fetola ka gore a gona sebapadi sa go raloka go tswana le Themba Zwane. Ke ka fa le gore o makareditše go setlhopha sa baroki ba 2026 ba ba ya go emela naga ya Afrika Borwa go diphašano tša sebjana sa lefase. Setlhopha sa gabo the Brazilians ba thulana le RB Leipzig mantšibong a le kgono ka iri ya seswai. Johan Bakayoko ke Monisa Dino wa setlhopha se o re moraloki mmogo Castelo o tloa a thupile pelo tša ma Afrika Borwa ka mokgo e le goreng o ba a tloa a ipsina le bona.
3: No, no, I think if someone won the heart of something, it's him. Because I think everyone loves him. The way he's just a nice guy. He loves dancing, he loves creating emotion with people.
4: He's talking about you?
3: No, about you. So yeah, actually, about this, it's more about him.
2: Re salagana mo dipapading tsa kgwele ya maoto bile re tswela pele gana fao re bona le gore ena Castillo o tloa a tlhalosa ka mogolo goreng ba tloa ba sure ka gona bjale ka baraloke ba setlhopha sa RB Leipzig.
5: Not yet, we did a lot of things. We learned a lot. We found a beautiful culture. And honestly, I enjoyed the trip. I don't want to leave. I enjoy every moment because I know it's almost done and I don't want to think about it.
2: Setlhopha sa Orlando Pirates ke sona sa mathomo go tswa kontinente ya Afrika go memiwa go raloka go tšea karolo dipapading tša 7-a-side ka kwanageng ya America letšatši la lekgono e tla re ka metsotso e metlhano go ya o iri ya botshelela ba raloka le setlhopha sa Furia gomme papadi ya bona ya mathomo ba reke setlhopha sa Rangers seo se ba fentšeng ka dino tše pedi go yete ba bua. Orlando Pirates ba fenya Atletico Madrid ka dino tše lesomete go lefela gomme e tla re letšatši la lekgono ba raloka le setlhopha sa Furia le kgala bobedi la mathomo setlhopha se ba fentše ka dino tše tharo go tše pedi. Re ya go ruma ditaba tše ka tša rugby United Rugby Championship dipapadi tša di-quarter final Bulls ba na le Mustal tšatši la go sasa papadi ile o thoma ka iri ya pele. Stormers ba na le Cardiff papadi ile o thoma ka seripagare go tšwa go iri ya boraro. Ruan Nel le Dan Duplessis ke baraloki ba le gore gane mo setlhopheng sa Stormers ba ile go raloka mmogo mo bogare ba lebala. Leicester ba na le Lions papadi ile o thoma ka iri ya senyane. Motshetsi wa thobela FM ka ge setse ke boletse gore ditlhopha di fitlhile ka kwa lepatlelong la Orlando Amstel Arena Bafana Bafana le naga ya Nicaragua. Bjale ke na le motsweletsi ge baraloki ba setlhopha sa Nicaragua ba tsena ka mola diphapošini tša boaparelo ba tsamaya le motho wa mme Sekhumbuzo bela re nyaka go botsa gore na motho wa mmeo o tsena ka mola phapošing ya boaparelo a dula le bone Ruba.
4: Kiss professional.
2: Hey, Ruba. Ba ya phapusi ne bona. Ba le tlele ba bitse ba re etane ka mona.
4: Tla go bo tsho re ke nagana eng.
2: Eh, o nagana eng skool.
4: Khonsa re batho ba kopana ka professional. Ka professional.
2: Ka professional. Ke rata lintshilela se professional.
4: A bona gore monna go ba mosadi. Ka fao ke ka fao wena e khone. Ibile wena o bolela ka gore re ba tsena ka dressing room. Ka wena wona ba neng jwala ka motho wa mosadi. O bona go ya bookelong wa yo bona gynecologist ya monna.
2: Kiri, ke hopola ke ya papishin ya bo ya parelo.
4: Yeah.
2: Ba re tlhoba mamle Sundowns. Le ba Jomo Cosmos. Ke sepela le bo the late Qebo Manyapelo. Ba jo sepela bo Godfrey Sapula. Ka kata ka gare fela ba jo sepela ba sepela. Eh, ke professional. Ba ri le ba re ei. A tswe. Ba re eh. O na le karata ke maditsa o tlori
4: motlong wa ka o ka no ba wa rila a tswe ke motho o se kushishe ga bo
2: o tswa tshile o kudu a kere ba tlhapetse nako go khona ba se ba tlhalosetse hore ge le bona motho a mme o mongwe a tsena le putshe o ne o mongwe ke maditaba o mongwe ke ngaka o mongwe ke physiotherapist ba dumeletse o gopela karata ona sa ga o gore o gopela karata o mosadi o rena o eng.
4: No, refitile fa hore hey come side ga tshwe fela ya bafana abadire ka goloka abare thabishe ba bontshe ba humutse ba ebe nore ba re bafana ke sehlopa sa o wahlafala go tshohle tseo dia go World Cup are bontsheng ka naga
2: e are tlhompedi ghetho wa motlatle sa rena ke go thega
4: ya
2: are
4: re tla bontsha bana ba Nicaragua. Thank you Connie
2: are
0: Di papa di ka khone majiba Thobela FM mo shato.

Kekho sha Yamzooks featuring Yani Emhlabeni. Kena yo ebe go ele moeng wa rena go moeng etlaka ge sho marriage ka wena. Ke ka tsela beno re fihla mafelong a lana o lunch rogele le hone go pele re lena no le ga le tshe di hour tshe tharo. Se ke ka bakala papa di ya go le maoto ya tswera magareng ga stopa sa rena sa naga le sa Nicaragua. Re tla bona re na ka ba ditla ralo ka jwang. Bafana re na le tshepo go lena. O fela re kopana gape be keng etla go ka mshupulo go tswa go rena ka moka ka mono le nang online tshirwelere. Peace, love and happiness, keep up and keep on. Iri ya botlhano ke nako ya ditabo mme ka morago fa re tlabe re tsena go lenaneo la tlhokwa la tsela. Se maebela o re tshwaretse tsona se mbiso a re ko re na ka ba di fetsogile ge di tla kae mo aoreng e.

0: Jambei ga Shoprite fela.
1: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Winter Warmer Special ga Fairplay Hardware Boards and Deco. Harvey Roof Tiles Burgundy, R114.90 ka itiye. Roll Up Garage Door ya Charcoal, R1549.90. 20 kg ya Gripsow Ceramic Tile Cement, R37.90. Le tse dingwe gape tse dintsi. Di special di felela ka di 26 ya June. Re gona ka Bogo Mokopane le Boakgomo Jane Fest kwa Mhlanga mogolo ka Shongwane. Ke Fairplay Hardware Boards and Deco. Finishing your home in style.
3: Tate ga le gotlhe ge re ruma go fitlha ga bjale ka ba le a kgotsofala ka fao letšatši la mathomo la conference le sepetšego ka gona le tše e leng gore le di boletše gona conferenceng ye.
4: Ya go fitlha fa gona anong dilo di tsamaya ga botse re kgotsofetse re itumeletse di interaction tse di leng gona le ka mo go tsamayang ka teng re bona o kare e tla kgona go tlisa di resolution tse di maleba tsa go leka go fetola maemo mo nageng.
3: Age leloko la committee khurutshamaga ba setšhaba ya party ya Azapo tate Meshack ga le gotlhe re lebogile nang kwa lena re re le ka moso
4: re a leboga.
5: Ke masome pedipedi metsotso re tswela kwa eneng e la botlhano motheletse re gatela pele ka tšhee tsa go nyamisa tsona ke tsa gore kgoro ya dinamelwa ka porobenseng ya Limpopo e netefaditse go tlhaga ga kotsi tseleng ya N1 dikilomitara tse 10 go tswa goreneng ya go lefele ya Nel Plaza. Kotsi ye e magareng ga sefatanaga sa mohuta wa Hyundai H1 le lori. Dipego di laetša gore batho ba bararo ba tlhokagetse goba ke re ba gobetse mola ba bangwe ba tlhokagetse. Kgwedi kwa ga botlalo ditaba tse re amogela mo mogaleng moleledi wa kgoro ya dinamelwa ka mono porobenseng ya Limpopo ke tate Matome Tau ya Tswala. Pagata o ya tsala ra letamiša le go lamogela go lenaneo la tlhoko la tsela thobela.
6: Re dumediseretsebaeredumediseletse ba tlhokala teno.
5: Age ditaba tsa go nyamiša ka nnete lena le diamogetse bjang le kgoro.
6: E netse re gotere le kgoro ya dinamela le poloka setšhaba gore go bile le kotsi ka difatanaga tse pedi mo tseng ya rona ya LP4 ya N1 e o tswa ka kwa mogopong le bile Polokwane ga mogopong le mokopane tollgate la ya ba e bitsang Nel Plaza mo le kotsi ya sefatana gona ka bo iri ya bobedi mamanthapameng a legolo mo e leng goreng ke truck e la ya go rwala matroko e thulane le kombi ba bitsa H1 e be e nameditse batho ba ka ba senyane ka mogare ka madimabe ba batlhano ba ile ba neela moya ba bane ke bone ba gobetseng wao o serious mo le gore ba ka ketare ba bakwa le badimogetse yaka ba bakitsemetse sepetele sa kgausi ka se ke bolela le wena tsela e sa tswaletse ka mo le ka mo ba tshwane ka kwa Polokwane o lebile ka kwa lefaseng la Tshwane re tla gopela gore o somise R101 mo lemokopane o sepela ka yona ka jalo fela bile o tlotswa ka mogopong o boya go R101 and gape o tswela ka kwa lefaseng la Gauteng o lebile ka keno Polokwane o tsena molamo mogopong o tla šomiša tselane la o tsena mogopong ya R101 o sepele ka yona o fela o itswa ka mokopane o ka tea sephetho sa gore o kana o tswela pele ka R101 wa leba Polokwane or wa boela to bitsela toll plaza wa tshwana wa N1 wa ya Polokwane.
5: Age e ka bala tseba gore kotsi ye e tlhotswe keng
6: se re se gona nonang dikagišišo di tla tswa ka morago mola ba ba nna le maloka o diša ba feditse mara se se gona nonang ka se sebaka e ka ba ebile ba be gore koloi e nyane ya H1 e ka be e ntse control ka ge e be e na le mathata a maotlwana mo pele so ya be e thulana le yona traka e ke bontšhang gore ke traka e be e tlwa e le ka ko lefaseng la Polokwane lebile ka kwa borwa and then ba koloi nyane ba tswa ka kwa lefaseng la borwa ba lebile ka keno ka tsela e lebile Polokwane ga re kgone go ntšhitše gona ba ka ba lebile kae ka gore thata ke gore ka re ke bontšhitše baba tlhano ba netse mo and then ba ba ifo ba tiri ke di go loya na tsena ja ja ja emergency a ona lo ba ka khono ka go re ka bolelisana le ena mo ke di wa ka gena lo ona mo pulogile di kotse ka ga di khobadi tse dinyane ke ne khono go bolela re o no bona re koloi e pelela e be sa tsamae ka mo go le sentse se pele ka ona ga re ke a shurogela mo shala mara ja lo re tsa tshwana ka ditlogo.
5: Ake ba ba hwe di tshego di khobalo ba semong sa mohutamang.
6: Mone shu se sa bona ke se se tshoba itjang bile ba ba ditemene tshega go go le magausi ke ra gore re le mo bo go le ba gausi tlo ba a modimo le mo khopong ka kwa na na strom gape le ka kopane e o pia re bona gore di e di tshwa dikoloi tshe ka bontsha na di tshwele di le tshe direction ya o le ba gona mo kopano ba polokwa.
5: Age motledi wa lori ena ka setse ba ka o kae
6: motledi wa lori o na le di khobadi tsa ga setse gore di tshoba tsa ga galo ke ena gona ke ga di botsitse si bonore ke ena go botsa gore o bo re regolo e tswela e lose tshe control o ligile ka mesho fela o re e foga mara gona o pala feletse re ba tshwenya ka ditlo.
5: A re ge ruma le lena molaetse wa lena go ba theletse go ba le ba otledi ka kakaretse kofe.
6: A ke re ba le re ba sa plana go tsa letlo ba tshe go kwa go duba tshe ka re ke mafelo a go di ba tshe go le fa nna Gauteng ba le le ka keno. Ba tse bo re tsela e sa tsoletswe ba sa le BC ka ka o tla tlina accident sine ba le ba forensic pathology a se gale ba fitlile ba tlo ya ba go ba le ba rena. So ga ba ba itlhaganetse ba a re one one ka gore ba ka tla ba tla ba ema sena mo re tlhare ge tsela e botsirang tšhapolelo ra re tsela e botsira boipiletse ko gore a re tsa maye ba re tshekeng gore na ditsela tsa rena dikoloi tse diema dilokane di lekantse go ka ba mo tseleng ya rena kudu dithae tsa rena gape le gore koloi yona ka bona ka bophara e lekanetse go ka ba mo tseleng eutlwa le mootledi wa tlo otlelang a be mo seemo sa maleba sa kgone go otlela re kgaowa le dire re otlela re otlele di tshwere di cellphone ka mo masogo gare tse dingwe tse dikang di-distraction mo tseleng ya rona ke yona taba tsa gore motho ore ke lebelela wao a feleletsa bile a lusa control nape a feleletsa a tholena le dikoloi e le goreng e jwelela ka pele ga gage.
5: A re moleledi wa kgorwa dinamelo wa ka provinceng ya Limpopo tate Matome Tau ya tswala re lebogile go boledišana le lena le ge di sa leboga.
6: Re lebogetse.
5: A ge re ba lebogile ga bjale motheletše ke nako ya go kwa gore mebaraka e tlhole e go ya ba ka sebopego sefeng shupe ke Matshitela.

0: Peke ra leboga ga bya le shiboma sha maitola tela ka dinthlagolo tsa continent ya Africa.
1: Ke leboga Peke le bone ba theletse madume re thoma ka Kenya. Maphodisa a re barutwana ba seswai ba botšišwa dipotšišo malebana le kgonono ya gore ba bile le seabe tiragalong ya go fiša hostele ya sekolo se sephagamego sa basetsana mo go tlhokagetšego barutwana ba lesometshela. Lekala la dinyakišišo le re le dumela gore bagononelwa ba ka thuša ka tshedimošo ya malebana le mollo wo o bile go gona ka sekolong sa Udumishi Girls Academy. Barutwana ba bangwe ba mmalwa ba gobetše tiragalong yeo gomme ba išitšwe boke. Ge re lebelela ka Congo, mokgatlho wa lefase wa maphelo ore seemo sa malebana le go phulega ga bolwetse bja Ebola se tšwela pele go gakala. Gabjale batho ba 960 ba fetetšwe ke bolwetse, mola ba 2023 ba tlhokagetše. Ka go le lengwe, Uganda e begile gore batho ba šupa ba fetetšwe ke Ebola go akaretšwa ba bararo bao ba kopanego le badudi ba DRC. Motho yo tee o tlhokagetše. Ditaba tša go ama Zambia dire, mmušo wa Zambia o boditše kgorotsheko ya boipobolo ka Bloemfontein gore o itshepetše molao wa Afrika Borwa le tumelelano yeo e bile go gona lelapa la moporesidente wa peleng wa Zambia Edgar Lungu. Tumelelano yeo e be e le ya go bušetša setopo sa Lungu nageng ya gabo gore a bolokwe tirelong ya semmušo. Ramolao wa mmušo wa Zambia Advocate Ben Stuop o re diporesidente ka moka tša naga di bolokwa dira Pencha Embassy Park ka Lusaka. La pala ga Lungu le nyaka gore kgorotsheko ya boipobolo e phaile ka thoko sepheto sa kgorotsheko golo ya Gauteng sa gore setopo sa Lungu se bušetšwe gae. Re ruma ka Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu o re melao ya gagwe ya go fetola seemo sa ikonomi e kaonafaditše naga le go tsošološa tshepo ya babieletši le ge badudi ba itemogela ditheko tša godimo go tloga mola a tsokamago setulo. Diphetogo tša Tinubu tšeo di akaretšago phedišo ya thekgo ya mašeleng a go reka makhura a difatanaga, motlhagase le phokotšo ya boleng bja tšhelete ya bosetšhaba yeo e bitšwago Naira di tlhotše mathata a mantši. Ke tšona tšeo dintlhakgolo tša Afrika. Ke a leboga.
2: Shibu re a go leboga motheletše ga bela sebaka ke sa gago šetše o rometše maikutlo a gago ka kgatišo ya lentšo ka boripana thobela
3: kgotsong setlhopha sa tla kwala tsela ka mokgašong a ke kwane le seo mokgatlho wa Mmas Thomaso o se bolelago ka mpompela orego badusi ba go ba le mangwalo ba tloge ga ba ba botse gore ba tlogele go rekiša mebileng mara ba se ka re ba tloge ka re ba neye mangwalo a maswanedi a go dula ka mo nageng ke bona ba e lahla mowe lileng ramabele sefumo sokodibe mabulane R37 road mošate
4: go tlong bagaši ba tlhokala tsela ka gašong aowa nna ke dumelelana le mokgatlho wa March and March ao e re bafaladi ba e leng gore ba na le mangwalo le bao ba senago le mangwalo ba bego ka mo nageng a ba boele morago ga bo bona more especially ba e leng gore ga ba na mabaka a go baka mogare ga naga o tlo rekiša mebileng a se selo se e leng gore se ka ba bia ka mo nageng ya borena a ba boele nageng tša bo bona ke a leboga nna ke moleke filmon mampa o tswa ka molepo wa mmamatsha
5: thobela ka moka setlhopho sa tlhoka la tsela ge le nna ke tlwa ke dumela le March and March ka se ba se bolela ka mola Mpumalanga le nna ke kwana le bone ke re le bao ba le mangwalo bao ba le dikgwebo a ba tsamaya ba tla fitlha ba bula dikgwebo kwa bo bona and ba kgone go fa ba borena ka mo space le bona kgone go ba le dikgwebo tša bona ka moke Alan Mabuja ke le ka mo ka tlhonselo section ga e moletse ga mo go tsadi tshabeng ke moshate.
6: Sa tlhoka ga tsela ke le tamisha wa le tamisha nke se ke mulisha. O tswa mo le tsa mphela ga yela ke le mo seo. A wa na ke re tlhopa se sa match and match. Ba dira posho ge ba koba ba ba le bangwalo. Mara ba ba o tlhoka mangwalo le nna ke re ke ema le bona ke re a wa bo se ka buja a u hai a maikuto ke a ka amanela yo le ka tlhokala tsela tango
7: go tsong pheki le bone magopa mogatlo wa March and March yone ona wa ilatla nna re nyaka go sepela bafaladi ba ile gore a ba ne mangwalo empa ba go ba le ba mangwalo bona a ba dula rena bothata le bona zafle godi ga mashan beneskit mshate
8: tlhobela ka tlhobela tsela tlhopha ka moka ka nnete re re nyamile kudu go kwa ka morago kotsi e shoroshoro e tlhaileng ka mo tseleng ya N1 re re tlhe batho ba seke ba driver ba enwa madila ga ba fane sebaka ba tlhokomela go latela melao ya tsela re re bao ba tlhokofetse mebaya bona re bala ka kgotso bao ba le dipetla re modimo o karaga ba ya letso le maatla ba kgona go fola matshene ka makgetlhe mmago re re mona batho mošate
0: o letlakala la Facebook Pierre Alfred Seanego o re kgotsong setlhopha ka moka sa tlhokola tsela nna ke re mogatlho wa March and March nke botlogele bafaladi bao ba nago le mangwe la maleba gore ba tswele pele ka dikgwebo tsa bona tsa mmileng ke Alfred Seanego gae ke Breda tora le khuleng ena re thobela setlhopha sa tlhokola tsela taba ye ya mpompela re a ikwa eupša a ba tlogele bao ba nago le ditokomane tsa maleba bao ba senago le ona a ba sepele o re gae ke ga mašašane mapeding kgopotso phala o re thobela bagaši ba tlhokola tsela le batheletše ke ema le mokgatlho wa March and March barekiši ba mebileng ga ba šutelele maAforika Borwa a ba hambe ke kgopotso phala sprints e korileno o re gae ke motlhaletse sekateng phuthimeso ena o re thobela setlhopha sa tlhokola tsela bafaladi bao ba tlhokago mangwe la maleba a ba tsamaye e fela le seke la lebala gore go na le maAforika Borwa ba go ba le mangwalo a maleba ka kontinenteng ya Aforika le bona ba tla ba koba ke the great miso o re o ka thembisa o re gae ke moletse le o kama
2: e mongwe sho yona motheeletse bone o re madume ka gašong le go ba theeletse taba ya go reka bafaladi e tlile gore tlholela go tlholana ka dulo pelo ka maAforika seo ke ka lebaka la baetapele ba rena ka go palelwa ke go laola bofaladi ke Ruben Maivelo o re o gae ke seriting Lawrence Toka o re thobela ka mošate ge e le bafaladi bao ba go swarawa ka diokobatši nke ba sefiwe beile ba tloga ba nyefola le go ntšha naga ya borena seriti oroka Steylop Breda Village Gilbert Masema le ena re thobela setlhopha sa tlhokola tsela ka mbombela ba thoma go e latlha go swanetse go sepele bafaladi bao ba senago mangwalo a maleba o ka setla boswane makomane motlhala o re thobela ke bona go le phoso gore March and March ba rakele bafaladi bao ba nago le mangwalo o ka phenya

0: papadi ye. Itse sho wena ke Dr. HOD Tsamago. Dula fase o ipsine ka papadi ye go thobele fefo. O shato go tsama le boithabiso.
1: Nete robialo motheletsi wa Thobela FM re tsena papadi matsapa menga le tjatjile le khono papadi. Ele ya segwera magareng ga tsepasa Afrika borwa bafana bafana. Ele ge ba tataisha ma Afrika borwa gore re ya dipapadi ntse tsena sa le fase. Bana mile ba thulana le nakarakwa. Naga ya go tswaka kwa bogareng jwa continent ya America. Ke jase ba ka se ke le dumedisa ke le mogela ba theletsi ba Thobela FM. Mo le ka ba go le gona mo mantjibong a le tshetsile le kono re tsena mo go papadi nye. Go mme ke re wena dula fase mo lepo go bona mo lepo bo ga ba re solela. Re tla re go rena e ka ba ile gore papadi e tla se pila ka se pego se feng. Go dire le bele tshe tlhopa sa bafana bafana gore e ka ba ile gore ka nnete le eto le budule na. Go ba motlo mongwe modukulogane o tla jana mana a pholwana. Ke ne me go botsa rena e ka ba ile gore ka passe se pane ka sepego se fe sa bafana bafana ka modino bana le ena ri kata kaze mo mra go bana le ena thaba matulodi ka jere sa bobedi ya bo masumpedi take ena ime okong ya masumpedi ne o le tuma khanya ga ba le tsomi se swa sa mkelo kabine mo gara ga le patlelo jere sa botlano ke ena talent mbatha ya ba le tsomi ne ke ena temba zwane ke ba le tsomi ti ya ba le tsomi taro ke ena spelle se thole ya masumpedi kana go ya kwa pele ka mogale se belebele. Ya bo sinyane ke yena Lyle Foster. Ya bo seswai ke yena Tshepa Moremi. Ka fa setlhopha se se pannego ka gona motheletsi wa Thobela FM. Go lebeletse go setlhopha sa Nakarakwa. Ka modinong bana le yena Pineta Castrillo. Lebeletse mo morago jersey ke ya bolesome sinyane yena Josel Martinez. Ya bolesome tlhano ke yena Sahid Moses. Ya botlhano ke yena Justin Cano. Ya boraro ke yena Alexander Zeledon. Go ya mo gare ga lepatlelo jersey ya bobedi ke yena Samuel Orozco. Ya bolesome nne ke yena Jason Coronel. Ya bolesome ke yena Jacob Montes. Ya bolesome tsela ke yena Rahim Cole. Go ya kwa pele ya boseswai ke yena Jonathan Mongada. Ya bosupa ke yena fao Louis Kashila. Ka fao ba pannego ka gona Louis Garcia. Ke ena feleletse go setlhopha sa go tlhatlhwa ke ena Juan Cruz Real. Monna wa go tswake kwa go la Argentina ke gona a fitlha mo setlhopheng se. Go leka go se bopa setlhopha se a setlhopha seo se kgonneng go fitlhela dipapadi tsa sejana sa lefase. O tsebotse ka kakaretso a seaka ba bona ba kgatha tema go dipapadi tsa sejana sa lefase ga e sale. Ba mo maemong a bolekgolo masome tharo tee go direnke tsa lefase mola e le gore Aforika Borwa ba mo maemong a masome a tshela. E ka ba e le gore ke setlhopha sa maleba gore e be sona se se tla fa go setlhopha sa Aforika Borwa boitshidololo go ya dipapading tsa jana sa lefase. Ke se motho a ipotsisa go sona gore na e ka ba e le gore ke sona setlhopha sa maleba se re karego se be sentse go ba se fa bafana bafana boitshidololo na ga ke noshe.
2: Dr. Hodi o sekulalena sehlogolo sa ditlhoo e ke kwa ga tshweni tšatši la lekgono bo e le goreng tlamehile ke o fa papadi e ke napile ke sekaseka re sepišana gabotse fela setlhopha se sa Nicaragua Dr. Hodi ke mo e le goreng ka ge setho tlhalositše se tswa bogare bja naga yela ya America mo e le gore botshi ba bona ba bolela naga ye ba bolela leleme lela la Spanish.
1: Malokwane o ile gore ke gare ke a lebella gore na ba re ke mang Malokwane wa ba tswa ba go ba mpha yena fa nka na make go botsa motheletsi wa Thobela FM gore e namile o Malokwane o rile bana ke kgale di bone motse bjalo gona a di bone naga re namile re tsena papading ya mantjibeng a le tšatši la lekgono go setlhopha seo se tsiba ga ditšhogo maloba e le baraloki ba masomepedi tshela ba ba tla ya go ba emela Afrika Borwa dipadišanong tša jana sa lefase tsena papading ga bjalo motheletši wa Thobela FM Matulodi e le yena a le mmakgoleng a e bušetša morago a e fa yena fao ime okong le yena wa etša o e bušetše kwa morago okong ba eketla ba etša ba e bja mo gare ga lepatlelo re tologa le yona ke yena fao talente mbatha a re o itule o iragale kwa pele ba itule ka tlhogo ba e buša kwa morago e buša ke yena fao Alexander Zeledon mo gare ga lepatlelo ba etša setlhopha sa bafana bafana mbatha ba etša kgole o iša ko thoko o e fa yena fao Samkelo Kabini Kabini ba e bušetša go yena mbatha mo gare ga lepatlelo wa eketla wa ikuka o ikukela go ya ka bodikela tšhetši ba lepatlelo kgoleo ba e kobola ka tlhogo ba entšhetša ka ntle e kobola ka tlhogo ba entšhetša ka ntle e le yena Josel Martinez tsebe le ena Said Moses re bone Afrika Borwa ra le patlela ba le ka go tla ka yona tšhetša go yona fom batta wa dikologa ka yona talente batta tlabela tšhetši ya lepatlelo wa etša efa kabine le nako ya thoko efa tshepa moremi moremi le ena o ya le yona mo gare ga lepatlelo wa etša kgole o efa sethole gause le ena go na le yena mpatta o nyako raga le gole nagela kua kgakala
2: ke mole gore go tlwaetse talenteng bata Dr. Hodi o tla mo gopola le ka setlhopheng sa Orlando Pirates ke mole gore o raga matanta a le morago mo kokotlong wa lebaga
1: e re ko go amogela Gabriel Mapia le wena go nkamogela ka mo go la podile go la Bakersfort mo nagešo ke re re mmogo mo papadinye teletši wa tebela FM papadi ye ke papadi ya go no tataiša sekepa sa Bafana Bafana se se tlatla go se namile se ya ka kua gola Pachuca ka kwa gola Mexico fa o se yang go kampa gona se lebeletse gore se tla e tukisetsa dipapadi tsa tsona sa lefase gola papading matelodi ke na le mokole wa eketla a itse a kgole fa ime o kong a ka le na wa tsheo tsheko tugo a itse wa fa na fa makanya o tla le na o le tsuma makanya ha le bela na kgolo o tla tsheka a itse wa fa na kabini kabini le na wa eketla wa le bela la a itse wa fa talent mpatsa wa ntse tsho na fa makanya makanya ka le o tola ngelo fa o kong le na o tla le ona ka mora ga botshelo ga re ga le patlelo ka mo ka re lunga ka pasa bona ba fana ba fana ka bidi ke la tsheba le patlelo wa fa matolori o ipitse ja maemo nga bona go na fa o kong le na wa tsheo tsheko tugo go makanya makanya le na wa eketla ko le wa tsa khole wa fitisha ba lore ya pala go kabene a tsentse lo di khole tshola kantle he tshola kantle ba re tatlela ka tlhapa sa bafana ba fa hele noto ba fana ba fana noto ni karakwa a tsa khole wa fa na fa makanya wa fa wa na fa mpatha wa haraka ba tsike na tamba tsane a haraka wa tshe fa matolori ka mora am tlo ga ra ga patelo ka re lenga tlhapa sa bona ba fa ime o kong le na wa tsa khole wa fa makanya wa tsa wisho go tsho ka re lenga tlhapa sa ni karakwa wa fa mangkhole ke na tshepa moremi moremi ba tsa ba ba tsentse lo tuwa gana wa tsa wa fa na fa o le tsho ka re lenga tlhapa sa gabo wa tsa wa na wa fa matolori ba tsene ka re lenga ni karakwa Gabriel la tshebala patela wa itse baby agara santa se ka lo tlhale ona me o kong wa ifa makanya go ya kwa thuko ya ka tlhabela tshebala patelo ka lo nyani karakwa wa itse ba ifa talent mpatha wa itse ka ra di kusu di kosa ga ga lo patelo go emena ime o kong wa itse u shaganya no ya ka dikela tshebala patelo wa ifa na fa matolori ba bu shetse go ena matolori go tsho ona sebelebele matolori le ena wa itse wa ebi a go mang o tlhale ena ime o kong tsela mothalo wa ka ga tshiko di kosa ga lo patelo o tsene ka lo nya tlhopa sa ni karakwa wa itse a go le wa ifa mpatha a gona tsela ta e fa mang ba itse khole o ife ime okong o komba mitse ba ra etle keno o ya kwa pele ba itse o ifa tamba zwane zwane ari wa tla le ona ba tsentsha lotho e ba tsentsha lotho ba ri ba itse fela ba itse gape ma Afrika borwa e ba tsentsha lotho gape ba intsha kwetseng ni karakwa e fela ba itse gape ke Afrika borwa ba e ketla ba le bella talent mpatha gore bana ke fa mang khole o ra etle keno ke tamba zwane zwane wa itse ka bodikela tshe ba le patlelo o e fa ka bogolo sebelebele sebelebele o ri isha go zwane ba itse ba fela ba itse gape ke ma Afrika ka borwa ba e bušetša go yena sebelebele le ena wa etšea ka sebele sebelebele wa etšea o efa matolodi matolodi wa e gapa ka leotho la go ja wa etšea o ebea ka pele ga center circle ka re long yane karakwa wa efa yena fa o makanya makanya na ena o a lebelela ore ke fa mankgwele ya ba le gore wa etšea e fa sethole troopers go yona fa o temba tswane tswane le ena o metša ka yona wa etšea o iša ko thoko maemo a bosupa ka bodikela tsatsi ba lepatlelo matolodi wa e tswalela monna o emiša loto o e fa tswane o ebušetša go matolodi le ena wa etšea a re ga lepatlelo kgwele eo o e fa sethole sephelele sethole ba le gore ba itse le ena ba iša ko thoko o makanya o efa ma tshepa moremi wa o metša o nya ba tshela tshepa moremi ba motšha ba mme fase maloko ane re kgona
2: ba motšhia ba mme fase Dr. Hodi mo e le goreng ke lefelo le e le goreng ke le e le gore le tloga le kotsi kudu-kudu ba tsentšhitse lotho go tswa ka morago ba motsene o tswa ka morago yena
1: ebele yena fa monkada a namile a tšea yena tshepa moremi a mokga ga mme a fase a mokga mme a fase mo kgoleng ke bona go eme sebelebele o eme le yena tshepa moremi a re bona gorena ke moatlo o ragalang kgole ka mogare ba diile le batho la banna ba babedi e le tshepa sa ne karakwa tshepa seo se tlišitše go re ka nogore bašimane ba mengwaga a ka fatshe ga masomepedi tharo ba re re a thoma fase re a seaga ka leswa ba re ba nyaka go thoma fase ba seage ka leswa ba isa ba gore ba kgorometsana ka mogare ga di-18 malokwane ore a e kgona emang pele malokwane ore emang pele
2: bona yena direse ya bosupa wa setlhopha sa nicaragua
1: ke ena louis gasia e wa kgorometsa miso o kgorometsa ime oko hai kuka tsapa moremi e godimo nya ka tlhogo malokwane le tshapala ora be kgole ya tsapasa ora be kgole ya tsapasa Nicaragua noto Africa borwa noto in Nicaragua motheletsi wa tsabela FM mapadi ka go tlologwa gona fa go stitchisa ga go sa mmamratwa go tsabela FM ke fa o re be go gona ga bjalo motheletsi wa tsabela FM
2: ka ga se tsholo le beletse Dr. Hodi go le ka mpholo re papadi e le ka gona ke bona go tlhopa se sa Nicaragua ga ba tsebe se tlhopa se sa bafana ba fana ka bakala gore ke la mathomo ba kopana di tlhopa dinaga tshetepedi ke mo ile gore ngwa khona go ba bona gore ba lebeletse ba fana ba fana ba tlisha papadi go bona
1: Nicaragua e botse botse ai ai monandanga
2: ke masogana manyane
1: ai lo ba monandanga ha re bona ba itse Nicaragua ba tlhale yona kena Jacob Mendez Mendez ba tsentsa lo tshoga na itshola ka ntle ba re ba tsa tlhola ka tsapa sa Nicaragua wa itse kgole o ifa na fa Said Moses uri ba ina fa tshanga mogare wa le bela na o tla fa tshaka Said Moses wa inya ka kwa pele ke mona kena Samuel Orozco ba ba ile ra mo fiona wa fa tshaka khausu le na ba bushetsa gona Moses le na kgole wa itse wa ifa Mendez Mendez wa itse wa bushetsa komrago wa ifa na fa kena Martinez wa le bela ga botlhabela tshe tshwela patlelo ba re batla le yona ya ba ile gore e be ile na fa Rahim Cole ba tsha ba ira gala kopele ba le yona kopele ke Nicaragua ba kitima ga yona kgolo ile na fa Moncada Moncada ma ema bushipa a botlhabela tshe tshwela patlelo Moncada ya ba le ro tsa ba tsentsa lo wa gana Moncada ke yana Moncada ba ra ra lo ke ga botse bana monna kabene ha ra lo ke yana fa Jonathan Moncada ga botse ha be kgole ya tlhopa sa Nicaragua ke bona ke ba bona o ka re jalo batho ba kutswa re ka sa wethua ba re re ka so re emetseng ke re na ba go tswa Nicaragua re fitlhile lefelo ba re ke Soweto do you know where Soweto is
2: Moncada o tloga a ba swaresa bothata wa bontshe gore ke lesogana le lennyane kudu-kudu-kudu mo e leng goreng banapile ba dirile phoso gona fale ke mo e leng gore tla bona gorena ba tla dirang ka gole ye setlhopha sa Nicaragua
1: ha re bona gore ba tla dirang ka ona kgole elena jenson kukelang kwa pele Johnson Coronel ba ntsha kotsing kwa mora e fela kgole wa e tlogela yena fa Rahim Cole gore ba itse ba ibe ka gare ga center circle kwa morago ba e ketla ka bodikela tšatši balopatlelo kgole ba e fa yena fa ke ena Orozco Orozco ya ba e le gore ba bojela ona ke ena tempaswane ka serete ka bokgware jwa go šišo wa etsa wa efa talente poto le ena wa efa ime oko o išaka botlhabela tšatši balopatlelo ba boa le yona karolong ya tlhopha sa bona bafare bafana ya ba e le gore ke ena fao kabine ba e bušetša go ena tshepa moremo efa kabine kabine le na khotso le na ona le talente mpatha patha le na wa ya kara setsa sekela wa e ketla wa lebella wa dikuluga o tla le yona ka bodikela tshe tshe patlelo o ya le yona kopele e bontshe le na imekong wa e tshe kgole we fa ma wa e tshe fa matuluri matuluri le na wa e ketla e be le frostla ke gona ke mmona mo papadi wa e tshe ba e fa tamba zwane sare le na wa e ketla u tshe kotuko we fa mang wa e ketla ba lebella ba u tshe jamra wonyana ga nyane ba e fa na fa o sithole wa e ketla wa lebella sithole siphele le sithole ha o file na gona le talente mpatha wa e tshe fa la gape wa efa imeo kong motelong a gara ga lepatlelo ka bodikela tšatši ba lepatlelo wa efa matolodi matolodi wa efetiša wa ena talente pata wa ntatšhe mothalo wa gara ga lepatlelo wa ena efa imeo kong wa o iša ka tlhabela tšatši ba lepatlelo ka mothalo a efa ena fa o makanya makanya le ena wa eketla wa e tšea kgole wa e tlogela go mang wa e bušetša moragonyana ga nnyane wa ena fa o kabine kabine le ena kgole wa e tšea wa e beaka ra santa sekela o na le ena imeo kong o kong le ena wa efa matolodi matolodi wa e thiba e ya godimo e fela o feleletša e tšere a e file talente dempata zwane wa mijora etlekeno wa itse wa ifa zwane khauselena kala go nyela wa itibala go ja wa ifitisha go yena sebelebele wa ifa talent dempata patala na wa ifa frostla frostla frostla lena wa lebella na go foster wa lebella na go tsaisha ka go na mpata patala na wa ikuka maemong a bolo somete ka botlhabela tshetswa le patlelo ke tshepa moremi wa itswala wa ibula wa itswala wa ibula ya mushia tshela ka ntle ba rebe goal kick
2: ya bušetšwe la ka ntlhe ke mo e le gore sekgwa sa fana bafana ke bo e le gore ba sa nyaka tsela ya gore ba ka pholeletša jwang le morago la Nicaragua ka gore masogana a ge ba ya pele ba ya pele ka moka ga bona ge ba boya ba itla go thiba ba boa ka moka ga bona masogana a naga ya Nicaragua
1: ba tlisitše setlhopha sa motho a ka re palogare ya mengwaga e ka bago ye masomepeditharo o mogolo o ne e le mengwaga e masomepeditlhano mo setlhopheng
2: o
1: monnyane o na le mengwaga e le sometshela o ka bona gore ba nyaka go se thoma fase setlhopha se ele ba se thoma ka rena banna and ba ka no re gakantšha tshwana le ka fa o phana maile go a re gakantšha
2: ba ga morogo a thepe
1: wa tsebake ai tsa ba ya romela khutleng se phasa ba fana ile khutle ya mathomo ya popadi ile ga ba rotla le yona le wika xi ba re ha be khutla go tswaka le bua ba tlabela tshe tshe le patlela tsa phasa ni karakwa ba isha le bua mo karolong ya pele ya popadi ba pere bo show fela go miss jersey ya bona ena le magetla a motho a kare navy blue mo magetleng gomme tlhapasa bafana ba pedi jersey tsa bona tsere ditlwaetsego tse serolwana le marokgwa matala morogo e godimo nyaka tlhogo ba tsentšha tlhogo ba ntšha kotsi bafana raga le kgola ya ka ntle ga di-18 ragala kua kgakala side moses ba rabe gol ke ricardo gos
2: e be le maitekelo a mabotse ka nnetse ka moses e no bale gore ga e kgwetša gabotse ka mokgwa e le goreng o iragile ka gona ka lotho la nnyele nka ba e kgweditše gabotse nka ba motlho mongwe re bolela tse dingwe ga jwana
1: noto aforika borwa noto nicaragua motseletši wa tebela fm nako o lebelela gorena re mo motsotsong wa bokae ga botsebotse mo labosang mo papadinnye nako a ka ke e bone mo motsotsong wa bolosometa karolo ke ya pele ya papadi motheletši wa tsebela fm a re boele papadi a etšea kgole e bafa yena fa o letho makanya akanya le ena wa etšea bobja ka gore a center cycle o na le emeo kong ga o file yena o na le ena tembazwane wa etšea wa retologa bosa ka bodikela tšetša lepatlela botse yena foster a etšea kgole wa e fetiša ka serete ke sebelebele wa etšea kgole ba tla efa yena fa o sebelebele wa gapeletšaba o šala fase malokwane gore papadi e botse ba tla boa le yona fela wa e lwela sebelebele wa etšea ba tsentšha maoto ba mo tšeela ona gape a etšea ba e bja kgaufinyana gore wa e fetiša yena fao said moses ya pala kgole e tšela ka ntle ba re betsa tlhela ka tlhopha sa nicaragua batho ba ba na le maina a mantši eke rena re no tlopo a re ka kgonang go abitša
2: ba ne le maina a mantši gare gone leina la mathomo le la bobedi le la gare
1: bana o tlo tlhaodia leina a na le temo batho ba ne maina ka mone
2: batho ba ne maina a mararo batho ba ene ke bo jacob montes ba ne maina a mangwa
1: a re bone batla le yona kena rahim call o ya le yona kwepe le rahim call ba botlhabela tšetsi ba lephatlhela gona tsela o karolong ya tlhopha sa bafana bafana ba etša bišetša moragonyana gannyane ba eketla ba lebelela le yena fa monkada ba etša ba iša kwa mora e tla ya gore a dino ke yena castrelo ba etša o e bja kgaufi le yena ba retologa ke yena fao justin cano le yena ba etša bja maemong a botlhano o efa yena fao ke yena zeledon alexander zeledon o tlatla le yona ba etša wa ikuka o ikukela ka bodikela tšetsi ba lephatlhelo o tla e swarana e fela ya mošia e tswela ka ntle o palela ke go fitlha go yona yena fao said moses ba rebe kgola fotswa ka gare ka matsago ke tlhopha sa bafana bafana o tla fotswa ka mogare ke yena fao thabang matolodi laleko ya tlhopha sa polokwane setse ka gopola gore yena fao thabang matolodi sa gopola ga ona ke papadi ya gago ya botshelela mao dipapading tše tša setlhopha sa naga papadi ya gago ya mathomo letšašing la 20 tsela june ngwageng wa 2020 ne ke ya gopola kgatlhano le mozambique ka mafelelo ke mmone mo papading ya segoere kgatlhanong le panama ke fao ke mmoneng gona ga re bone ka botlhabela tšatsi ba lephatlhelo ke yena fao kabine ba etša o efa temba zwane zwane gauso le yena o efa talente bata le yena gabotse ke mpatha ga bjalo go ba mfang yona wa retologa wa lebelelana kgole o tla ešhoka e be e le setholo wa mofile e ba etša ba bušetša kwa moragonyana ka ra santa sekela go yena emeo kong ba etša o efa yena fao e makanya ba etša ka o tuko efa kabine o ya ka mole ka mo wa e tshelatshela ke yena fao kabine o boela ka yona morago ka botlhabela tšatsi ba lephatlhelo ga se sole touchlan gagontšhe gausinyana le yena wa etša kgole efa sethole setho le yena o etšea efa talente bata wa ithibela go wena ime okong okong o ibišetša go wena mpatha ba ka mo karolong ya tlhopha sa nicaragua ba etša go ya kwa dietineng foster le yena o etšea o iša ko thoko ga re bone ba re batla le yona ba efa tshapa moremi maemo a bosomete ka botlhabela tšetsi ba lephatlelo o ibišetša moragonyana gannyane go wena fao kabine wa etšea efa tamba zwane tswane le yena o etšea o efa setole wa lebelela gausi le yena wa etšea o efa ime okong o mo gausi le center cycle ba etšea bešha ka bodikela tšetsi ba lephatlelo o ya kua pele gannyane touchlining go wena fao tshepa matolodi le yena wa lebelela thaba matolodi ba etšea kgole wa efa mao ba efa yena fao makanya makanya o tla le yona o iša ka botlhabela tšetsi ba lephatlelo o efa tshepa moremi le yena wa lebelela kalangyela o efa makanya gausi le yena wa lebelela ke yena fao makanya le yena wa etšea o iša go ya ka bodikela tšetsi ba lephatlelo o efa matolodi le yena wa etšea efa sebelebele maemo a bosupa o e fetiša o efa mang a tšea ba mmea fase malokwane ra e kgona le raloke gabotse go wena thabang matolodi le motšere la mme fase a be kgole ya tlhopha sa bafana ka bodikela tšetsi ba lephatlelo go lebale di-18 tša tlhopha sa nicaragua
2: basanyakanyaka tsela bafana bafana Dr. Hodi mo e le goreng bašimane ba ba bannyane ba Nicaragua
1: ga re bone sebelebele ka radiote sebelebele cross ya botse mothokae o gona wa go e feleletša ba ntšha kotsing yola go imeokong yena wa jefa matoledi matoledi wa go fetiša a e tswela ka ntle ge tshwanke o fitlhago sebelebele ka bodikeletše tswa lepatlelo ba rebe tatlhelo ka tlhopha sa Nicaragua
2: ke mo e le gore ba napile be santse motlho mongwe ba e kgoditse gabotse fela jalo e tlhokile motho wa go ka e feleletša go leela ya bafanafana nka be re bolela tse dingwe mpa fela ga jalo e sa le lefela go lefela metsotso ke e le goreng e lesomesupa e ka bašetse e sepitse mo papading ye e ka bana bafana bafana ba palelwa ke go pholeletša lemorago la Nicaragua goba go fitlha ga jalo ka mokgwa e le goreng ditaba di ka gona e sa le lefela go lefela
1: noto tlhopha sa aforika borwa noto Nicaragua a re bona ime okong ke na le makgole wa itseo ise ko morago e fa re katokos a bona le mo papading yaka jo tswa ya go nwa kofi o tla boa a itse wa efa sepelelesethole wa itse wa efa tembazwane wa itsekitla wa efa sethole ka mogare ga sentsa sekele o ise ka botlhabelatšetse ba lepotlelo gana ka mokarolong ya tlhopha sa bo ka morago motshelo wa gare ga lepatlelo go ena makganya lena wa itse wa efa kabini kabini wa itse wa efa tembazwane wantage wa itse wa efa sethole motshelo wa gare ga lepatlelo wa ichipa o ichipela go ya kwa pele tlhogo ko morago wa gana o tla buša ke ena Said Moses ka bodikeletšetse ba lepotlelo yo kopana fao le ena matoludi matoludi ena wa iketla o wa lebelela ga gona tsela bušetša morago nyana gannyane a itse wa efa talente pata pata wa itse ka pele ga senta sekele mogare ga lepatlelo o efa sepelelesethole tshole ka botlhabelatšetse ba lepatlelo e fa kabini a mofi yona ga botse ba tsantšha leoto e tswela ka ntle ba re a be kgole a fotswa ka gare ka matsogo ke setlhopha sa Nicaragua tla go pola naga e ya Nicaragua ke naga ye kgolo ka monabo ka fao e nabilego ka gona mola bogareng jwa America e fela ke naga e le gore go e na le batho ba bannyane batho ba gona ba no ba kgaotso le dimilione tse ka bago tse supa ka godimonyana ga dimilione tse supa o ka kgona go bona gore ke batho ba bannyane e fela bona ba na le naga e kgolo ijo ba e na le ba bannyane motlho mongwe ke fa re swantse ya gona re o nyaka ditenana a re bone ba tla le yona setlhopha sa bafana bafana ba etša ba ise ko thoko ba efa matoledi wa e kuka ka radi 18 ba tsentšhe tlhogo ba gona e boela go wena matoledi wa e le sa re itswele ka ntle a tla e kgona go e fotsa ka mogare ka matso
2: lesogana e lelela ga matuludi ke mo e le goreng o tlhoga kgona a go bontšha bogodi ba gagwe ona ka mokgwa e le goreng yuko bruce o tlhoga mokgethile a mo akareditše go setlhopha se e le gore se tlabe se le ba kua go mogopo wa lefase
1: talente bata ka bodikeletšhetse wa lephatlelo o efa sebelebele maemo a bosupa le ena o e fetisa o efa foster ba tsentšha leoto barawa a be gold cake ba rentšhitše ko wena justin cano barawa e be gold cake setlhopha sa Nicaragua go ba le dimilione tse supa tsa batho ka kwa go la Nicaragua ke naga ya boraro ya go ba le batho ba bantši e latela naga ya Guatemala tla gopola re ile raraloka le Guatemala ge re itukisetša dipapadi tša tsone sa lefatshe ka ketepedi lesome 2010
2: mola naga ya Afrika Borwa re swere batho ba go ka balelwa go dimilione tse masometshela pedi
1: o ka kgona go bona gore re na le batho ba bantši le nna bampadile gona fao ba mpala le nna Honduras ke nngwe ya dinaga tša go ba le batho ba bantši gona ka kua ke yona ya pele ya go ba le batho ba bantši mo bogareng jwa America re boele popadi re tla le yana ke yena ke mogala sebelebe wa iketla oa lebelela wa ea kgauso le ena o efa bata talente bata o ise ko thoko o efa yena fao kabine maemo a bolesometeng wa enyaka gore a etle ke eno ke ena fao tshepa moremo mofa yona setša morago nyana gannyana efa sethole tshole le ena o e beaka pele ga seta sekele mogare ga lepatlelo batla le yona emeo kong wa itšhipela kua pele maemo a bosupa o nyako efa matoludi kole etelele ya pana banna gape re swantse o ba re nositse dino tse tharo ma mo gane go dijwa nna ke ka re tla ba maduti re tla ba ra gore leeto a se la butswa o ka re leeto a se la butswa ke le bodule leeto ga botsebotse
2: leeto le tloga le bodule go ka
1: a ke bone o ka re a ke bone o ka re le bodule o ka re pitše e ka se be tenenene ya rena banna e re swantse ba re bontšha re a phadišana sebjana sa lefatshe a ketse motlhomo ba sa ba ruthetše a re boele phapading ka botlhabelatšetse ba lepotelo ba tsentšha tlhogo ke Nicaragua ya ba e le gore kgole ya go wena fao tsentšhitše tlhogo go wena mongara tšela ka ntle ba rebetatlhelo ka tlhopha sa ba rebetatlhelo ka tlhopha sa ebile ba re a e tloge e le mofatshe ka tlhopha sa Nicaragua ke bona ba efa ena fao Jacob Mondes gore be ena e tlošang kgole Jacob Mondes ke tla oa lebelela kgole ka botlhabelatšetse ya lepatlelo ka reng ya tlhopha sa bafana bafana dimitara tše ka bago tše masome a mabedi go ya mola di 18 tša ena fa o Ricardo Cos ke dimitara tše pedi fela go tswa mothale wa ka botlhabelatšetse ya lepatlelo ha re bona rena ba tla dirang ka yona kgolele setlhopha sa ke bona makgolele yena fa o sa hate Moses setlhopha sa Nicaragua wa e tlogelela yena fa o Jacob Mendes a ra ikokela kwa dietine tlhogo feta ka thoko ga dino
2: ke e le goreng tlhogo e feta ka thoko ga dino Dr Hody mo e le goreng wa kgona go bona gore le bona ba nyaka go itekanyana ba bone gore na motlho mongwe le morago la tlhopha sa bana farona bafana ba tloga ba eme ga botsena
1: botlhabela jetse wa lephatlhelo ga tlele yona tlhopha sa bafana bafa ga e ketla baja ba efa tamba zwane ba beaka ra santatsakele go wena talente bata wa ishaka bodikela jetse wa lephatlhelo kgole o efa thaba matolodi matolodi yena wa e ketla gaufi le yena gona le yena sebelebele a mofe yona ga botse o e kgaola mosela Said Moses wa e tea kgole le yena ba jele yona ba efa mang ba efa setholetholo o ishetsa go wena fa o ime okong o beaka ra santatsakele o efa makanya o lethu ka botlhabela jetse wa lephatlhelo wa e tea o efa kabine le yena wa e ketla wa lebelana kgolo o tla ishaka o ishetsa go wena fa o makanya o le tumakanya le na o tla le yona wa gapa wa nqanqa betsa ke yena fa o le tumakanya gore ba nna bulang ke le feng kgwele o na le ga botse ke papadi ya gago ya mathomo e go pula mo papa mo go tlapa sa bafana o le tumakanya na abe go ka kwa go la Philadelphia ke kwa le United States of America ha bona ba tla le yona ba le yona kopele ke papadi ya gago ya mathomo ha bona ba o me ba ba fa matuluri matuluri le na wa ketla wa lebelana wa tsa wa fa setole setole wa lebelana spelle setole le na wa tsa kgwele wa tsa u shoko go gona ime o kong le na o tla le yona ba le yona kwa pele gore ba nna ke fa mangwele gore a etle keno ke ena fa kabene a re bona o tla direng ka yona kgole kabene wa e tsaa fa o le tumakanya wa e tshipela kwa dietine ka radio 18 ba tsantse tlhogo sebelebele e godimo e sa nyaka ditlhogo ba le ka go intšha kotsing nnete ba dira bjalo ka botlhabela tshetse wa lepatelo tshepa moremi wa e tsaa kgole ka serete foster wa ebe ya gaufi le ena go kabene le ena wa e tsaa fa setole tsholo le ena wa e tsaa kgole wa e fa temba zwane tsone ke one touch wana fa foster wa e fa zwane tsone wa ba tshela ba tsantse lotho wa gana ke na tsone ba mmitse ko thuko ba ra etle ke ne kgoleo ke ena matolodi o mo fa yona maemo ya bosupa patolodi wa gapeletsa o nyako ya betha crosso o dira bjalo crosso e botse tlhago kwa morago ba tla ba anoša ka dinong tša bona ba dira khutlha mathomo ya bafana tlhopha sa Nicaragua Nicaragua Nakaragua ba ekile ke ye ka kwa banthaka Nakaragua Nicaragua Nicaragua kore Nakaragua
2: a bona gona e ba khutla ya mathomo ya setlhopha sa bafana bafana mo e le goreng re kgona go bona gore ka nnetse ba leka ka mokgwa ba ka gona re bone crosso mo e le goreng e tlhokile motho ke ya bobedi e le goreng re kgone go e bona molapapadi ya thomang a sa ka ba di o ragela gabotse ka gare ga di-18 tsa setlhopha sa Nicaragua
1: a re bona gorena khutle ba tla re ga bjang ka bora bodikela tsetse ba lephatlhelo ba ikuka e godimo fela ba ntšha kotsing kwa morago go bona a tsentšha tlhogo le ena fa Louis Garcia ba bodikela tsetse ba lephatlhelo ba ikitimela ke ena fa matelodi wa etsea kgole o ebe gare ga lephatlhelo o retologa ka yona wa lebelela ke ena fa o sethole wa etsea o efa temba zwane le ena gaufi le ena o efa ime okong le ena wa etsea o ishe ko thoko o ya ka botlhabela tsetse ya lephatlhelo o efa talente pata a kane o ragale kgole talente pata e ba mofasebaka wa ishe ko thoko a re bone wa gapeletsa ke ena foster wa etsea o ishe ko thoko o efa kabine ba re khutla bobedi
2: ke ba lo ganyane ba le ka go phuleletsa ke lebeletse motsamayo wena talente mbata kwa le gore go gona go dapile a tsiya dikgwele a dinieletsana le bona bolele foster mo le gore nge ba swanetse go ba napile ka nakwe re ba mtlhomongwe re bala nno ke pedi go ba go isha go tshetharo empa fela ga re ba ragele ka dipaleng bolele foster
1: a re bona rena tshepa moremi o tla re ga bjang khutle go tswa ka borwa botlhabela tšhetšhi ba lephatlhelo aisha borwa mo karolong ya pele ya papadi tholele yena fa Said Moses a yo wisha
2: koleka kua nageng ya Nicaragua ke mo e le gore ba re papadi e le gore e tlwaelegile koduke ya boxi
1: motlho mongwe a ka ba nyaka motšea ka motlhatlhoša ganako aaaa tlhatlhoša a re bone tshepa moremi ke ena a tlo ragelang khutlhe ka mogare o sa eme gore maloko a ne a motšhaele monwana gore ragela khutlhe ka mogare a re bone nnete o dira bjalo gore mona a etle khutlhe wa tla e kuka ka leotolang ele e godimo nyaka tlhogo ba ntšha kotsing kwa morago ba tla boa le yona boa le yona ke ena Shine Cole Rahim Cole o ya le yona kwa pele ba tsentšha loto ba motšhele yona tshepa moremi wa etsea ba raa kgona a se laralo ka Rahim Cole gabotse ba re a se laralo ka Rahim Cole gabotse wena monna o le tumakanya
2: ba sogana Nicaragua kua morago wa kgona go bona gore ka mokgwa e le goreng Aforika Borwa e raga dikgwele ka gona tse di telele ba kgona go di thiba ke ba ba telele ba di thula fela ka ditlhogo kua morago ba dintšha kotsi
1: wele papading e le noto Aforika Borwa noto Nicaragua he noto Aforika Borwa noto Nicaragua Josel Martinez ke na le mokole wa tshe ra gale kwa pele wa ka thabela tshe le patla lore fa lo ikasha tsentsha tlhogo ba bua le yona stole wa batsela wa tshe tshe kwa pele ba fa fosta ba tla tsoka le melo mremi tsela ba ra mo go bona ba gana ba tla bua le yona ile na fa monkara monkara ga gale patlelo wa tshe khule wa fa montez montez ba tsentsha lotu ba ba tshe lona Afrika borwa wa tshe khule wa fa sebelebele wa eketa o ya le yona kwa pele ya ba lore matuludi o ra etle ke no mfa yona ka bodikela tshe tshe patlelo ke na fa matuludi le yena o ya le yona kwa pele ga gona tsela bishetsa mra wa fa mo gara gala patelo tsole le na gausi le na bona fa le na tsamba zwane zwane wa itse kitla pele o aba nganya nya go ya le na kopile ka bodikela tshe tshe patelo ma ma botshupo fa se belebele le se belele le na hore ke aba nganya ba mo tshelo na go mrao ba gana aha o tla dira phosho go mrao e bontsha le na fa Alexander Seledon ba itse ba ira gala go mrao go yana fa kano kana ro ira gala pele ba itse ba itshola ka ntle ba re e betsa tlhono ka nna karakwa ni karakwa o tla fotsa ka magare ele gena fa Said Moses fela go bontsha motlatlwa gago a go ne le se a sa se kgotsofalelego wa bolela gore emang gabotse fela ke bona le yena ba mmušetša morago ba re monna o sa swalela go ema mo mothalong o ya mo o swanetše o swantse o ya mo o swanetše o tla fetša ka mogare Said Moses o e fetša ka tatlhela ena ka bodikaletse tsa phatlhelo o e fa le o igasia ba tsentšha leotho gona o šala fatshe malekwane o ra e kgona ralo ke gabotse gona fa le o igasia ebe kgole a tlhapasa nicaragua
2: a sa bonala gabotse yo wa gagashi a tla gopela gore o na le dipapadi tse lesome tse e le goreng o di ralokile gona ka fa tlhapheng sa yona nicaragua tsa sa bosetšhaba 10 caps
1: rwele papadi moteletši wa tabela fm e le noto aforika borwa noto nicaragua noto aforika borwa noto nicaragua awa wan ka lo tsena go e ka go noša gatlano le bonni ka rakwa wan hai magara gala patlelo monde so tsho ira gala ka tabela tshe jalo patlelo re bona ba le yona kwa pele ile yana fa o Rahim Cole Cole ba tsama raga fitse ka go di magadino hai le kile ka ntla ga di 18 Rahim Cole ba mo fatsela ya ba ile gore a le ka go raga le ka ntla ga di 18 e tsho le yona ka tabela tshe jalo patlelo ba le yona mo pele ga di 18 raga shotse ka lo thulangele ya fita ka go di mogadino re tla tshogana re maketse filofa re bona batata le yona tapasa Africa bro talent pata ha tshebe ka re setsa sekel e fa temba zwane tswane le yena o ya le yona kwa di etini wa tshe troopers ya botsa bona muremi re le ntini wa ra tsila ka go di mogadino
2: muremi le yena wa ba bontsha gore le nna le ka semphale ka ge le raga matanta le nna ke tla go galala
1: go gile le tanta go gile le tanta ba ile gore o tsita ka go di magadino
2: o tlhokile matlhase
1: ba eta ba e bone Pineda Castrillo already no what passe sa nakarakwa ni karakwa tele jwa tsebela fm kana le romela meletsa ke na le nako ya go e rula tla tla kwa pitsi o rulu o emetse tushe ga monagesho e ka no se be gona e ga nyatsa ma hai o kare tla pia tenene re se mo gae sa tlhare ya kgole tabela Dr. HOD re mmogo ke le ka moga mathabata mphaneng ke nna Samuel Mathabata Walter Tanke le wena moletša gago o fitlhile monagešo le wena gore bjalo o emetse tushege madala maseko le wena moletša gago o fitlhile tabela HOD re ipsina ka papadi nnete gona le nna ke ipsina ka fao ke le tlisetšago yona ka gona ke no ba ditsopolwa e ke gorena ge re fitlha phadišanong ya sebera sa lefase go tla ba go e jwang re no ba tsopolela a go jalona
2: re no ba kgantšhetša ga nnyane sa bafana ba se direga jalo gore ga ba ya ka 18-inch setlhopha sa yona nicaragua ba tshwanetse ba bapale dikgwele tša kgauswi e seng dikgwele tša ditelele ka baka la gore ba kgona go di thula ga bonolo ba dintšha ka karolong ya kotsi
1: ate tšhilane yena bošišanang tšhilane o re awa ke bona nnotse pedi tša bafana-bafana le lefela la nicaragua mangena le yona sho nelson mangena mongwe le jago kona o tsena go thobela Dr. HOD re mmogo ke le ka mo mogapeng ka 88.9 megahertz ke mo ntshwarang gona bona kwa mra wa tla tlosha pena tat castrello e le bra dino tlo pasa nikarakwa o tsentsa tlogo mo gara ga lopatlelo e ba re ba e busha go mondes ya pala go le ba itse tlo pasa ba fana ba fana e tsa ba e fame go mo maema botlano nena wa itse wa ifa ricardo cos kwa mra wa e ketla ke na fa ricardo cos ka mo di 18 inch ga bo e tsa u isha go ya kwa botlhabela tsa lopatlelo o e fa o le two kwa ga makhanya nena o tlela yona ke na makhanya o re ba na ri empele o lata mothalo wa gara ga lopatlelo o mo mothalo wa gara ga lopatlelo isha ka botlhabela tsa lopatlelo o e fa yena fa o ka kabini we fatsa pa moremi ba tsantsa lo tugo yana moremi malokwana re papadi be e tshole pele ka bakala re kgole isa rena le lena ma Afrika borwa ba e tshe kgole ba e fatala ndem patha patala yana o ya le yana kwa pele ya ba ile re a gona tsela matuludi uri ke tla go lamolela fela a mfeno e fatamba zwane zwane le ba wa bangaya wa e fatse pele pele o e fatala ndem patha ba tsantsa lo tuba gana ba tla e busha kgole eo fela o ba tshele ona ke ena fa zwane zwane wa ba tsela go thuko o e fa matuludi wa e kuka ka radio 18 ba e tiba ba gona aintsha kotsing nicaragua mogare a lephatlhelo kopana le yena ime okong okong le yena wa ešhia o efa makhanya o efa tshepa moremi moremi le yena wa eketla oa lebelela oa e gapa ka langele gaufi le yena o efa sepele setole tsole le yena a karaga oa e kuka ka radio 18 kgara ke ena fao matulodi ore ke raga yobona sebelebele ba tsantsha loto ba gana ko morago ba entsha kotsing said moses ba etša gape thopa sa bafana bafana ke ena fao themba tswane tsantsha loto go yena o swala lotu o ntšha kole botlhoko ba thulane ga botlhoko gape a re nyake dikgobalo go sa sa sefofane se a duma o tlatla o šhala
2: ka nnete doctor go dubolela nnete ga re nyake dikgobalo le ge e seng um ke mo e le gore ba tloga ba mo tsene ga botlhoko yena themba zwane o tloga a wetse fase fale ba e le gore wa bona gore tlhopha sa bafana bafana um ba tloga ba nyaka nno ba tloga ba nyaka nno ba re ba tla re nyatša kudu masogana
1: ba setse ba re nyaditse re a gana mo motsotsong one o re se ra tlha re neša nna ba setse ba re nyaditse ke go botse nnete tlhopha sa nicaragua nicaragua nyako o lebelela gore na re motsotsong wa boka re motsotso wa masometharo nne karelo ke ya pele ya papadi le lefela nicaragua lefela aforika borwa lefela aforika borwa lefela nicaragua ga re bana ba tla dirang ka one a kgole e le tlhopha sa aforika borwa mo kgoleng ke bona lyle foster a ena le yena tshepa moreme ke mo batla go etsa nno pele ga ga ba yo e khutsa karolong ya pele ya papadi ga re kgolefela re batla go etsa nno pele ga ge ba yo e khutsa

0: bona tsapa mo reme yo
1: ah
0: yo rulela
1: o iragetse pele go lela
0: o jo rulela wa tsiba
1: o no raga ka lotu la nyele e mo ene go reng ga se a le bantsha na le dipala tsa yona tsopa sa Nicaragua o ragetse godimo ga se a le bisha ga botse
0: ke no ba ke ke ke go botsa re se ka le bala re ke se tlhopa sa eng o palla ke gore Nicaragua ao na
1: karako
0: na karako ao tabo ao kolen Nicaragua na karako ha re bona ba tsentsha tlhogo ke yena fa email kong fela mo gare ga lephatlhe le wa itšhia ke ena Jacob Mondes Mondes o ya le yona kwa pele ba tsentsha lotho ba mo tšhela ona ga bonolo sebelebele o bua le yona ba tšha ba ragale kwa pele ba re ba efa Foster Foster o tla feta na ba tsentsha maoto ba gana kwa morago ba ra kgona ga le raloke Foster ga botse hebe kgole ya tlhopha sa Aforika Borwa
1: o tla go bona lesogana Jacob Mondes ko e le goreng ba tloga ba mo tseela dikgwele mo maotong ga banyeke go kwa selo kua morago bokabini ba tloga ba modišitše go modiša o re ke re gane ke re ka mo ka mo ba tloga ba modišitše
0: lefela la Aforika Borwa lefela la Nicaragua ba tlhele yona mo Aforika Borwa ke bona e le ke na fao makganya ba e tšea kgole ba iša ka bodikela tšhetšo lephatlhele o tlhele yona ke matelodi ba e tšea efa sebelebele wa lebelela kamogelo sebelebele o ebišetša go yena fao thaba matolodi matolodi gaufi le yena wa e tšea efa ime okong le ena wa e tšea efa makganya makganya o iša ka botlhabela tšhetšo lephatlhele wa efa yena fao kabini kabini le ena wa eketla ebišetša go yena makganya makganya le ena gore banna ke fa mangkgolo o tla etšhipela ka radi 18 ya nyaka tlhogo ba ra o raloke ga botse matolodi tulane le radino ba ra ra loke ga botse bile ke bona mene kana radino fela be kgole be go ile godimo a le ka go e swara ke bona re mo ra lokile bo shedi jo bo kalo ka no ba re ba ba lata kgwele e bile o bitsa batho sho pele re ba tsena ka mogare ga o bitsa batho sho pele re ba tsena ka mogare o ka reng ka papadi e eke
1: papadi e ke mo ile go reng e tloga ba ba masogana a anna ga ya Nicaragua ba tloga ba napile ba swere tlhopha sa Bafana Bafana kua morago kudu-kudu mo e leng goreng ba tloga ba napile ba sireletsa dikgole tsa bone o ka bona ga jalo ke mo e leng goreng a sa kwa go e ba le nno e e leng gore motlho mongwe re tloga re e bolela ga jalo ke mo e leng goreng setlhopha sa Bafana Bafana ba sa nyakana le go pholeletsa le morago la setlhopha se sa yona Nicaragua
0: Main mentor are Dr. Jody, my friend Kinalo and as always come rambeg. Mola ile re khushi Elias Musana le yana re ya lor dumela doctor. Unkusha bo se ka mo ga molepo di khupane dumela ka mo ga itle. Dr. HOD re ya fita ka no tshepedi go le fela o pika ke bona mathata le go le go ke go theledi je sonjo ba ke go theledi je ke le midrand mushumong ga ke makgodi ga ra mongwana number 2 Martin Mogetle matsemela re bi phatla dimela Dr. HOD ke go theledi je tshi ke le ka phasha skrala ba fara ba fana yo thopa papari ye sa fela go di le yana o rialo o re khotsong Dr. le Agnes re mmogo ke le ka maga ma shashone Mr. Chef Kutamo segodi o rialo thobela HOD re mmogo ke le ka mo Lushof ga ke Winnie Mandela ga kgoshima ke ke segodi Kutamo ye mola e le gore dibeila meeting dibeila le yena ka kua apela o rialo ore ke go theletse fela re shota ka bogobe jwa koko o ka re go ka sebe boso bogobe jwa koko nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn rena re boele papadi ngwe emele tshibile wa ikukela kwa pele ka strelo tsela motlo wa gara ga le patlela ba e kobola ga ditlogo yo la fa go ena le wi gashia ka tshe ba tsentsha lotho gana fela wa gana a gana go le bushetsa mara bonyana ga nyane ba e fa ena fa ke na monkara ba tshe ba e bushetsa kwa mra ba e keta Justin Kano Kano le na tla le yona o ya le yona kwa pele re bana bula nkele fem kole ba e tshe kgole o re fa ena fa Moses Said Moses ya ba lori ya pala e tshola kantle ba re betsa tla ka ke pasa bafana bafana ba e tshe ma tololi ba e fa tshe ba e kwa mra go e fa email call lena wa e fa Ricardo Gus Gus lena wa e tshe ga filena ba e fa spell stole lena wa e ketla wa lebelela bona go le o tla tsa ka ya ba ile gore kgole ba e tshe ba e fa ena fa a e tla le yona ele kabini kabini wa e gata kala ngele ga o filena gona le yena Themba Zwane wa e tswala boela ka yona setlhopheng sa gabo karolong ya setlhopha sa gabo wa e fa talente mbata bata le yena wa e ketla wa e fa Themba Zwane o metsa monna ka mmele wa e tshe wa e fitsa kgole wa e fa tsepa moremi ba tsentsha loto o shala fase ba ra e kgona a nra loke ga botse go wena tshepa moremi e be kgole ya setlhopha sa bafana bafana e le ka fao ba sepe

0: ya go ka gore motheletše wa thobela FM
1: sephephelo
0: sethole ebekere sephelele fa sephephelo sethole a re bone ba raga ka basa faramafarae fela ba etsime kwa morago wa kganakana kgoleo le yena fao Justin Martinez wa gare ga lepatlelo wa e fetisa Jacob Mondes ka botlhabela jetse ba lepatlelo Gasia Gasia ebale gore bao falepa wa feta ke yena fao Rahim Cole a mofi yona e fela o iša kwa pele a re ba iša kwa pele ya pala go le go wena fa Monkada ba tla boa le yona kwa morago o tla le yona ke yena fao Matolodi ore banna bulang ke lefengkgole wa etša o efa ma o efa yena fa kamogelo sebelebele o ebišetša go yena Matolodi Matolodi yena wa eketla wa etša gaufi le yena o na le talenteng batha batha le yena o sepela ka yona kgole wa etša o bja ka pele ga mothala wa gare ga lepatlelo kapasa Nicaragua, wana temba zwane ba mfana ka petau zwane wa etsikita ya lona ka botlhabela jetsa lepotlelo wa etsa wa efa na fa o makanya makanya u tshetsa wana zwane zwane wa etiba wa retologa wa lebella wa etsa gaufi lena wa efa tsapa moremi wa efa zwane zwane jalo thoma go e bopa e nqonqa betsa i tshetsa fa wana tsapa moremi ka langela efa tsala ndem batha wa etsa go tshoko maemo a bushupa wa efa ka mogolo tsimelebele ka re 18 wa etswalela munna wa feta wa etsa wa efa zwane wa efa ma wa efa na matuludi a gona tsela wa efa mbatha batha wa lebella o rutlexeka true pass o foster ya pala kwa morago ba tsentšha tlhogo ke ena fao Justin Connor kano ya ba e le gore e boela go yena ba ra e kgona jalo ke ga botse Aforika Borwa
1: meeletšano yone ke e botse ka setlhopheng sa Aforika
0: a re nyake meeletša nna le nyaka meeletšano ba tsieletše mpotšeng a re 086 000252 lenyaka neele a re boele papadi ya bale gore ba re batla le yona e tswela ka ntle ga bodikela jee o ka bona ba letša batseletse ba tobela o ka no bona pirimeko wa letša a re letswale la mosadi ka ko pirimeko a re no e re ke moswore ke mmotse ka tswale la mosadi ba letša nna ke ma nxabe ao ka botlhabela jetse wa lepatlelo ba tla tla le yona kgole e le yona fao Martinez aja ba e bušetše kwa mora ba eketla ba lebelela e le Justin Cano Cano wa tatla ga botse ke yena Martinez wa lebela wa ikukela go ya kwa pele tlabela jetse wa lepatlelo ya pala e tswela ka ntle ba re tatlhela ka topa sa bafana ba fa ya pala kgole go yena fao Rahim Cole ba e foša bafana ba fa ba tša ba efa yena fao ke yena makanya makanya le yena o eketla o lebelela gore ne kgole o tla iša kae a ko botse maaka ba letšaeke ke lebane le mogala wa panyapana ba e tšea kgole ba bjaka boraga sata sekele o tlatla le yona ime okong ba e tšea o efa ma o efa yena fao Matolodi Matolodi le yena wa eketla le yena wa e tšea o efa ma o efa ime okong o išako thoko bjaka botlhabela tšhetse wa lepatlelo ba eketla setopa sa Aforika Borwa ba e bušetša go yena fao o letho makanya makanya le yena wa e tšea orna lebela gore tla iša ka ba e bušetša go yona makanya go tšwa go yena fao Lyle Foster ka botlhabela tšhetse wa lepatlelo ba tla gapeletša kabine wa etša o efa tsepa moremi le yena wa etša o efa sethole sephelele sethole wa ikukela go ye kwa dietine ka re 18 ba tša sebelebele o wala fatshe malekwane ore penalty ha ba kga sebelebele ka mogare ga di18 malekwane a re penalty a se nyake le go kwaselo a re ke bone ke re ke molora a šupa moloreng a re tu tšeang
1: ke neeletšano e le goreng ke be ke bolela ka yona mo e le gore ba file le morago la setlhopha sa Nicaragua kgatelela go mo e le gore ba ile ba feleletša ba dirile phošo fela jalo re ke ge re bona malokwane napile a šupa fela moloreng
0: ke sebaka se sengwe sa setlhopha sa Aforika Borwa seo bakang go se šomiša e fela ga se ra lebelela gore re ka thopa papadi kgatlhanong le bo Nicaragua ka thago ya penalty ba epeletša Nicaragua a ba name ba dumela ga botse taba yeo ba epeletša ba dumele ga botse Nicaragua taba eo ba rae kgona go tloga mo Nicaragua ba tla ba ba yeo ralokala setlhopha se sengwe sa go ya dipapading tša sejana sa lefase setlhopha sa Paraguay ke mongwe ba epoditse gore a re ka se fenye setlhopha sa Aforika kgole ya maoto mo America re lebeletse nageng tša bo Brazil bo Argentina bona bo Mexico fa re tla ba gore ya gona gomme ba tlo go fetsa ba raloka le ke tse gore setlhopha sela se Jamaica ke sona setlhopha go se raloka le tlhopha sa Mexico ba na le tlhopha tše maatla tše ba itukišetšago dipartišano tše ka tsona rena o ka re šaletše morago mo tabeng ya go itukiša e fela malokwane o išupile moloreng bana ba ba be ba sa epela e tsa ra di no Castrillo o nwa metsi gore a kgone go tsena ka mogare ga dino ano le metsi Castrillo Themba Zwane ke yena a tshwereng kgwele ke yena yo ra gang penalty eo Themba Zwane o boledišana le ke bona a tshwere dikgang le yena Jonathan Moncada Jonathan Moncada balokwana gore e tswang ka gare ga di-18 e tswang ka gare ga di-18 ke malokwa re o bone jaana mohutone go kgoma motsoganyane a wela fase ba re penalty kwa dipadišanong tse tsana sa lefase re o bona jaana ke eke
1: kannete ke mo e le goreng ka mokgwa e le goreng o tloga a tsene ka gona se mo e le goreng re tla ba bolela motlhomo ka kgobadi e kgolo
0: batho ba epeletša ge Themba Zwane a je kgolo ya efa Lyle Foster ba epeletša ba re re be re nyaka kgolo e raga kwana Monna Zwane goreng o e fa Foster e fela Foster ke ena yo ragang tutšia ye uwe a lebane le yena Castrillo Themba Zwane ke ena a bego a tshwere kgole e ka moka nako e ka moka motho mongwe panka ya Aforika Borwa ba rile aowa e re re fe Foster gore a name a tla kgone go ba le mafolofolong le ge re ya pele e le ga ena le boitshepo a re bone rakno o dutse ka thokonyana Foster e padile ha uithibile ha ba tla le yone Rahim Cole ya le yone kwa pele maema bosupa Rahim Cole a ba e le gore wa gona tlabeletsetswe lepatelo ba mo kgobang mme fase e le kena fao makanya
1: e be ke sa bone go le ka mokgwa e le goreng
0: e bontšha e betile kota goba ba ithibile e fela re tla bona swantsho sa go nanya e diregile ka lebelo kudu e padile batho ba ipile e ditse gore goreng Themba Zwane se yena a ragang kgole o le e fa yena fao Foster
1: kua le ka nna ba e santse a bontšhitse gore ke mokaubere a tšee penalty ena Themba Zwane
0: ke mongwe e be se sepheto se sebe gore ka re Foster ke yena a tlo ba go a tsena gantšhi le dipapading tse re yang go tsona nke mongwe a ka nošanyana e ka mofa mafolofolo a tswela pele go noša dina fela ke tseo diregang mo papading ya kgole ya maoto a re bone Themba Zwane wa e tšea wa efa matolodi le ena wa e tšea wa efa setlhole gare ga lephatlhelo setlhole ka motlhalo wa gare ga lephatlhelo kgole wa e tšea wa efa makanya makanya o iše ka botlhabela tšhetse wa lephatlhelo wa e fitšha ka serete le ena fa o kabine a efa tshepa moremi moremi o išetša gona kabine kabine wa e ketla oa lebelela gore kgole o tla efa mang ya bala gore efa Themba Zwane hospital pass ba fela ba rialo a mofi yona ga botse e tšea ke ena makanya makanya wa e tšea wa efa sephelela setlhole sephephela setlhole le ena wa e tšea kgole o efa mang o efa talente mpata o išetša gona setlhole gaufi le ena gona le ena Themba Zwane wa e haraka ka langelela o ja o iša ko thoko ka tlhabela tsetsa lepatlalo tego tshepa moremi crosso ka radi 18 ba tsentšha tlhogo ko morago ba e ntšha kotseng wa e felesetša e le Samuel Oronko ya ba e le gore ba e tšea setlhole ba e tšea o iša ko thoko yo ola go matolodi matolodi wa tšea o efa ke ena fao sebelebele ba itima fela ba e lwela talente mpata o efa matolodi o efa mpata mpata o ya le yona kwa pele malokwane o letša phala katlo la mathomo malokwane o letša phala kgatlho la bobedi malokwane o letša phala kgatlho la boraro o re yang go ikhutša kalelo ya pele ya papa di betile kota kgolo yana fa o le Alfaster o ka re leeto la rena a se la butswa a o ka re a se la butswa
2: kere one distance ja monno 26 games 3 goals 2 assists
0: o no Foster
2: so we kare bara le go putse ngana go putse
0: a go ke re go re di thoi jar na sara di pana ga botse
2: a ma sara di pana
0: a be papa di ke ke a go tata e jere so ntse ba re bo 5 ga nyo le ngere tla no nje tlhano go le fe e ha ke maruto mo ka rolong ya pele ya papa re metheletse wa tsela FM go tlhapa sa bafana bafana e ke motsungo te pele ga re ya ditabeng re korna e ka ba ile gore o ka reng ka sen
1: ke papadi e le goreng setlhopha sa Nicaragua ge nka utswa ka le melela la seeng ke bo e le gore setlhopha se se bapala ye ba e bitsang gore ke low block be ba le kua morago ka moka ga bona ba paleditša setlhopha sa Aforika Borwa be ba kgona go raga dikgwele tša ditelele empa fela ka botelele ba bona ba kgona go dithula setlhopha sa yona Nicaragua mo e le goreng ga re a bona dino goba go fitlhela karolong ya pele ya papadi e fela fela mo ile gore re no bona maga a mabedi o shego a mararo bafana bafana ba ragela ka dipaleng tsa yona setlhopha sa Nicaragua re ka sepolele tse dintšhi kudu ka papadi e empa fela ke mo ile goreng setlhopha sa Nicaragua ba tloga ba napile ba kgonne go swara setlhopha sa bafana bafana
0: Kobe ya le motheletsi wa Tabela FM since beng gona ke gore e namile re ya go ikhutse ka dilong ya pele ya papadi e le lefela bafana bafana lefela Nicaragua di ikhutle bile tshepedi mo tlhopheng sa bafana bafana bile khutle e timo tlhopheng sa Nicaragua yemna a re ya go ikhutse e le noto bafana bafana noto Nicaragua ka botsa re kopana gape mo Karlonga ya bobedi ya papadi
3: Papadi ye, itlisho wena ke Dr. H.O.D. Tsamago. Dula fase, wipsine ka papadi ye, go thobele fema. Moshato wa tsebano wa itabisho.

0: Ba theletse ba rena ba mzansi ka mola se khutlong sa mmala o botala le rata le sorolwana go wile go manka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bosi ke yem tsamsa tswe le go kauna fatsang gotse ya dipotoro ja go tshasha borotho ke
1: itukisetse kaonafatso ya tatso yeo o bego sa nagane gore wa e tlhoka tatso ye mosa mokgwa o moswa
2: walala wasala baweni ba Reader's Choice Awards ka Best Hailing and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka moka tša digologo go tswa Polokwane ke semphete ko fite ko Record Deco gona bjale Record Deco e buile ka ditheko tša fasefase ka di-tiles rinabo tše dikutu tše di sa tšhabe bometsi toilets le bathroom set le mabone a kantong pepetla phatlho ye ka ditshweo ke CE Stem e ra gore e fitlhelela European Quality Standard o reka gatee wa ba o reketše ruri ga jale ka special se segolo sa walala wasala mo discount e fitha go 50% etla go Record Deco gona jalo o ditheko tšeo di sa gobotsego ke mafula a dipula Record Deco innovative designs stylish ideas affordable prices
3: Check the special jamarega ja E1 cash and carry. 12 by 200 mils Zoom juice assorted, $32.99. 166 heartbeat candy, $49.99. Grand part 38, $76.99. 3 kg ya peanuts and raisins top, $169.99. 48 iPop lollipop assorted, $33.99. 72 by 5 kg drink O pop, $41.99. Kita A1 cash and carry maregeng a. Kona Divinish Litubet Street Polokwane go lebana le A1 supermarket.
4: Mokgwatshumo wa mašole a mmele wa gago ke mogale wa mmele wa gago ge re nna le mokgwatshumo o o le o bokoa twantshano ya mmele ya koafala gomme wa sa kgona go lwantshana le malwetse le ditšhilafatsi tšeo di dirago gore re lwale mogale yo mongwe le yo mongwe o tlhoka mothuši dicapsule tša prosidin ke mothuši woo ka moka re na re mo tlhokago dicapsule tša prosidin ke di-antioxidant tše maatla tšeo di tlhametse go tloša mephelo e kotsi mo mebeleng ya rena dicapsule tša prosidin ke dimonyamarole tša ka gare ga mebele ya rena di monyago mephelo le ditwatši tšeo di ka dirago gore re lwale kudu leo fokola ea o ikhweletse dicapsule tša gago tša prosidin le kgono gomme o dire gore lapa la gago lotlhe e bele o le itekanetšego mang kapa mang a ka diriša prosidin baswa le batsofadi bakeng sa bana ba mengwaga ya ka tlase ye metlhano bula matlho bakeng sa prosidin junior yeo e hwetšagalago ka mokgwa wa jele e hwetšagala dikhemising ka moka go hwetša tshedimošo ye nngwe gape etela websaete ya rena mo go www.valueaddedlife.com goba o re hwetše mo Facebook gopola ge e sa re prosidin ga se prosidin
5: Super Save! Dear Kampana, Super Save Pulwani Beggars Water. 5 kg Meg Washing Powder, $139.99. 750 ml Meg Dishwash Liquid, $21.99. 500 g Sunlight Laundry, $17.99. 2 liter Set Skin Bubble Bath, $59.99. 450 g Ingram Scanfer Cream, $36.99. Pampers Nappies Jumbo Peg, $189.99. Till Felagadi, 30 May 2026. Super Save Pulwani Beggars Water. Your number one store.
6: Se ke stitch sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
7: Ma Afrika borwa history e a ipoeletša se se diragalago fa o tiragalo yeo o ka se tsogeng o e lebetše Afrika borwa e phenkgišana le Mexico ka la 10 June e ba le maitemogelo e kgantšhe e ba tlhatse ge papadi ya gopo wa lefase wa FIFA ya ngwaga wa 2026 e thagoga bogela pulo semmušo ya papadi ya mogopo wa lefase wa FIFA 2 mo go SABC 3 bošego ka iri ya senyane gape le mo go SABC Plus gomme o ipsine gape ka kgašo 2 ya dipapadi tše di radio stationeng tša SABC se ga se papadi fela ke tabagolo ke bontswerere ke nako ya rena re kao fela ke SABC fela mogaši wa semmušo wa mogopo wa lefase wa FIFA wa ngwaga wa 2020 tshela
8: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo
7: ke lekgala mathomothomo setlhopha sa german bundesliga rb leipzig ba tlhatlhana fa le bathopa sefoka ba premier soccer league mamelodi sundowns go red bull disky last number magomo a mafelelo a re kao fela Afrika borwa papadi ye e tla tšea karolo la botlhano le ka la masomepedi senyane lepatlelong la lucas moripe ka tshwane papadi e tla thago ka iri ya setswai mantšeboa ditekete di sa le gona go compute ticket
6: ikhantshe ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, malimi Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM hashtag ke mo Afrika.
9: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mmono ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ga o tsentšha kgopelo. O a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a Thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
10: Benkelela A1 go mokgwetse fresh Econo soft toilet paper jet 10 ka 1999 750 gram Cremora 45.99 400 gram A1 macaroni goba spaghetti 8.99 1 liter fusion juice assorted 8.99 55 gram jet tano ja Indomie noodles 1999 Huggies jumbo pack 124.99 re ya bula ka Sontaga sa 31 May. Download the app ya rena ya A1 online. A1 supermarket corner Divination Jupet Street mo Polokwane. Simply the best.
6: Papadi ye, itse sho wena ke Dr. HOD tsa mago. Dula fase o ipsine ka papadi ye go Thobela FM. O shato go tsama le tabisho.
11: Tsana Carlo Nyaweri ya papadi mo teletsi wa Thobela FM go bontsha go tla ba le dipetogo tse di ntshintshi ka mo ditlhopeng ka bobedi. A mo bafana bafana ba nyaka go dira dipetogo. Skamagala se belebele o tshola ka ntle go tsena Oswin Apolish. Como é que mano? Didi Angas Piti aqui. 10-11. Chambazo no Chile. Krem Reina Sile na Watsena. Ikram Reinas. Un chiche manga aquí. Tapelo Masekwele na shuki ya mwona. Tapelo Maseko Kamolo bwona ba dire dipeto go tsa bona. Re ka se ba tlokomela le bona re tloga ka nena. Le gore ba ntshitse manga ke tsebe. Ke seo se diregang papadi e namile e tswela pele motseletsi wa Thobela FM tsenngwe re tlano di bona e gare re ya ke ka gore ke a bona gore tse dingwe di re fetile ka thoko fela ke a bona go tsene Ronaldo Stewart Mo tlhopheng sa Nicaragua ke bona gape le Alejandro Rodriguez. Wela papadi nga re bona bafana bafana feta ka tuko hadi no. Elena Ikram Reina sa thomalo go thumasha mollo ditloga thomalo go thumasha mollo ditloga Ikram Reinas a se ka ba ka go bulela ke inye kina re moye mfelo mo. Oh, I'm not going to be able to get the money. tsantsha lotoga na fela wa elwela yo cheke na apolese wa icha kule apolese wa icha go tsoga ba icha ba fena fa makanya a shata ka nta tlhage tshi fela gona le ka botlhata tla re go tshetsile matolodi ga botlhabela tshetsi le potlela ba tlhale yona tsepa moremi wa le bana na go lotla shaka ba le yona kopele wa icha kule ba fa talent mpata patale na wa icha wa ficha gona moremi moremi matolodi wa micho ra etlekeno wa icha wa fena fa matolodi le na wa icha wa fitisha wa fitse tsha go mang ba boela ka ona mura go nyana ga nyane tsepa moremi a re bona ba tla dirang ka ona kule ya ba ile re ba chia ba fa talent mpata patale na o boela ka ona mura wa icha wa mo khause le na mo gara ga le potlelo wena fa ime okong le na wa icha wa fa makanya le na wa fa o sone o palace ka bodi ka le tshe ba le potlelo wa icha kgole ba fa na fa o kabine ya ba le re ba buche tsha mura go nyana ga nyane ba fa kabine gape ya le na ma ma bolso mete wa icha wa fa o re fa o sone o palace ba khala mosela ko mura wa ntse go tsen radino eki mai setarna la tlhage tshe fa fela a ke ke gore na o fika ka lebaka le o ka reng ka dipetogo tse tsa bafana bafana ba bongwe ke sa lebelela gore ke bomang ga botse a re bone ba tla le yona thopa tsa bafana bafana e fela kwa morago tsentšha loto wa gana ba itse ba e ragela kwa pele kano kwa morago ya ba le gore ime o kong o ithulela kwa morago o efa sipo china le ena o namile o tsene mo papading sipo china le ena ba dire dipetogo o tsene mo papading ya ba lerwa tla le yona e le tlhopha sa bafana bafana ke ena fa o se thole wa itse ya kgole e fa kabine kabine wa e fa o se one police o police ore ya kana kwa pele wa e tlhatlhamola mo maotong a gagwe ya ba le gore wa e kitimela wa e thiba yena fa ke ena makanya wa itse ya gaufi le ena wa e fa se thole le ena wa itse wa e fa mofokeng wa itse ya kgole wa e fa o se one o police wa e thiba kwa morago ra dino ka re ga dino ba e ntsha kotsing kwa morago ka re ga dino ya ba ile gore yo wala gona sethole sethole lena wa itshia wa e fisha go tsho go ba tla tla lena tsopa sa ba fana ba fana dikela tshe tshe le patelo ya botlhabela tshe tshe le patelo matuludi a gona tsela a o file yena wa itshia kgole wa ratologa mo gare ga le patelo wa e ketla ke na talente mbata wa e fitisha ga one touch wa na mufuke ba re wa raga Reyners ratologa le gore ke a raga ga botse ke na tsepela maseko ratologa le gore ke a raga ya ba ile re papa kgole ya pala ya pala ebe le na Reyners ya ke na Reyners ya ba le kgole ya pala e tla ba ile gore tla bua ka bona kwa mra re tuse nati re tuse nka fao nati le bone gore na molato a re na ke nka keno ka gore re latlhagetse ke mashatar na go tshoko le patlelong re tuseng re go na kwa batlana ma ba re tuse ka sepego sefe a gona se re se khwetse ha go ga gona se re switch ya go ba bangwe bana le ona ke a bona gore mo ke bana le ona ke re na re kgaogetseng le kang gore thusa ka ke ba bangwe ke a ba kwa gore bana le ona ke a kwa gore ka mola phalaphala re ke namile ke bia tsebe ke a bakwa e fela gona le ka bothata fa tla re kgwetsa tseleng re na re tswele pele motheletse wa tsebela FM goba motlhomong ke gomolae ke re thoma go ne o bolela ga re bona ba tla tla le yone mašata a go a kere ya laba e le gore ka bodikela tshetse wa lephatlelo wfa yona fa ke yena kabini wfa osenopolis mo gare ga lephatlelo ka re center cycle ga itsa wfa mphata bata gabotse sethole wa ikuka ka botlhabela tshetse wa lephatlelo wena matolodi ka lothola go ja o e bea gabotse wa itsa wfa talente mphata wa itsa le yena wa e fitisha wfa ma maseko ore ke a fet ba mme a fase malokono ra e kgona ralo ke ga botse go wena fa o thapelo maseko ga e be kgole ya tlhopha sa bafana bafana ya ba e le gore Justin Khan ore a kgona a e kgona ke moralokile ga botse a e kgona ke yena Justin Khan orao ke jo mo kgorometsa ga botse ka semolao mo kgorometsa ona ke gane ke mo kgoromeditse fela ga se ka mo kgorometa ka letsogo ebile legetla go legetla ga re bone osenopolis ke ena a leng mo kgoleng ga lebelena le kgole o tlaiša kae osenopolis tla ba re le gare re le ka go thušega motheletši wa tshebela FM tla re swarela ka seo go kgago ga mašata a rena le rena namile a re gakantšha osenopolis wa ikuka e godimong ya ka tlhogo e thaka letswe le radino wa gana kwa morago mo pele ga di-18 ya pala wena fa re lebogo le mofokeng ga entšha kotseng ba e ragela kwa pele wa e kitimela sepo chine ga o se le yena go na le ma go na le yona kabine ga mofe yona wa itšheka botlhabela tšatši ba lephatlelo gore ba boe le yona kwa morago ga re bona batla le yona ke yona fa o matolodi wa itšha wa e fitšha ka tashla ya ka botlhabela tšatši ba lephatlelo wa e fa tshepa moremo e fa matolodi matolodi le yena wa itšhea kgole wa e fa yena fa o makanya kanya lena wa tsha wa fitisha wa fa so ina police a police wa tswala la monna wa feta ya ba lorwa tsha go le ba go filena gona le talent empata but lena ra ga le gole sele go le le gore go wa ile sara no re fite ka thuko ga dino ebe goal kick Nicaragua le fela Africa borwa le fela Nicaragua le panta la bo captain ga bia le aperike na sepepelo sithole e bia le ka ga tshe ka ntle zone gomme tambazano tshe ka ntle ya ba ile gore dipetogo tsa Africa borwa ba gile go gore ba jwala gona ba thoma go bona gore tlopa se ke sona se re yang go shuma ka sona e fela ke sa busha ke re go ka re
12: Obrela nete Dr. Hodi ke mo re wa gona go bona gore Rainers Ingram ke wa le gore o rile go tsena ke mo le gore gonne go bona gore o gonne go gotsa di goba tshe tharo tshe le gore re gonne go di bona empa fela ga ba gona go di lahlela ka mogare le yena le sogana la a police ke le gore o tsene ka gona ka fa mo le gore le yena ke le gore o napile a gona go bona gore ka nete o tloga a bapala ga tse fela jwalo mo le go le thapelo maseko le yena re monikwe le goreng ba dirile diphetogo tsa stopa sa yona bafana bafana mo le goreng le yena mo captain Themba Zwane kwe le goreng o tshotse ka ntle o le gore o tla gopola gore Themba Zwane kwe le goreng o tloga anapile a tshere penalty anapile a ifa Lyle Foster ke mo le gore napile ba montshitse fale re bona go tsene re lebogile mofokeng mo ile gore nge mo captain ga jwalo ba file le panta la bo captain gona pile ba tsa setlhopha se karolong ya bobedi ya papadi sephephelo sethole tla gopola gore setlhopha se ke mo ile gore nge ke mathomo ke la mathomo ditloga dithulana dinaga tshepedi mo ile gore nge e sanoba lefela go lefela bo ile gore re tla borosa bona gore ra setlhopha se sa Nicaragua batla gona go pholeletsa le morago la bafana bafana ba no shanno ya bona ya pele kgatlhanong le bafana bafana na
11: Neto bea lo moteleji wa tsela FM ele le fela Africa borwa le fela Nicaragua jwa le ka ke le di tsa mashatar na re latlhegetse khutla ya pele mo karolong ya bedi ya popadi ar bona o suno police ka le bo tsela tsa jwa le patelo ka re di tine ba itse go tsing komra ha ba ka bola ka tlo go kwa mra go ile na fa mon kara ka bo di ga tsela tsa jwa le patelo ba itse Africa borwa ba ba mo gara ga le patelo yo wona fa o gana ka bene ka lo tulangela ga o file yena ba itse go le fa talent mbata ba itse ba ya ba le gore etse Mori atencha radino ba e fetse bogale sa ya ba lo re tsana mori atencha radino neter weche kgwebo back in business eki back in business
12: ya e bile ke bone talent emba thaka ga tumile ka go goga matanta shule ke mo le gore go ba le a wa mulikile yena Castrillo o isore ga bonola e kula jwalo ka rukola dintwa
11: go be ya le motheletsi wa tsabela FM re boela popari Castrillo komra o ka no tula go jawa tsha we regala kopela itsela mothalo wa gara ga le patlelo ba yemetse ka ditlogo komra go se thole bo etsentse tlogo yo wala go ya sone police ya bana re ba itse ba re ba fit Africa borwa na le kwano re be khule go fotsho ka gara ka matsogo ke se tlhopasa
13: Nicaragua ha be khule go fotsho ka gara ka matsogo se tlhopasa Nicaragua tamen Dr. Mechi wa leso Malesela make go theleditse a itsina ka papadi a le ka mo Rustenburg ga ke ga khuibi ga matlala a thaba ke a leboga ke re mo short a re boele papadi a re bona ka botlhale tsa tsela patlela Africa borwa ba e ja kgole ba e buchetse ka mora ga mothala gara ga pala patlela o ka rung ya tlhopa tsa bona ba e ba e fa makanya le tuma kanya le na wa e tshea ba e fa na fa o se na police ha o file na bona le mang a e ja kgole ba e fa sithole ba e fitisha go na fa mo fokeng ba mo tshela ona ga bonolo ba bua le yona ba tsantsa le ho Africa borwa mbata ba itse a khole ba e fa na fa mo fokeng ba e tshetsa mara ngwana na ba e fa o kong ka botlhabela tshetsi ba le patlelo ba e fa tema ke na fa ke yana ke na ke mangi ke tapelo maseko mo le bela ga botsi ke na tapelo maseko e wa tla bua le yona a re bone ke na matuludi o re tla le yona ba tsentsa le oto ba ra wa itshile kholeo a re itshile kholeo
12: ba re ke the blues and white
11: Arbana batlana ke le go bona di blues and white ya ba le gore Africa borwa bafana bafana nete mo motla gona wa ba pala go phula le mrago le ka radio 10 tsentshalo to mo fukeng ya ba le re fete ka tuko ga dino fete ka tuko ga dino a ba re wa fitisha ka loto
13: ele ga ikukile o suna polis ya ba lo re ya pala fitse ka tiko ga dino e tla ba goal kick Nicaragua
12: wa khona go bona gore ka nnete ke boele gore ba tloetse go raloka go tswa sepeng sela sa Orlando Pirates yena mofukeng le yena a shone a polis ne le jano ya bona
13: noto Africa borwa noto Nicaragua hey kuka keradino castrillo ragala kwa pele ya ba ile re tsantsa tlo go mo gare ga lepatlelo yana sepepelo tshole raloka tsa pasa Nicaragua re be tshimo fa se bontsha ile yana gasha bontsha ile le we gasha ke na re be tshimo fa se go me batla mo fa tshwa pe
12: go fitse nga jwa lo ke mo ile gore ndi sangangane e sale le fela go le fela ke mo ile gore mo tshopa sa Nicaragua o tshole pele go ga kantsha tshotlhopha sa Aforika Borwa ka ge ba leka go napile ba nyaka go phula khudumpe malebe re lebeletse tshotlhopha sa yona Aforika Borwa Nicaragua
13: tlhalosa e ke le tanta ke eng mongwe wa botsiša moore re tlhaletsetse gore na le tanta ke eng
12: le tanta go ya le ka mogolo o rena ke letseba ka gona ke kgwele e telele e le goreng o e
13: ra gore ke short
12: ke short
13: ya le tanta ke short
12: ke short ga ra di short
13: ya motho a be tile short ro be tile le tan
12: ke di ke di taba tsa talent mbata ke di lo tsa
13: lo tsa talent mbata ke lo tsa tabo mo kwena ma di kholikela mo kwena a dira ga talent mbata le na dira ga ke tsere di bitsa matanta le tanta ke kgole a mohuto o bia lo metele tshwa tsa la FM le fela Africa Borwa le fela Nicaragua fela Africa Borwa le fela Nicaragua go bona ra Africa Borwa ba paletse ke penalty era ke le go ke la faster we le gore go ka kwa ga gabo go la bengle ra lo ke fela di papadi tshe masun pele tshe masun pele tsela no tshe no tshe tharo fela thusa ga bedi ka kgona go bona gore a se a ba le setlha se se botse ka fosto pasa gabo ebile se feleleditsego se remile ke selepe sa magagane o itshepa bo gona le mo go yena ebile o tshwetse ka ntle ga re bone ba tlatla le yona ke yena sethole ga botse ke yena makganya ga e tsa wefa kabene kabene le yena o a lebelela gore na kgole o tlaise kae ka gara sentse sekelela wefa ime okong ga tsa wefa e fetisa le morago la Aforika Borwa go bontsha le kgwatlhile goba motlhomongwe a lena batlhotlhi bao ba le tlhotla go a ke tsebe ba tsentsha le otuka morago ba entšhetša ka ntle kgoleo e le tlhopha sa Nicaragua ba re e fotswe ka mogare e ntšhetše ke yena Jason Coronel ya ba le re yola gona ime okonga wa etšea wafa sepepelosthole le yena wa etšea kgole gaufi le yena go na le ma o na le yena fa o sethole ke ra makganya ba etšea o shoko o thoko ya ka bodikala tšhetse wa lephatlelo ba e fa o senapolis ga re o erela ko bapele ba etiba yo wala gona fa o sethole ba eketla oa lebelela gore ba nna ke fa mankgwele ka bodikala tšhetse wa lephatlelo o senapolis o e fa kabine kabine wa etšea o e fa talent tempata abuzike na farle bogle mufukeng ha o feel yena wifi me o kong le na o ishaka bo tlabela tshetswa le potlelo wifi yena fa o maseko tapela maseko ya kamala kamo ke yena fa o maseko a gona tsela ba mochela ona tsela wa elwela wa tusha ke yena fa matuludi o ra tlabete crosso ya mutsi ka ready 18 ba itiba kwa mrao ba gona ba ntsha kotseng ba iragala kwa pele ba iragala kwa pele e o ska makala di notice ego eke motho mongwe ba di boloketse nako a kotulo ke no
12: riyanga
13: ba fitlha pele ba kgapa a re gaoaniwa le re sa meragelong pele re sa tlhore fela pele
12: ga
13: re bone mofoke mopela di 18 a ba e le gore a itiba yo gola go mang mopela ga di 18 ba agana ena talente pata a ešhe ko tuko ba e bošetša go wena wa etšea kgole o e fa ma mofokeng le ena wa etšea o e fa imelkong o e fa mofokeng o tswalela o re šomiwa number o monna o a feta o polis ba tsentšha leoto yo gola o se thole ka botlhabela tšatši ba lepatlelo maemo a bosupa ba etšea ba e fa matuludi ga o file ena o na le ena fa maseko mopela di 18 orewa bae tima yaka motho go feleletša ba etša kotseng ba etša ba e fetiša ba e fitše kena cano a e fitše mo gare ga lepatlelo wa e buša ka tlhogo kabine yo ola go mang mofokeng wa etša ba efa mpata mo thoko ba etša ba efa kabine kabine wa e fetiša o sena polis wa e thiba ka langela la go ja wa e gapa mo pele ga di 18 wa e kuka ka re di 18 tsena mo diatlentšha castrillo
12: ya dusha Dr. Hodi wa bona ka mogobane le tsanang ka gona ebile ke sa tse gore ke tla re ke bolele gore ba neele tsana re ba se se tlhokegang fela ke dino wa le ka mokgwe le gore ke setse ke lebeletse papadi karolong ya bobedi ya papadi diphetogo tse e le gore di tlile ke mone gore wa kgona go bona gore Hugo Bruce ke ba e le gore motlho mongwe o ba lebeletse gore ke bona ba e le gore motlho mongwe a ka tla a thoma ka bona ge ba tla ba thulana le setlhopha sa Mexico.
13: Kabini ka bodikela tshetse wa lephatlhelo wa e fetisa a ba e bala ga botse le mo fokeng ba e bala kwa morago wa e tšea e le yena fa Oresco ka bodikela tshetse wa lephatlhelo go le ba e tšea ba e bušetse morago ba re ba e fa yena fa Kena Martinez ba tsentšha leotho ba motšhele ona ke Aforika Borwa ba e fa Setshole tshole le yena wa e tšea kgolo e fa mpata bata wa lebelela ka botlhabela tshetse wa lephatlhelo ba e bitša wa e tšea wa e fa Hokong ka rasenta sekele ba e bitša ka botlhabela tshetse wa lephatlhelo Matuludi ba e tšea o mo fa yona ka touchline ba e tšea wa e bušetša go yena fa Maseko Maseko le yena o tla le yona mo legare ga lephatlhelo wa e tšea wa e fa mpata o rarage oome a o natsela wa e fetisa a ba e bala ga botse ba e ntšha kotseng yo la go sephephetsetole tsole wa e tšea kgole wa e fa Sonepolis wa e fa Kabini ka ntle ga nyana ga di 18 maemo a bolesometi mo pele ga di 18 ba e fa Setshole one touch wana Maseko a botse yana fao lebogile Mofokeng wa e tšea fa Mpata Mpata wa o metša wa e fa Mofokeng mo pele ga di 18 Mofokeng wa e fetisa wa e fa Maseko Maseko re e fa Polis ba e thiba kwa morago ba gana ba e ntšha kotseng opala ba e tšha kotse ka botlhabela tsetse wa lephatlhelo gore ba etša ba eraga le kwa pele ba etša ba eraga le kwa pele Oresco ya bale gore morago gare lephatlhelo ya pala kgole go yona fao gasha ebale gore ba tla etšea kwa morago ba tla boa le yona sepo chaine ba etša go ya ka botlhabela tsetse wa lephatlhelo ba etša o e fa yena fao Matuludi Matuludi wa egapa wa enxanxabetša go tla le yona wa etša wa e fetiša wa e fa yena fao Maseko Maseko le yena wa etša wa e fa yena fao Matuludi Matuludi yena wa eketla boa lebelela wa e garaka ka leotho la goša ba etšea kgole e bušetša morago nyana gannyane wa e fa yena fao Imeokong le yena wa etšea kgole e fa Makanya wa etša wa fa yena fao Kabini Kabini o ithekgela go yena o Polis ga mo thekgele yona ga botse ba tsantšha lotho ba e ntšhetša ka ntle ga re ntšhetše ko yena mona seledona e be kgole go fotswa ka gare ka matshwago ke setlhopha sa Aforika Borwa ba tla fotswa ka mogare ka matshwago ke setlhopha sa Aforika Borwa e le noto Aforika Borwa noto Nicaragua kašia ka sa kgona go tswela pele ka papadi ke a mmona a ka sa kgona go tswela pele ka papadi kašia ke bona ba nyaka go dira diphetogo tse dingwe gape Aforika Borwa ke bona ba nyaka go tsentšha ka mogare sebisi
12: ke bona lesogana le la ga Ime Okone le tšhetši la lekgono a bapola papadi e tšhileng matshego Doctor Godi kua morago mo e le goreng o bapola papadi ya gagwe ya botlhano gona mo setlhopheng sa naga sa Bafana Bafana Ime Okone.
13: Dumela Jerry. Jerry ke wa ga moloto ka mola mabopane ka Pretoria 0190 ore ga re ka e fenye papadi e o rialo Jerry ka mongwe go rialo monagese ke tlabelaela kareng e nna re lebeletse dino a digo ke komelelo e kgolo ha ke komelelo e kgolo tlhopha sa Aforika Borwa se a leka e fela go ne bontšha o kare re ka thoma mo gae ra thoma go kitimiša go ka letswa re sa tloga mo gae ka mokgwa ditaba tse di beng ka gona o ka re leeto le se la butswang
12: diphetogo tse e le gore di tlile karolong ya bobedi ya papadi ke be e le goreng di tšere papadi e jaiša maemong a godimo kudu ke lebeletse setlhopha sa Bafana Bafana mo e le gore wa kgona go bona neeletšano ya bo yena Mofokeng le bo talente bata ke mo e le goreng go ne o shota fela dino go tlhoka fela dino go thopa papadi e o e fenya
13: ga re bone Sonepolis ke yena a tšeang kgole o e fa ma o e fa yena fa Kabini Kabini le yena wa e tšea o e fa Setshole wa e garaka wa e tšea kgole o e fa re lebogile Mofokeng o nyako ba ngaya ke Mofokeng ga o fe le yena o na le Mpata o e fa Mpata o e fa Setshole Setshole wa e bitša Sonepolis o mo fa yona o ya ganyana ka bodikela tšetse ba lephatlhelo wa e tšhipela ka radio 18 ya ba e le gore ya pala kgole ba e šireletša gore e tšwele ka ntle
12: setlhopha se sa Nicaragua kua morago ba tloga ba thibile go thiba ba ka morago ka moka ga bona a se gore karolong ya bobedi ya papadi re ba re šetse re bone motlho mongwe ba ragela ka dipaleng tša Bafana Bafana a sa ka re bona lekgole ye tee mo e le goreng batlhaba dino ba bona bo George Garcia mo e le goreng a ba sa kgona go bonagala ga botse ka ge ba dutse kua morago ba thibile go thiba ke lebota la Jericho e sa le lefela go lefela di sa ngangane tse
13: o rialo nnepolo mafalo rao ke o pala ke ditlhopha ka go swana le bo Nicaragua ruri re tla boa botse World Cup ke a nyatsa man ke ka mo mmakotsi kotipong kgoneng ya ga Mantet a re bone ba dira diphetogo tse dintšintši a jalo gona re ka sa bona Kabini o tswile sebise o tla battle yana o a tswa
12: le yena wa tsena
13: le cross
12: ebile sebisi ba moamogetsa lepanta la bocaptain
13: le adams ke mmona o a tsena
12: lepanta le le a thetha doctor
13: e le a thetha cross o apere nomoro efe gape ba tsentšhe ka bontši e ba tsentšhe ka bontši ka mokgwa o ba tla re ga ka ntšha ka gore re nyako bona gore mang o tsene mang go diile jwa a gona le ka bothata motheletši wa tabela o išere ke ena cross o tlatlhele ena prital cross ba etšea kgoleo e fama o e fa setswole setole le ena o e fetiša mo gare ga lepatlelo ba etšea ba iša go ya ka botlhabela tšhetši ba lepatlelo ba e fa ena fao matulodi matulodi le ena o a lebelela gore na kgole o tla shoko o e bušetša moragonyana ga nnyane go nna fao le ena makganya o e fa cross a re bona cross ka langele ba etšea kgole o e fa ena fa mo gare ga lepatlelo setswole o etšhipela ka radiateng eo yo thaka matswele nka ba a ekamile e fela kgole yo wela go ena fa monkada mon kada wa itse o itse ko mrago nyana ga nyane o e fa ena fa oresco wa itse o ira ga le kwepele o di mo a khara o re ke ibe a fase wa ga peletsa e bontse bele na kachi a re bona wa tselana mo nore ke ba ngaya masaka ba mbe a fase ba tlo le bongle mo fuke wa fa swin a police wa ranga wa e tshwara ra dino castrilo e sa gana
12: e sa pala re bona diphetogo ke bona ele la mathomothomo a tlo bapala e setlhopheng sa bafana bafana yena cross ko e le goreng o tloga a tsene go tswa ka setlhopheng sa Kaizer Chiefs
13: nnete gona cross papading ya gago ya mathomo mo tlhopheng sa Aforika Borwa e le noto Aforika Borwa noto nakarakwa noto Aforika Borwa noto nakarakwa
12: the blue and white
13: blue and white a dira diphetogo blue and white ya geno ba ntšhetša ka montle Jacob Mondes ntšhetše ka ntle Jacob Mondes ke bona ba nyako tsentšha gape le o mongwe Jacob Mondes o tšetše ka ntle go tsene Zamora
12: ke leswana le lennyane wa belegonye ka 2007
13: gašia le ena o tla palela ke go tswela pele ka papadi ba tla montšhetša ka montle legatong la gagwe ke golofela gore go tla tsena Castillo Edgar Castillo o tla gopola Castillo ole a bego a le mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs sa mo gopola Castillo
12: Castillo ke a mo gopola ko e le goreng ya oa le gona sephetsela sa Kaizer Chiefs a re tse gore ba tswalana goba jwang
13: ke difane tša go baka kua gola bogareng jwa America kaša yo amogela gore aoa nka sa kgona go tswela pele ka papadi kgala a tsoga fashe mafelelong jale gona a yo tšhela pudi metsi botsebotse a tšhele pudi metsi go tšhela pudi metsi ke gore ke gore jalo wa ke tlhoboga jwa ore ke paletswe ga ke sa tswela pele ka selo ke tšhela pudi metsi kore ke a latlha nto ngwe le ngwe ke bea fashe ke tšhela pudi metsi cross ba e tšea o ebea mo gare ga lephatlhelo o e fa makganya ka rega santa circle o tla le yona sebitšhe ba e tšea ba iša ko thuko ka botlhabela tšhetša lephatlhelo wa ena fao maseko wa e tshela-tshela ke maseko bola monna ka mmele maseko ba e tšea gore o e fa matolodi ba itima ba gana ba tla e tšea kgole ba boa le yona kgano ba e tšea ba e ragale kwepele ya gona motho ba tla e buša kwa morago ba eketlile ke ena fao olwetho makganya ba e tšea bea mothalo wa gare ga lephatlhelo ba le yona kwepele ba re bona gore ba tla dirang ka yona kgole e le thapa sa Africa kaborwa ba ea ba efa ena fao setole le nawa etšea efa o seone a police wa e bitša yo retle keno ke ena prately cross o mo fa yona wa e haraka cross wa etšea o efa ena fa gore lebeole mo fokeng le ena wa etšea o bea gare ga lephatlhelo ya ba e le gore a e tshwarega botse le ka go lebelela gore ke mangola ke mmonela kgole ba mo fa yona gape kgweleo ntebelele le yena ga botse ke bona o kare ke mmonela kgole ya ba e le gore o swantse o ba le yena a tsene mo karolong ya bedi ya papadi kgweleo ba etšea ba efa ma ba efa ena fa setole a re bona tla ikuke kukela kwa pele a tsantsa ditlogo ba e kitimela matulodi a botlhabela tšhetsi wa lepatlelo ba e ketla oa lebelela ba e tšhaa ya gaufi le ena ba tla bošetša kwa morago ba e fa ena fao sebese sebese le ena oa lebelela ba e tšhaa e fa sethole sethole elela wa eketla ba e ketla sethole ya le yona kwa pele ba re bone sethole a gona tsela ba etšha ko thoko e fa pretl cross le ena wa e fetiša ma mabolosamete bana mofokeng mofokeng wa e ketla ba e bea mogare ga lepatlelo ba ena sethole ba e bitša ko thoko ba ra etle keno ba nnete wa e tšea o iša ko thoko ke tse gore ke mangola ke mmonelang kgoleke le yona nkonthuso mo omokamele ya ba e le gore kgole o tšea ke makganya o e fa ma lebole mofokeng mofokeng o tla le yona a re bone wa ometša ka ana kgole wa tsamaya tselatsela ke mofokeng ore banna ke e fa ma ba e tšhabe ya gare ga lepatlelo ba e ketla estopa sa aforika borwa ya ba e le gore o kit adams ke a mmona ke mmone gabotse tšhei le ena adams kgole ba e tšea ba e fa cross le ena wa e tšea ba e fa makganya wa e kuka o matolodi ka botlhabela tšhetsi wa lepatlelo o boela ka yona morago a gona tsela wa e tšea kgole o e fa mang o e fa sebisi o a lebelela sebisi le ena wa e tšea e fa makganya makganya karolong ya tlhopha sa nne karakwa ba e tšea ko tsuka ka bodikela tšhetsi wa lepatlelo go wa sone apolis e fa ena fao makganya makganya wa e tšea e fa apolis apolis wa e tsipa ka langele la go ja o ebišetša wana makganya ga o sule ena le ena wa e tšea e fa pretly cross ka bodikela tšhetsi wa lepatlelo pretly cross ga o sule ena wa e tšea kgole o e fa mang o e fa makganya wa e kukela ka radi 18 ba tsentšha tlhogo kwa morago fela wa e kitimela matolodi o itsipa pele ga ga e tswela ka ntle gore a tla e kuke wa ometša monna wa taboga wa e botšea kgole o e bja gona fao ke ana maseko maseko feta ka thoko ga dino e feta ka thoko ga dino kgole yo motšheletši wa tsebela fm e tla ba goal kick nna karakwa
12: sale lefela go lefela di sa ngangane o e le gore ke bona e lesegana la ga cross o tloga a na le boitshepo ga rapa kgwele go tloga kua morago
13: ebile ba mofa le tutuetso ka montle
12: ke nnete ke bone goreng o tloga a bapala papadi e le goreng wa kgona go bona gore ka nnete o ntšha bokgoni bja gagwe go bontšha gore ka nnete a re yukoprosky e mešitše letsogo ka nnete a wa nkgetha ka pho
13: o se tsokame
12: o se tsokame
13: o se latswitše pretly cross o se latswitše
12: papadi ya gago ya matho
13: ya ya ke bojatšhešhe šo cross wa bo motho a re bone ba tla tla le yona ke chine kwa morago a etša o ebja maemong a botlhano o e fa makganya a makganya o re a lokile ga botse ntle le maaka ba tsantšha leoto go yena yo walago cross pretly cross ka langela wa e gapa ke cross wa etša o e fa makganya o ebja kara center circle mo gare ga lepatlelo o e fa jaden adams wa etša o iša ko thoko o e fa matolodi le ena wa etšea o e fa makhaa ke ra yena fa maseko o e bošetša fa matolodi maemo a bošupa o ra betha cross a e šireletša colki
12: a jalo gona setlhopha sa nicaragua ke mo e le gore ba no ema ba lebeletse setlhopha sa

0: ora le patela mofokeng ba iša ko thoko ya pala wena fa masako e tswela ka ntle then go beetse ntšhebeleng le yena re doctor ejo di tobela re sa ile o bona melatša le pele re yang papadi e nkabe re sepela ka dino tše tharo pele e ya go ikhutša mošišu ba swantse o ba aragile penalty ela ka fa di bjago ka gona
1: nnete gona ke mo e le gore mošišu o ba swantse a bontšhitše gore ka nnete ke o e le goreng o na le maitemogelo a tšee penalty ela nkabe re bolela se sengwe ga jalo empa fela e sa le lefela go lefela le yona nicaragua ba palela ke go phuleletša le morago ebile a sa ka ba swara dikgole tse e le gore nkare karolong ya bobedi di ka ba motlhomongwe di tšhoša
0: a re bona matelodi o e tšea o efa maseko ko thoko wa lebelela ke yena fa maseko ya ba e le gore wa e tšea kgole o e bea mo gare ga lephatlhelo o e fa yena fa o sephephela setole wa e tšea o efa cross maemong a bolesomete ke yena fa bradley cross ga gona tsela bišetša morago nyana ganyane o e fa yena fa o makanya makanya o a lebelela cross o sa mmitša gape ya ba e le gore ga mofe yona wa e tšea o iša ko thoko ona sebisi sebisi wa e tšea kgole o iša go ya kwa maemo a bosupa o e fa matolodi ga gona tsela matolodi o e bišetša go yena fa o sebisi sebisi le yena wa iketla gore banna ke fa mankgwele wa e tšea gaufi le yena o efa makanya makanya wa etšea le yena o efa cross bradley cross ka langele wa etšea o efa suna police a police le yena wa e fetiša o ebea mogare ga lephatlhelo bana go raloka ka yona mogare ga lephatlhelo ga gona tsela go ya pele ba buile ka moka ba ile morago nicaragua ba etšea ba iša ko thoko maemo a bosupa ba efa mang ka yena fa maseko wa ba tsela maseko ba mme ya fase ba le kona ra e kgona ara e kona ka ntle ga di 18 tša setlhopha se sa nicaragua ka botlhabela tšatši ba lepatlelo e tlhaba ka thoko ga di 18 go tswa ka botlhabela tšatši ba lepatlelo metsera tše e ka bago tšhepedi le seripa go ya mo mothaleng wa di 18 motheletši wa thobela fm
1: wa motšea e le ba babedi wa tshwenya lesoganale la ga maseko wa motšea e le ba babedi
0: ba bone gore o tla ba fa mathata nnete gona ba re re tla mothika ba re mphiri o tee ga o lle o sene police ke na le mokgole o sene police o nyaka ikukela ka mogare ga di 18 hele north africa borwa north nicaragua nako ebile ntimeleje eke nako aka ntimeleje a re bana ba tla direng kana kgole o sene police e bia mo pele ga di 18 o e fa yena fa lebole mofokeng o nyaka o raga feta ka tsoka godimo nka ba phoso nka bolela gore re ka se bone nno mo papading e
1: o le ka mokgo e le goreng go le ka gona ke kgale e duša doctor hoodi a re sa tsebe gorena jele re santse re dieng neeletšano ke neeletšano
0: masto
1: empa fela dikgole tša bona ba leka go ka diragago dikgwele tša kgausi le kgausi empa fela ba palela ke go pholeletša le morago la nicaragua
0: ba re neeletšano
1: Mastop.
0: O tsela jo a tsela FM. E ke bo bolela le James Mongomani. Shuma le rena yena o ka mola motjoleji wa rena mo mo go tsari papadi. Motho a bolela mpolelo ya Swati. O bile kudumola le kwala kwala. E fela ga a nyaka go kwa papadi ya kgolo ya maoto e tlhapilego. O tla mo thobela. O tseba mošate gore ke mo papadi ko e hwetsang ka go lokologa motheletse e re ke name ko go botse gore tlhopha sa bafana bafana go tloga ga bjalo ba paletswe go noša nno go fitlha ka motsotso a ke tse gore ko gona re thomile go kedimiša go go ka letswaena goba motlho mongwe go tla diragalang ga re bone ka botlhabela tsetswa lepatlelo reynos wa itšhipela go ya kwa pele ba ithiba kwa morago ba gona ka botlhabela tsetswa lepatlelo sa ketimela gape matolodi o efa reynos reynos o yata crosso ba radi 18 ba tsentšha tlhago kwa morago ba gona yo wola go mang wena fa o kalo kalo wa itšhebišetse morago nyana ganyane zeledon ko thoko ba itse ba re ba e ragela pele ka bale re ba ithiba ba re ba e swara le ka matsogo ba lekona gore papadi e botse reynos ya pala ba metiša ka gare ga di 18 ba e baka re tla raga ke mang a ntšhe kotsing ke yena fa martinez o nyako ntšhe kotsing a ntšhe kotsing ba re e tswetse ka ntle a ebe khutla aforika borwa
1: a kgona go bona le dikhutla ke mo e le goreng ke khutla ya bone
0: mola ditaba tse di thoma
1: mola ditaba tse tša neeletšano di thoma
0: a neeletšano ya lena mastop a neeletšano e mastop ga re bona gore ba tla direng kana kgole bona supa supa yena fa jason coronel gore ba nna

0: kalla go ina matsa thaba ya motsonela ka le go di mogolewe ke kana e mmethele tsogo mokhumong le bala bala ga ba khone ya sona tlhopa sa RB Leipzig ba re loka le munishanno al kala mai monga bolo sebeki a wa fita ka ki gana chance ke bona ba bogatswa al kala yo yo ke bona go tse ba tsho shoto bra ya khutle
1: Kikan Johannes Alkalap Monisha Munishi Wanno Umofita Ikare Uyemi Frank Umofita Ikare Uwagale Shasha Kikan Johannes Usanjale Mori Kikan Johannes Unevele Lagore Mutatu Lukolumu Mutatu Mamini Sandas Umaralu Shaka Mata Thakura Lagusha Mwe Lugore Go Wara Luka Kono Kono Kulisa Mutau Vialu Gei Lugore Go O Vale Shova O Feto Ka Vale Shova go ya le ka mogwele o re go bona pile o thomile go bana shoma ka gona a na se se na pile sra gore tlhose motau o tla na matsia na emo wa bobedi mo stopeng se sa mamelo sa ntatsa a tsa bi a ka gara ga makwapa ga ga mabedi are ke a ga gena
0: ba mo di a tsela peketla Kikan Johannes are bona khutla boraro ile ba tsena RB Leipzig ba ikuka ke konate tene sa ganko o ibetse ka matsula ga gona go lokola ga botse se ba ka gape a khonda thata tshela ka ntle go lewe and the Sundowns kala sa korile lengwe ba tsi ba gore dipapadi tsa go sona letse ba gona go itukisetsa gapetsa gapetsa dipapadi tsa mogopo sa sona fa se tsa ditlhopa ka ngwa go ke dipedi masimo pedi sinyane maraga ga ile gore ba bile karolo ya dipapadi tsa 2025 tsa ditlhopa tsa mogopo sa sona fa se ka bona ga nyang USA
1: ya le se se na pele sra gore Mamelo di Sundowns iyo tsa karolo mo dipapadi njeo tsa FIFA Club World Cup le khala bobedi ka tatelano friend
0: maraga ga ile gore e bile di ngkhwetse tsa Total Energies Cup Champions League
1: ba tloga ba shuma ga botse stopa se
0: ya retlo lo ga pape ka le sogana ga pansosi o era lokala mo sara dino ga bo kulashi Peter wa tsara ga le mo khosi dena ba nyaka tsila gore ba tla di anga yona RB Leipzig baitsa ba ina maja thoba ya motsanela go lewe ke le segona la ga kwatrako ba bona phoso ka tana le stopa sa RB Leipzig spele le mokhulisi wa re lokala ayenda ayenda wa gapa gapa go lewe ka re go mohlape go dingku wa isinya ayenda ya go retlo ga bonela pela ka stopa sa RB Leipzig le segona la ga Warren Ngana ba nyaka tsela re botsa tshegolo kae a ba re lokala opan wili opan opan nyaka tsela wa tsara lokala bona maimong a bone some abo swai wana go tsaka le bo botlhaba ba isa maemo nga bo shupa ka le bo botlhaba ba re lokale sampa konate nyaka tsela gore tsaka le ka sampa konate maemo nga bo shupa ka le tola nyele we a ka bo le ka bo ona le thata sibia sampa konate a ba mukha tsela ka morogo wa thepe ba gana bala tola ka morogo ke thata sibia ba mo tlhakodisha ke tsikin tsabeleng ya gore tlo loga gape ka penalty mo koena kana ba thamo nda shibobo kana ba ba shirile tsaka ka nena ya gore tlo ka wili opan opan wa tsho re lokala ka ntle ba ke sa le bala ba nyaka tsela the Red Bulls re batla tsa go le kae le lampshe la Mamelodi Sundowns one the Red Bulls ba itse ba rapela gape the Red Bulls re batla tsa go le kae ba itse ba ya ga le sa kholewe ba re le ka go bona la pela le le segona la ga Conrad Hada Hada nyaka tsela ara go le go tshe ka ntle ba ba tshe ka mara le bala tsopa sa Mamelodi Sundowns ba bo shong jela botlhano re go thomile ka papadi ya boditšhabatšhaba ya segwera magareng ga naga ya Aforika Borwa le naga ya Nicaragua metša wa leso le eke maišibe ba go fa papadi eo ba le re a tlhakotša ka papadi ya boditšhabatšhaba ya segwera magareng ga ditlhopha ka pedi ga tsona Mamelodi Sundowns le RB Leipzig retlologa gape ka ayende godimo ga kgwele nakong ye ke le segona le ga Kikan Johannes o e rala ka lekhutlano le tlhako maemong a bosupa Kikan Johannes wa kokota ka reke gaka o rala El Kalop fela ba setlole pampisa re nekese ga ebe goal kick a ke rekege fela ka dithwetla wena monna Kikan Johannes be a nyakana le free kick goba penalty a re nekese e sego lebakeng le ya gore tlologa gape-gape ka lesegana la ga Lionel Bopa ba re gabe kgole ya sona setlhopha sa RB Leipzig setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tšea karolo mo papading ya boditšhabatšhaba ya segwera ntle le baraloki ba go kabalela go ba seswai ba wele gore ba biditse setlhopheng sa bosetšhaba sa naga ya Aforika Borwa bapana-bapana

0: molotšana wa re botša gore ke nako ya babose nako ya bahlakong e tla otheletše kgaolo ya boketete nne le kgone le basomesenyane tlhano kgaolo ya go beakantšhwa ke kaizeta kgatasongo mahlangu ra engwalelwa ke rratabeng mae ke modiba ba tsweletše metšhining tšhweni mtlole le tandiphošoko motsweletši le mohlagiša moyeng molleboge lebza ladi madira motsweletše mogolo Isaac Silo Mashila, if seen a candidate, how do ye yell Kono? Yavokate gender hololabasin is singing a shano 4195.
1: And I got several bag a little dira word. Udumele gore yola Robert anya le re thabile mona o bo gana Alfonso ile gore nka bola ya motho
2: ya gore botse botse ke tlwa go di sofeme ke re ke tlo robala ape o tlo
1: bala a go robala ga selo Alfonso sa mpotsa nnete pele ge robala
2: okay mara e leng ona ke gore nnete yona a e we nya ka nga ke e bone ni taba e nya ka rena batla ika fela e seng wena man
1: Alfonso a senna go je batla ika
2: wena se se leng ona ke gore bula botse ne o dule le papa di lore ke tlo era lo
1: ka mana papa di ya selo Alfonso go mpotsa di nnete ke a khopela
2: Ivan,
1: o rata ditabela ba ga mabona wena.
2: Ya.
1: O tsela ka ntle. Ke ba nyetse ka ga mabona ba tjeje.
2: A se kriya lo man. E no ba hore man wena o ka se kushise.
1: Ke khopela go tsebana nete pele ga ke ditlatsana mathateng.

0: Nkuma lo ke so turn jump track ho mi ke be fa ho re ke tsene ke jump track ha thobela FM mo shete ho dia le moya mo shete ke wa tsebo le bitse le show e bitse fela mi tso shile ke hele sumi taro fela la mi tso re bile ka mona irla ya bo le sumi ti ho mi ye ke ona party time party avate na ke na Augustine wa gara tebe mpite DJ o ka tla bona fa ho ra bona le ro le tatunya Home ri go botsa gore na party time me ka suppose se fe home ke tlo ba kena le Limpopo boy mo go karolo ya rena ya di sofeng tsaka mo shate what's up gore karolo e ke la lebele tshe ba tsiba le ge lebele tshe fa ba khami rapele borra metlae e ka ofela wa ba kwa fa mo go di sofeng tsaka mo shate home ri ba tsebe kudu re ba tsebe re go ka ga bona gona ga botse o dragang ka ga bona Limpopo boy mo go di sofeng tsaka mo shate home le tafa we re tle re tlo gona tlo bo le channel yena ka iriela ya bolo sebeti go me gape tsiba gore re ba re tsena mo go karolo ya rena ya le kompo party ye karolo ke rata guru lo ene ke dimela fa gore o tlo rata guru ka gore ke la mo lorofa re le chimino wa le kompo mo lorofa re le chimino ka mo ga e ka fa mino lo re fa kwa le kompo re ho ba mo kompo ka mo ka go mira barara a bona le kompo party fate le kompo party mucha mago era ga fa wa mucha fa gore a bona re tlo ba re tsira ape fa se lo ke re re sona fa ke tlo pledisha dora ke re bona fa na lo ena ru ko me kutu a ga go re ko go ra wena o re nka se lo ke re tsira re se le mo tafuleng ra busha ra bona all school house all school o kwaito tsha ko moronya no kuwa tshe lo re fa ke di mara fa go di go go potsa sengwe nyana na go tshe sika sa le boleta go ne nuko sha di go tsholo be di la fale ri ya ba ro tshale mporo Lemporo wa le tsholo ya mola di mantu fa le go mwana ba bina ke mo go ratang ka gona wa le go pola ke lemporo e go lo fa we di koshe shi di gona tshe lo re fa wena di lo tshele tshe fa tlo go go tlo kwa hore na ke di finitsa go mronyana go tshe o tlo go fa tsona ra ra o ka tsi bona ga re o petho ka le tshe mishumo yo fa papana ka go ibile di mela fa gore mishumo fa papana gona biale ba tshele tshe ba itiche le na ba ra o ka tsini wa tsake ge wena o lo gona mathata a gona ge wena o lo gona bona a re tshware ke boroko ga re ope thoko batho ba robala ko mishumo e batho ba robala ko mishumo go re e ga nyolo tso re ke maria bo shuone go telele ba re ke telele okay bona ka fa ke na pekere bona ge o tshile tsho bala FM ho tshile DJ oga o ka se robale a ya khona ga le yeo ba se robala ko mishumo
1: Afrika Borwa balo ya matjatji e tshomile gomme SABC 3 ke le ga ile ga go la FIFA World Cup 2026 o thoma ka 11 June o fitla July 19 ke nnete di papadi tse 34 ka go tlologa go SABC 3 di gashwa le go SABC Plus rape di tlisa tshwiro wena di tshing tsa radio tsa SABC na ga bophara o thoma ka moletlo wa pulo o ya go thulano ya mathomo ya papadi ya magareng ga Afrika Borwa le Mexico ye ke khuli ya maotu le go feta nna go ya rena rena ka moka re khata tema ka ofela se fetuile ke motutswana o SABC fela mo rashi wa simuso wa FIFA World Cup 2026 for the love of the game
2: hello South Africa
3: na onele mathata ka kamoreng o tshwenya ke sefola sugiri high blood le mathata a mangwe a semoya mo profeta le duka o gona o thusa o ga mo hoja ma filung a alatelang
2: jenfes bulukwane pretoria
3: lo mo leleja o ga mo leleja mo di nomorunche
2: 0661667945 or 0761160218
4: ke ma gona tsohle
5: Mwenzi ndi won, chipinga ndi chone. Hezi, kisans.
6: Kena ko ya go keteka kgwedi ya Afrika. A re ketekeng mmogo.
5: Ke mosi bo tangana na Debora Habembe na Afrika ya tina neri.
6: Re kopana ka mokibelo wo go thoma ka iri ya botshelela go fitla ka iri ya senyane bo shego.
5: Ba tori kwa kwa kwa na Homeway na Happiness Mark. Mkwasha.
6: Lena ne o le le tshekilwe ke Professor Masaela. E kgokagantshe le yena ka nomoro ya Mogala ya 076-512-2257. Giri nomoro ki 076-512-2257.

0: Ya, hey, ya, wadibusha DJ Oka, wadibusha. Wabana kama kwa wadibusha nka wana. Kuru uprofesa ya mino. Bona. Wabana kama kibutu bubaso, nchiba kekile wena, kuru ube mpapa.
1: Kovela, asion!
2: Nika nunga anga mzaizi, marakovela.

0: Nkayo Tobela.
1: The Ogre.
0: Hello.
1: Ubulala le mmao ba ka makhuba slufu.
0: Yo ubulala makhuba slufu ka mo.
1: Ee awa ke fufela ka rega party le class bo bape ka mind view amake. Le masume bo bape la vani amake.
0: O ya.
1: Ee awa. Ritzini ngwana papa.
0: Ha le tseleng.
1: Robale re no le wena.
0: Le a tsiwa fa re ka se robala ga o robale.
1: Oro valiye wana papa.
0: Deng deki gale bo khakhe. Tobela FM. Party time.
1: Oko we.
0: Yeah, Tobela.
1: Oko we.
0: Oi, kinna no, kinna no.
1: Ah, wena ka motho wa skoro mo ke mo ga gitsi.
0: E bana muto ke di kero se ka mo la ga skoro.
1: O ye di kero se e bete mo se ke wa ga le mo. Ke go ba ka di se di wa mo ya na go ya. Ke tsala go di tsaba ke mo ka guru guru guru. Mara ke no se ke no la bela ga re tla ya re mo ya bola.
0: Ah, ri le bo. Ho wa tsolela jo.
1: Ya, Ricky.
0: O tsolela me.
1: E ke tsala le me ga me. Ke go ne go la le ba ba go bo Dr. B e le khanya. Ba tla ke go.
0: Tsaba
1: le le bona.
0: E bana.
1: Yo, gore go go la ba go ba tsho.
0: Ah, muto ke muto nnete. Muto ke muto nnete.
1: E me le khone, le khone ke tsena le taola e ma shai. Mo kantselara wa ka mo masipala wa Watford ni ka ga skoro.
0: O ya.
1: Ke tsena le ba ka kuru kuru kuru ke mo tsora taba yo ka kuru kuru le nna ya wa re le ka mo sola le ra marule ke tsena le yena ba rata ba di kuru kuru kuru kuru kuru ku.
0: Ke ya bo gore le ba di bidi ke ga re le tshili tsa wa re le bo gore bo me ara le mo kantselara ra le bo ga tle.
1: Tshelo. Ke bile ba ile ya marathon ni ba kitima le belo le nna o ka di re.
0: Ba ji ba ji le ba ji le muta muta mal segan muta mal segan re le boga fa muta go me go fa ai ene ke fedije ya ke fedije go me fa go mhlongo paletse go tsena etsa gore se o ka tsira gone pele go ka tsena mola go Facebook re gone ke thola FM here ke le bo re ba ba re metse melaetsa ba re a ka tsira bona re a tsena ka fa o re a tsena ka gare ga party re a fofela ka gare ga party ke le bo mola go Facebook go me fa o ka gore ke fedije ka megala le kana pala ana go mola la khela ke tloba ke bala e ba fela tabeng o tshia botlhokwa
2: Tobela FM inya ka hoga sha papadi ya kgole ya maoto motseng wa geno. Now dira tournament e go mmontu ba bona Tobela FM e ga sha ke go tournament ya motseng wa geno. Bolela ka mafelo a beke la lesome tshela June ngwaga ke dipedi masome pedi tsela. Gore o tlhophe phadišano o tshwanetse go etela letlakala la Tobela FM la Facebook e le go Tobela FM yaka. Ka tlase ga post goba seshwantsho sa phadišano ya tournamente o ngwale kanakano ya gore ke ka lebaka la eng re tshwanetse go gasha papadi fao. Batho ba tshwanetse go rata kanakano ya gago ka bontsi ke gore ba e like. Tournamente ya gago e seke ya lefisha. Se lebale go dula o tlholela inbox gore re kgone go go leletsa ge e ba mofefe. Padishano itla tsolelwa ka la morena la masome tharo team may ngwaga ke dipedi masome pedi tsela #FM66
3: yeah hey ya wa di busha DJ Oka wa di busha wa bana ka mogodi busha nka gwana gore o professor ya mmino bona

kinyoko boya ke tshole pele le wena wa amogela go bawa se si le zile a ke tsebe wa uya motho shi wa hoya ba nna ile ena lo re ntshije abela go motho no wa tsa abela go motho no uno tswa mo wena wa motho nga no thala ene o sina mabaka o sina le ba ka le ti o mo gana motho a thoma ba tsaka mmoyo kudukuru ba tholo mhlongwa sa ithuta zo e gore nda go tshwenya o yule mhlongwe e khetse ke bolala le bana ba sekolo ke ra wa pe o tshe di dia mo mhlongwe lo le aratana le a raloka e bile nge di o lesa ka ra ho no mo le ya gona o sa le sekolo ngwe le ngwana sekolo bile o ratana awa ke na wa bo ke ba botsa ga ntse tshe ke bo le tshana le bona fa le ra awa tshe di dia mo yuba me ta efel e go le fa ke no go bula ke lutse ya tsane di yo le mhlongwe ba go lo fa le le aratana le gaogane mhlongwe ka ba ba ka itseng wa mhlongwe no tswa motho wa modimo na mina wa re moena o mongwe rae fedile monna ke lata go lata e go lata mane too late a ba e bolela ka sekgowa a e bolela ka sekgowa.

0: Tell my story, kusha kuta kote ben financed. Tell my story. Tabal FM ya kuta kasha la Africa bora. Mushate watsi wali witemisha mushate kwa jale moya. Vavenda. Revolution. A super house is too late to love me now. Legwele. Mitsi fela, mitsi tsuke me rofela ritjola ka mona irila yavo. Yepili, yenge ona tobela FM ke ya lokotla ga sho la Africa borwa. Ke moshate wa dialemo ya ke moshate wa tsebo le witabisho. Gona ke ditse lo tlwele diragetse re le tshe mo mafelo a beke yo. Nka no hopota fa gore tshe di diragetse mo gara beke ke tshe di fenye motho mo fa we. Ba motho wa Saudi kwe. Wana pa di kwa gape gore a bona. Ito do hore le shedi kudukuru bile murumelo ka mola gola Milene Park ka mola gola Pretoria a ke tsena o dire tshe ka mola thomotsela tsa Pretoria ka re bile le ntho ba re thuntje go di hlopong ana ka fela gola Pretoria ka mola ya yo la ke tse ba thoka mo gola Pretoria ka fa we tlhalose tse o na o dire ka fa o na bile bomo wa o bile murumelo la fa so wa o tsubile eng ke ntlo thunya ka mo di hlopong ka mo we ka mo gola Pretoria ka mo we se se re tshe mo be ke mfale go me gape robo tshe fa go re tshe go thuntshana. Yeah, what's that about Tunchano? Yeah, it's right to me, good my jazz. The Hono, Koroka Siva Horna, but Revola and Alai, ye. The Hopola for DJ, the Oscar Nyati, yeah. Lena Mobekin Farquilica and Afaro Tunchi. Halla Rapet Seco, ya, Shabama Pena, Requila Falora, or a shooting chitwe. We are ho July, 10 July. Conamoro Clever Seca Rape. Like a soapy di salo kompo. Mwana ka mwaka eka fa shebe mapena. Ki mwana ta fale na farbone fale hora avona. Oru kichwe kolo kola magala ufisha. Le keichelo. Gape le CK the DJ. Le dile fa uwe. Runyoko kwa fa wana wena. Ki mwana ta kujo. Wena le keichelo. Na ikile file kale lolo kwa lolo kolola. Na retule amwela ka supose sefi. Wena le CK ke le fele gale le lo le tlo le tlo lokolola le gona re tlo bina re tlo nemela tafola re tse gona fawe re tla lekwa go me gape re le tshe go tswa ga bana o tsana nako dingwe gele ke le tshe mola go di go ka ngwe a go khona bona fa le bara bana kae kae se fana ga sa mkutu e itseng se bidile se sengwe se utswe bana yolo a re tlhokomele bana ba rena ka mogae ka fale. Rape, ratsila, le bone video, ga di show video lo re tsholetse fale. Lo tse kharebe lo re e shimisha kulu yilo rwa e bitse. Sfana ze lo rwa se bitse ga no biya le sata sa o tsiya. Sa o isha mo wena o nyoko ya gona. Lo re bone fale go ba le nokwane tse lo re le kilo mo tsela masheleng. Tsa mo tsela se latheka. Lo le fa bo ba tsholetse mo khatisho ya video. Ibile ke ratile kudu ka mogolo batho ba tlo ba direle ka gona ka gore hey majana go ka ngela a go di tlwa thusa kudu. Re go ngela a go tlo thusa gurugurugur ka re bone fa le video la e patalala le matakala ka moka o go me bila ai ka mo go bone ka gona ka re o tla khumane ya motho la o dira bofula bola yo le fa we a re tlokomela gona fa we o se bona batho ba tlo bana ba otlela go le jang botu mo jolo tshe tshelo re di bitse batho ba tla ba tsiya tsa ba isha go banya go ya hona na ba ka sephele ka le tshogo na ha re yo lo ke a tsiba gore ba gona ba ntshiri ba ntheleditse. Ba ntshele ditse ke a tseba ba re phela ka letshogo ka gore ge ile o tla nako ya mokhutho mojalo nako ke ngwe batho ngwe go jalo re nametsa matsabitsa a bua kwa bua ona a nyaka o patela ka eng ya ke tsedi ke itlho tseng tsholo batla ba kopana ka letsona nako ngwe mohlongwe o nametsa motho ka sona se bona se motho a nyaka o tshela mashele a gago o ba nyaka o tshela sefana na ga yolo ke ditlho tsholo batla ba kopana le letsona ke re ba gesho tia mmata. Etia mmata la le tshwile fa le re ile o sarela bana ba lena, ile o sarela malapa a lena, e ba fela go ne o tswelela batho ba mokhutho mojalo ba re bana ba nyako le tshela mashele ya lena. Le mo mebile ya nyolo ya fa bona fapana lena le a shoma, e ba fela a re sa shoma ka o ipsina ka gore le a di bona dikgato tsa di-video gore bona ba leka go ka lejabetsa. Yo ke re tia mmata ba gešo. Jalo ke nyaka retse re bele fa nna lena ba thiletse gore na ge o ka fiwa sebaka sa gore o be moporesidente. Wa mkhongwe wa fiwa sebaka sa gore o fetole naga ka ge ebile re feleletsa fa kgwedi ya Afrika naga ye ya gore na ye ge o ka fiwa sebaka sa gore fetola sengwenyana na o ka fetola eng mona Na ka fetola eng? A ke tse gona fa wena. Wena wa tse fa mutheletse gore na wena ka fetola eng? Ba fela ke nyoko tse fa gona wena. Mo nare ya bore na hi. Wena ga o ka jua se ba ka sa gore o fetole sengwe yana. Ke eng se o ka se dira? 20 fela. Re bie ga botse re tshe re bie ga botse re tshe ga botse re bie ga botse. Ge le tlo le tsha fa. Nomora mo ga le ka 086000 2452. Ya le tlo ba le tsha fa la mpo tsha fa gona. Ge o ka jua se ba ka ba re fetola monna. You dia thola ntungwe monna. Na o ka dia. O ka dia iwa.
1: DJ Oka.
0: Hello, cha.
1: O raitse.
0: Ah, ke mona tweno kai.
1: Eh, ke shapo.
0: Eh, ke a bona fa o beta di hazard, botata.
1: Eh, ya ye me ke naga o renga ba ke naga for la question ye.
0: Eh, a re bole le monne.
1: What give you sense to kwane ka tembisa monne ya gara.
0: Okay.
1: Eh, nanga ba president, a gona ba president Vincent Ntokwane.
0: Okay.
1: Ya ka usa.
0: Eh, eh, eh.
1: President. Na eh ba tswa ba tsena o mangwalo ba go rena re shile.
0: Eh.
1: Ba jikela morao. Ba ba lugisa mangwalo ba ta ga leso
0: o ya
1: eh
0: kuri u tlo ga tlela u tlo ga tlela
1: eh arba ane lo ri ba tene
0: eh
1: mara ana ba lo bona dipolane di just tshunya ding khwata too much
0: yo khwata kere
1: eh ka ba ka la hore
0: di tlhola ke yimo ne tshomhlo mwe eh di ka di tlhola ke yimo mara
1: eh ikona gore motho ya ka tshwara tshunya a tshuntsha motho di fingerprints le ka tswalela ka baka la re a tive a tive le baka checka di fingerprints di unknown
0: go le mara eh Vincent mona nna ke go kwela kwa ipa ka uthuntsha nna nka lo go uthuntsha ja mara Vincent mara
1: a ke maybe re bakisana dilo tse di ntse ja ono tshwana ka mkhano ke di ya business le wena o di le business mona mo di ya ka ya tsamaya o nya ka re ya o tsamaye wata eh wata wa ba le mona wa mpulaya o ne ipotsa ra wa wena o tsene ka le fester and then the fingerprint are you the unknown go the boat
0: mm
1: wa bona monna mo dimo ke to lukisa ane o fela
0: ah re lukisa re tata yo talo ka re le wa visa ke le boga mona o ya kae o ya ka ile le ka tsela
1: eish a ke le bile ka mo captain park ga mo ga din toronto
0: okay ke le boga for visa ke le mo ikutwa ga o mb cent un chema ikutwa ga tobela tobela okay tobela fem tobela ralocha ralocha ralocha
2: Hey, hey, David.
0: Hey, leka, come on.
2: Leka, na.
0: Ah, na roho, na che.
2: Roho, na.
0: Hey, leka, lu kiche fi van na ilori bana kare sinye ilo. Mchungu leka bawa leka. Wala mchungu la no lock ele yung we ilori bana rei. Ngaidi ya 1, 2, 3. Ntelu lu kiche mchungu la chame yung we.
2: Ah, ya lu kiche ya ikawa ni ya ba chwa chaka mawale.
0: Okay.
2: Cause it's tonya ba too much.
0: Yeah, I'll say.
2: Ogar le presidente ogar ai kwe.
0: Mmm.
2: Iba tswa bolela ogar a ba go ape o le lele. Ba tswa a o tsore ba tla ba le ga o tsire a ni ele ba ba o driver scooter.
0: Eh.
2: Ba di delivery bike a ona wana le license ya delivery bike.
0: Oh.
2: Eh.
0: Yo tsena.
2: Ona le driver school ya other country tsika mo South Africa. Kose ba ikita ba ikita o rela scooter ka mo South Africa mara e fane ba re motho na le license.
0: O wona go mo tsoma mo nyogore ba le hore motho ba ba tlela dikuta tse ya so re ba shetjwa kudu.
2: A tsore a matrafi ga re na gra ra tsela tse mo. Ape ki bile ka tsama ga scooter.
0: Oh yeah.
2: Hey, so that is
0: why we challenge.
2: Eh ba ne ka mohomong wa ntini.
0: Hey.
2: Ba ne ke ra ile tlo romo ka nna o lokisha fa se ya. There is no I don't know ring. O kre drive school ya other country ga mara South Africa.
0: Eh. A go go ile. Go ke le bolima ba ikutwa ga go tle emonesho.
2: Eh ke le bote.
0: Thank you. Ra lo chat on FM tibela.
3: Oga.
0: Na le ka mo.
3: Nna ma uba ga magoba slofu.
0: Ka mogola magoba slofu ka fa o le ka le ka lokela eng bo la mthongwe le ka lukisheng.
3: Ah la nga lukisha twa ba ja bukhomoreti mogalaka.
0: Eh mo bukhomoreti mo di ya ngantse.
3: Ah ba fana mere o ga bukhomoreti mogalaka ya skundi tsa ba re khopa morena man.
0: Eh ba skundi tsa ona se ya khopiwa.
3: Ba re khopa man zwa maloko da mogalaka.
0: Eh wanda.
3: Ba re khopa ba tla dia tsa ma mogalaka.
0: Gulo le re me shume di ewa me shume le re ba ira ewa wana o solo comrade wa hiri
3: not comrade ka se mere ko mkhala
0: yeah
3: before ba tlo tswa mere ko mkhala
0: oh yeah
3: Noto ka bala ro comrade comrade comrade ah comrade dar bala mkhala be lo ja go na di sa loka
4: he bana oh ini I lwa lo thaba ke wana a pele re sa ditse be taba tshe
3: e mkhala e skontiri sa go na mkhala yo ba re benta man
4: u benta
3: ro benta
4: he bana e ke lo re mo tlhong le tla lukisha mo tlhong ke lo le go dimo ya na kwa ke yona le le nyoko to lukisha
3: Ebedi glory lugi shagabo tsaba khala be mo re perga ka tse bo re tsa perga ka tsa ba comrade
4: o ya ha wa ke le kwile man ke ya le bo wa ke le bo ma gutlwa le na kere danke danke ke le bo ga tle ke le bo he ban o tabari tshidi jwa lo ban ha ne tsaba ke le bo ga tle ke bo ge ma gutlwa le na ka ofela le tshe ma gutlwa le na ke le bo ga Mungata Java, you are rocking a good Ragamo. Arno Chile Jamo Mapula, a poster teenage.

0: Time le DJ Oka. La ba tlhamene mo le lengwe. Iri ya le some o fitlala ka iri ya bobedi ka masa.
1: Yeah, hey ya wa di busha DJ Oka wa di busha. Wa bana ka mogodi busha nka gona. Gore o

0: akosha go tsa go DJ Sindle o tla fona hore iso tshanjo go fela gapile go tsa go Mzuksi maina fetare yani emhlabeni hi yona thobela FM ke le go tla gashola Africa bora ka moshato wa JL mo ke moshato wa tsebo le wi thabi shoma le batlo ba le mibileng ya fora fora bona ba ma flop fora fora bona ba ngwa boya le ke re go lekere go tla ga botse fihle ga botse koli ya gona ibiale ke di mela fa gore ba bua ba boya boya ba ya ba ra bona o ka se ne re sa pele pele ka ra bona le tsore ga botse fo ga re ba re ma itshoro a mabotse a lota siridi sa motho yo le ba go shole ka bona ba mele tilong yo fona fora bona ka gore ke a dimela fa gore ge bo e sa fatlhe bo fitlhamele ko le metswalele lele jeo ke tsa modimo a diere o phethang ge ba motlhongwe gona bjale le kome le telong bjale ge ba motlhongwe fa o le a phuthaphutha ba motlhongwe le itukiša go a šathiwa ba re se mo jerejere senatla a re ke a lebogatlhe gomme ke ka fao ke ra bone ge bo e sa fa go jua lerapo a roko o na lerapo nna wona o le kokona kae lerapo a re ya mafelo a fapane go ba ba etholementeng yolo fa rena ka sontaga sana se natle re le fa litleng
1: thobela FM e kitika mwere masome tsela tsela ya sealemoya e bala rena ka la morena le la masome tsa roti me ngwa ga ke tpedi masome pedi tsela re re balela di iri pele ga le tsatsi le legolo ke bolela ka le tsatsi la matswana a thobela FM ke re kitika o fitla ka masala pele June ngwa ga ke tpedi masome pedi tsela ke re tsina ka keke ya thobela FM re tlo go thabisa ka bananeo a thobela FM ao atla gashwa go tswie go tswa polokwane tshisa nyama waterland ke bolela ka melodi ya boiketlo ka man of the match jazz ka miss bro le tja borina ka hwina di the host itla o ipsena le bagaši ba thobela FM ke bolela ka mankuku baby zax mogashwa kate morwane o ratile kekana le bagaši ba bangwe ba bantši ba thobela FM e le ge re go batametša twi kgweding ya mosegamanye ke gore June ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo
2: hashtag thobela FM 66
1: Time le DJ Oka mo go thobela FM mo shato go tsamaya go ithabisa.